Ya kuri mabenu dialogue yona mix room zo seka kwa mungene hambanise na kubwala. Bwala lebyi byi ni susisa stress ni rivala vusiwana hinkwabyo. Eh kambe lo mi teka minga holovisana na vanhu minga vange madzolonga ka community mi ti shurhela swa nwena mi ti khudzelela. Ai azwi bihangi zo leso wena mix room no saseka. Eh susani stress xo leso loko kuri xa suka xa ximkarata ku la vutonwini la. Yo karata ile ya ku loko se vanhu van'wani va byi tekile byala lebyi ha ku holovisa van'wani. Eh ha ku vuya vo holovisa na vana la kaya na va mhani va ku sweka la kaya va raheteliwa hikuva munhu a ka twa vuputsu wena mixiri wo saseka se a hi swi papalateni loko ku ri swi hi fikisa kwalano. Kamina DJ Kwamza risimu leri suka ka Dr. General Music all the way from Bushbuck Ridge Lesantia vaku muzalwani.

Na Mandume Efraim.

va bene, sto con zanzanza ancora. Ma su da sa, ma su, ma va bene.

Ya, masivona leswaku swin'wana swa mavunwa swi hetelela swi vana switandzhaku swo biha wena mixerini wo saseka loko va kuma leswaku leswi a va byeliwa swona ya ku ri mavunwa ntsena. A vo longa mabutsa ya vona va ti fambela va misisa sweswo. Se dundini ku vulavula mutiyisi minkarhi yo tala ntiyiso wo kahle ene wa ntshuxa wena mixiri wa mina wo saseka hi ku loko u vulavula mavunwa munduku lowu hinkwawo kahle kahle wa tikhotsa wena n'wini u tshama u chuhile ku loko kahle kahle vo swi kuma ku no hemba leswi va ta ku yini mhana vafana. Se kwatswa u vula swinene ku ri ntiyiso ku hayi mina xiyimo xa mina xi hi ndlela leyi. Ya loko a ri mina DJ Kwamza ni rafisaseke ngopfu ku va na n'wina ni misiya mavokweni yo hlawuleka ya mulambya mulambya va mulambya hi vanhu va ku rhula swinene. Mara vakwatisi va mulambya loko u lava ku ta vona ku nga vi na ndlela na yin'we u nga ta famba hi yona swi ku olovela. A hi swona hi mulambya. Ya va mulambya mudumi hi sweswo ku n'wina lomo za mi kwatisiwa leswo hi tindlela leswi hinkwato leti fambiwaka hi tona hi leswo hayi va ta khoma ku tika vanhu ni misiya risimu ra Zito Mamboni va ku nyoka ya mina hi ndlela leyi DJ Kwamza ni ya hlangana na n'wina le ka nongonoko African Beats 3 to 6 ni le ka Gaza 9 to 12 ni madyambu hi ndlela leyi ni ri bye bye. Yeah.

man exactly come and come but the minute we raya na roya kami show sukura na muta nongora ko morning birds as we kahle he kami is supposed to be going to answer the zwago so the double player ma tipa sene ko Africa dzanga nga ba isungula yona kami show sukura na muta hle kana kona ko morning birds ka sa sene ko from DJ Kwamza malume e fila kana kona ko wa kwe la ka wara ya ku me ka fika le ka wara na ko bansele ka ri ega mi shosa kana mo tlhomisa sa fema kotla kotla fomba na yela ka bona nare ka fika le ka bona tsebe no kana go e mo neng pets lo taka bona mingsere wa mena e mikgcisa sje e mikgcivela nje a bona nare ka fika le ka bona tsebe Africa Tsonga itla lo le ka sna mo tlhomisa go mo kumembere le ka ngwe ya mtsebo le mbere ba kidimbere mo kumembere tsebe Africa Tsonga live ba ka ka di pila shitene go fu eka a wara le yo ku sungula ya vumbiri ya vunharu ti vantsa le soka a bona yo sungula mixa sa fema e ba ka idaka kahle swi mungu swona ya vumbiri sungula kahle ku ba pfusha ka beke la ka fitness ku pila kahle bona ntlhanu Africa Tsonga e ba ka ina bela ka the birthday ega ba lamanga beli kwa sukudet fana ka nara na mo ntla ri xile mingsera ne

0: Adelaide Samson Tompeni bakushana na Shenyan Fukani Sarishile Afrika Dzonga vakamani pfukani migingirika fukula pfukani muhwayela da da voko ikona man Sarishile no tolo vula ntsena zwaku fusha kahle vanaraka na vana 0608875940 nwina va xinuna pfukani miya ku tirheni hey Sarishile 0608875940 bulumuku
1: papa rumota amawa pfukani Rishile Maluleke papa masenyane kwale mawa pfukani Rishile mwana ti guyu uyetisela hi mana eta hi mana muxini aka nkomo wa boxani pfukani makhelani Rishile a mi tsala aka radioni a mi ri na hanu laha hi dzavaka makhekha ka hosi ngove wa rintlhanu yana mahlweni
2: mlandzwa ndzi kombela ku va pfuxa va kona na ndhavezita le ka muswani va kona maribyebyani ka nkuzana va kona mangazita mahlangana na vuhlaka timbilu ti nga hlangana laha yi tala tinxama ri la dry a va rhamukatyani loko ri gitisonska laha ti tanke papa mama
0: 0608875942 bulumuku
3: a va pfuki manchau ka babu laha ka jimini ku ri xile ka vona va pfuka na mhala mudyona na vona leri ri xile ka vona ku ya pfuka mhala xihlovo laha tikweri le France na vona ri ku ri xile ka vona a va pfuxa yin'wana wayin'wana jele papa rimoti vanaleri lama a vulavulaka ka mibeja a tshovelaka mpempela ti tshamutokhonaka likani ku muchini wu bomba mizi lambya
0: enkomo 0608875942
4: lambya ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki va xihlakala milenge va ka xihlakala milenge va n'wa xihlakala milenge ni vula timbeve va pfukani hinkwenu hi ta hlangana ti-ei ivi ni pfuxa na lava hlayisaka xihlakala milenge ni vula va ka guyu tana ni haleni ka maximbyi a ti-ei mukon'wana wa n'wina swa ndleka ni kombela ku hetelela hi ta tievelina ka xikukwani emugangeni wa mbyindlani pfukani n'wana ngaxini ni pfuxa hi kokwani gaveni ani wa timbeva namuntlha i nkomo mulani bya mina ta nkomba ya cap
0: mani ngubezi bulumuku
5: ku na xilahla Richard Zambukeri kusuka le a Sadoma launch a kaya ku ri ka Sawulani pfukani the general kusuka le ka ntshuxi leyi pfukani bra mina ta hetelela hi vuxokoxoko information suweya kusuka le a sukumekari leyi pfuka bra mina va pfuxa hi mofa ya mathunzi kusuka le ka mavuza swi kusuka le a sukumekari leyi pfuka bra mina va pfuxa hi mofa ya mathunzi kusuka le ka mavuza swi i va pfuxa ri la a sansitha likwa

0: Mfakeke.
1: Ba ungaseni.
0: Wonsuka ni ala ka mapuvi la ni akuma nwingi wa hani. Vari imana suku na sithembile na nkateko ni kunwingwani wa mina. Anwasa ti wot randa wa clean man. Enga pfuki ya kwele ntirheni nga tolovela ku ya kona. Ivi ni ku rhevu ni ku ni vuya kwini kasi swi ngo ni tlunya senina. Loko ni suka ivi ni ya ka nghove ni ya kuma mhana Khavisa. Mhana Khavisa va kumeka le ka nghove ni ku a va ringesi ku pfuka na vona va vona ku yini yini. Namuntlha n'wana i an'wa hi tsheve. Kasi i mhana wa vinharhu xilo swa loko se i yo nghena i jahini fana na mina ni swa bayizisa. Wa famba lowu wa vinharhu ende i siku ra yena namuntlha ye. Mhana Khavisa kambe ni va pfuxini.
1: Ku humelela hi khasi ni va pfuxini mani.
0: Mhana Khavisa ni va pfuxini. Mo ni suka ni ya ni ya teka lava wani mani. Lava mhani Sofi vuxaka byo tola ku kha ku ri siku ra vona namuntlha. Hayi ku a ri nga ri ra vona namuntlha ro pfuxiwa. Se vo to vhe va pfuxiwa hikuva ni va bedhe ya namuntlha a va pfuki. Lavan'wani nga va rhamba macheri lava mambirhi va ni heleketa le ka Jim Galalume leyi le ka mhantshwala nkatarisini a bedhe yaku namuntlha hlayiseka xihundlu namuntlha se tshamani la sasayiti ku fana na namuntlha danki.
2: Mo ni pfuxela vanhu swekelaka a ku pfuke n'wasikheta n'wa xiporo hi mhana Themba va pfuki la vanhu swekela kuya pfuka the general Patson Khosa ka xitachi ka Mbatla va pfuki kuya pfuka Masenyana Ronald Amawa a va pfuki hinkwavo lava va pfuxiwa hi ri kaka ro bava ri bava na Marhanga ni MT Ndhambi ni la Gongwangwa la xivulani ku na Gunguramali tanku.
3: Ndyangu babu ka Jim pfukani kokona Gongwani ka Thoma pfukani bekiseri sitesele xa vana manje Joseph 19 vana ko vanhu mhani mi ra ka Black Rock and Speak 2 danke
1: 0608 75942 morning bes bulumuku
4: hinaka hi mani ku tichuma tintambu ni ti yisale ka phapazela vona ku na mhanisetani wa manyunyu a va pfukerisile ni talaa ka xitlhela ndhawa ku na mhana mikateko va hansi ka power a va pfukerisile manghena ka manghena le ku na mhana mmeho va vona a va pfukerisile va pfuxiwa hi swava va tiveka makhapela block 3 dining ni yi rhamba kona maswa mina ni ri gude
5: kum to pfuxela va landzelaku ni kona mhana advice ka n'wakhowani a pfuka vona ku yini yini ku na livers xiviti la ka mavulana na yena a pfuki ni hetelele hi human fish na ti-eel na demand fani yewo demand fani yewo yes i tibudunga ta patambula bonsi titikadi ya xivulani a nkosi bobo
1: 0608 75942 morning bes pulumuku
6: jara valandza
1: pulumuku
6: hambi loko swi ri tano ka mhono ku na vazaya ekhazile ka mapfuvi ni fana wa goxa kutani vazaya ri xile ivi ni vuya leki va kona i the general Patson Khosa va kumeka laha ka xitachi ka Mbatla kutani ri xile ivi ni vuya kokwani dala va nga lava va kumeka leka va le ka Thomo leyi kokwani dala va nga pfa loko pfukani ri xile va pfuxa ya n'wana 100 wa ximetani wa Benjamalanga ti Jan Thomas Kongwana Gravelan le kaya ra kala block 8 jara va landza a heni mahlweni nkomo
1: enkomo
7: va landzo hi kombela ku va teka hi la ku va dzudza no dzudza mhani mahori kwala ka mapu va hansi ka xipokiseto pfukani n'wana mhani mimayima ni ta ni ta teka mantsongo pfukani mi lunghisa mavele hi ta javusa ni ta ni ta va dzudza wa vunharhu ni teka vona mhani wa jimise ri nga ta ni ku wisa ku tlela mpfuka ri xini dyambu xaka xa ri la xinenyana mhani mahori kwala ka mapfuvu kokwani wa dyono na ku tlula danga
1: 0608 75942 pulumuku
8: mohe va dzudza ma
1: va hungase
8: ha mohe va landza hala xilungwini hala santhini hala masevu wa mina swiposi lotwana noko a va pfuki va kha va ba izulu wako hela santhini heyi ku ya zizimela hi jika hi vuya hala kaya namuntlha se ni nghenela tikhokho ta mina ta swi tiva ku dume yini xivhixku a pfuki masilo a pfuki a va swi tiva ku va dume yini vanhu valava a ni ri va a hava hembe.

0: tsonga mone ngiphetsa sabona kona vele swa kahle ka RG follow chipa sabona kona ngo 200 swa ku mbini bona eka bekela ku makha phata nje vanhleketisa kahle bona vofana corporate xigabeng Africa tsonga ntaba ku mtaba mkhamit phinda swi ngopfu ri sebuleriwa na ina kona ku mone ngiphetsa lamba ka bekela Africa tsonga ka misha swa mle kansa swi ngopfu ngisel jangwana i sendi ria audio streaming at www.jisrafime.co.za ya mahlweni ipusha kahle bana ra ka number 0608 75942 morning birds bulumuku Hilaria
1: Bala ka sunyali le Kona sesilwa antima nyane ngo puko bona ku yini yini
0: Okay
1: Loko noko nchi Niyale ka sikukwani le Ve kuna phunyu ka vangiphethe Ve muruwele je nyanda ya tuhunyi Ami gangene wa mjindani Ningo ava puku va bona ku yini yini Da hetu sala heta la shaka daulmanga heka gongong Loko va huma moyeni va ku ni kezili hosi ya mina boy boy va lave kwaula a va kokode jule bijelerisa ximutwe swa kokwa pfilela jikite i ximomondi ya xitekende hi sweswo na sweswo
0: Yeah, yo! Kansa swi ngopfu Afrika-Dzonga yi famba swin'we vhele ka nambara 060 8 7 5 9 4 bulumuku bulumuku Enkomo ile ka nambara 060 8 7 5 9 4 2 ai ba ungasini
2: ehe jara valandza ni pfusha baba yuza Bennett Mashele abuhehli mana pride ka ngove mama Albi ka xikokwani va pfusha hi mana khavisa ka ngove inkomo
0: ikhesa swi tene ngopfu 060 8 7 5 9 4 2 bulumuku
3: akupfuki man maria va ka blankulu le ka mningilisi block 2 kupukana tatana khonyoka makhuva le block 7 at Catherine ni hetsela Isaiah isoza mkuna la ka dzingidzingila vapushiwa hi kokwani dala vanga lava la ka thomo jara valandza
0: ekhesa swi tene ngopfu hlayisekani
3: danki
0: ekhesa swi tene ngopfu ileka nambara 060 8 7 5 9 4 2 right ke kuna mingisiyela nwa bulumuku
4: The king of manja gyan Derek Shambu emel pusha mana an kim hlanga bapoki ni pusha mana advice bapoki ne telela man Julia Malek leni ba benda ka bagel ni kesin bode dange
0: e kesa shlo nengo bode mkul
4: dange
0: all right ke ile ka number 060 8 7 5 9 4 2 morning bait
5: bulumuku yoko aga na masilo ngwendo ka shikwa shikwa ba tsani ka nevela tuku una sa nyam tantse na bulumuku ngoku kuna ngwa tshi ke ta ka ma ku le na ko na le bulumuku ba brumsha gumba gumba do that prince ra sho sa ni ma sho ngo sa se ko
0: enko mo sa se kan
5: na ni mas
6: a pfuki goda sha mondo mo ila basane an hlaneke ku tla ku pfuka Withan J Makamu le ka Ndhambi emugangeni wa Boromani kwalamo ka Ndhambi laha ka na a swi lavi wena swi lava vinyi va xivongo i Bila Kaunda Mhlongo na vona ni rava pfukirixini va pfuxiwa hi Ponyoka Makuva a kaya Xawula block 7 at Catherine dimujara mlamza menikese guruguru magalia
0: e sweswo na sweswo Afrika-Dzonga 060 8 7 5 9 4 2 bulumuku bulumuku all right ke 060 8 7 5 9 4 2 bulumuku
7: ni kombela ku va pfuxa
0: okay
7: ni pfuxa mani maria holeni aka masangani ni pfuxa na mani anakanya tibananini khalekale tibananini
0: okay
7: ni pfuxa na ximomondiya xa kokwani ntsekeni xitekete hinkwavo va ri na the original n'winyi wa vito laa tshamaka maxamba hinkomo
0: enkomo 060 8 7 5 9 4 2 bulumuku
8: ta kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena kuna manchaki ka mninginisa block 3 pfukani ka mama kuna mana mukateko ka xithelani a hansi ka power na n'wina pfukani ka mama ta hetelela hi mana mina wa nkoka i mani dayina ntukulu wa hosi ka sikhunyani na n'wina pfukani ka mama vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana mariya masanganyi kwala ka masanganyi kwala kwala hansi ka vuvabya ka holeni wa maxanga wa mpasa danko
0: 060 8 75 942 pulomuku
9: yarabalamsa
0: ungasani vanharhu
9: mpfukile munghana wa masilo
0: ungasani vanharhu
9: okay muni sungula fani hi munghana wa mina lonkulu ni nga ni nga hi xikwembu i gumbagumba Elias Novela pfukani munghana wa mina wo ni ta laha 14 lani ku na mhana anakanya i sesi lava pfuka daduwetu u vuyini a mukutlu ni ku twini n'wana mhani wo ni hetelela hi kokwa no de bebeza kwalaha 14 laya vanhu lava hinkwavo wa tiva mnandza a va pfuxa n'wana wa buti wa vhiki ndlovu a nga masilo a laka mavalani mugwedli wa chupela nkulu kumbala South Africa ringeta ku hlayiseka nandiwe
0: tanko exactly 27 minutes after the hour for a clock being so far me like I want to play and go come and play to push kahle banharo kana bana 060 8 75 942 a bulumu ku pfusha banharo ri xila maning base hello
10: hello ntati zivani yale ka tshendhani le loko Andries Sekoline bulungzi wa timovha pfuka mngana wa mina ivi ni vuyala ka mapovelani ku muri sigoyi i buti lava loko pfukani b ivi ni hetelela hi Antoni Mathewula wa ka xinhunguvana yaloye laka mapuve ni ku pfuka hi mngana vanhu lava hinkwavo va pfuxa hi malungani ku laka mapuvela taki
11: rixile valandza ni kombela ku teka nkarhi lowu ni pfuxa vanhu lava landzelaka ta sungula sesigeni Mathewula laha ka maswanganyi lani ni kuma ni mariya maswanganyi kona kwalaha ka maswanganyi lani ni ta hetelela hi khomisani mukhurumbe laha ka nhlaniki laha khigela nguvu laha hinkwenu ka n'wina mpfuxi wa rhandzeka Thomas Maleke kusuka ra tikweri ra ka Mavuza lava landza ni khensile mina
0: 060 8 75 942 na mina khesela mukhaya wa mina bo Transeka tlhelo makhelwani njhe bulumuku
12: oyi va pfuxa a ku pfukani wa timbeva handrose maxinji ka mapayeni va kongomele ka boti wa kona 16 a ya dya kheke ku pfuka mhani wa tsakisa mhanitsongo pfukani mhanitsongo mhani kokwani wa ku hlula hi ni prepara hekhaya hi ta va bizi ku nga ri khale ngopfu ku pfuka kokwani wa gwevani aka thomo va ta hi ya kwele ka kono va benze ya boti mpon'wani leyi vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama khensi wa hulela wa muti ya mona kusuka la ri swinga vhiu
13: rixilexilexile nantshwa ni kombela ku va teka ni va zuza ni u boti wusani je makamu na ka ndhambu a zume pfukanipfukani brr ni ta ni u boti ed masingi mutirhikulori wa le vuxakini wo tiva ku tshembeka pfukanipfukanipfukani brr ni ta ni kumayonasi rikhotso laha ka xikhumba mutirhikulori wa le vuxakini pfukapfuka vava hinkwavo lava a va pfuxa hi nyiko nhlongwana i ntirho wa le vuxakini tete
0: 060 8 75 942 bulumuku
14: i kona yuza Bennett Mashele le a vuhexi ku na information i lova ka swiwehe le a swi kumekaka ku na egive jokubayi laha ka Mswanga ni ta hetelela hi rigidi laha ka mbata a va ri na munhu wo duma vuma wa duma wu fika kwala u nge fiki ta vuya hlamba ku i the general patron course ka xitaxi ka mbata sweswi mi ni tiva ku ni kwala ka mbata loko ni fula festere ni vona le ka n'wadavid ka vakokwani ka Matsuya hi xitheke ni duma hi vomu cope
15: lambza kombela ku va pfuxa pfuxa mhandra zimovhi mani ka jima na ti tombisana ka bode hansi wo ya ka mapuva ni hetelela hi kokwa mina mi tshuma bonda ka nkulu ka tomi a va pfuxa byiti na mpundza kwala ka jim mpfuni mlandzela
0: 060 8 75 942 exactly fast for a clock under doubt Afrika-Dzonga bulumuku
16: naweni
0: ahe
16: mo hiteka vanharhu hi ta teka more fire le ka Mahuza ni ra vapfuki more fire ni suka ni ya le ka Gongongwe le vanhu va kona bakani ya finesse mayimele ni ra vapfuki ni hetelela hi mhana Muhaxi i n'wamuchavi i n'wamakhweta nhlavele Chavalala va ka va ku n'wananga ni ri a vapfuki mhana mina a vapfuki sesi wa mina mina ni generala ka ntshuxila ni tshama kona baya
17: ni ri ni kombela ku ya ni ya pfuxa hahani wa mina mhani maxinjwi la gear section a laha ni kha ni ku hahani pfukani mi lunghisela sivara ka pfukani mi va lunghisela namuntlha hi siku ra vona van'wamaluleke swi le ndleleni. Swi le ndleleni van'wamaluleke swi ta ka Maxindzi. Ivi ni ku ni kombela ku yena ya pfuxa mhana xihlovo kwala tikweni ri le kule eFrance. Ni ri pfukani mhana xihlovo ni le ku hindzeni mi teka hi ya laya ka Maxindzi laya. Ivi ni ku ni kombela ku yena ya hetelela hi mani u nga ri bo DJ Absa kwala Gian section A kwala. Bo DJ hi le ku teni ka, le ku teni kwahala ka n'wina kwalani hi le ku teni mi amukela. Loyi a va pfuxa i mama Albela ka xikukwana inkulu.
0: Exactly 32 minutes after the hour, four o'clock hi le ka wona mpiri ya nongonoko wa Morning Praise being celebrated ka hi pfuxa kahle vanharhu ka 060-3875-942. Bulumu ku pfuxa vanharhu.
18: Ni kombela ku pfuxa ntukulu wa mina mhani makhwela loko dumasa va hinkwayo laha a section F muganga wa ri voni nga va pfuki. Ivi ni ku sikuza xa mina mhanana kanya kokwani Tsumi na 14A ya mugangeni wa le wa tintombi na majaha pfukani sikuza xa mina. Ivi ni ya ka Makoxa ni ku sikuza xa mina i nkata mun'wanato loyi nkata boti lowa ntlhompima ku swi nanisela swi le vanhlandlanaya a va pfuki va pfuxa hi mfana wa goxa ka mapumo ri sugumi na danku
19: ri xile milandza ri xile a ku pfuki mavona edison edison le a vuhehli ku pfuka mhana xikhongelo ya jaha laha kwala ka sikhunyani kwala vanhu ta hetisela hi ximato xo tonga xi ka tongi ntsena xi ka xitongelani nakona xivhixiko ntuku va n'wapheni laha ka sikhunyani laha lava hinkwao milandza va pfuxa munhu wo duma rexe munhu wo duma rwani a mugangeni wa ndhuna erika na muchaa a blokweni ka sikhunyani ku na papa ya xilwana fa hlayisekani hosi ya mina danku
0: Bulumuku pfuxani vanharhu ri xile
20: mandza yene kata boti pfukani mi ta sweka tihoxo mama khuvele n'wana i mama hi tsheve hala ka vamhana nkambi mama heri kokwana wa vamhana tanani na tinduwo n'wana i mama hi tsheve hala ka vamhana nkambi mhana nkambi
0: nkomo
20: va tsake ngopfu namuntlha hi swona
0: makhekhe
21: Rula DJ Milandza ni kombela ku pfuxa vanharhu lava landzelaka ni pfuxa tatana letinguveni le vuhehli ni ya pfuxa mhani a leti mihlanga le ka siyandhani ematlhelani wa GCR laha ivi ni ya hetelela hi mani na ni ya hetelela hi mfundhisi wa mina vhelevhele le ka ngovo leyi vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi mani ndhawu la ku taka Maluleke kwala ka sikhunyani tanki mahasi
0: Inkomo ile ka nambara 060-3875-942 Bulumu ku pfuxani vanharhu
22: kokwani wa gwevani ka thoma a va pfuki mhani Maxindzi kokwani wa ku hlula a Gian section A a va pfuki ni ya hetelela va maseve mama Casey la ri singa B a va pfuka i mhani Sophie vuxaka byo tola va ri kwala ka home 14A danke
0: alright ke 060-3875-942
23: minjhani yina hi pfukini ni pfuxa maseve wa mina mhani Maria Magagani kwale Gumbani ni pfuxa mhani Manhlekani wa Manyunyuka Phaphazela ni hetisela hi maseve wa n'wana mhani maseve Sophie vuxaka byo tola ku ri birthday ya vona namuntlha hi le ku teni va maseve i mhani burisa kwala ka mapayeni va ri kwala ka magezi wa njhini inkomu
0: hi swoswona sweswo Afrika-Dzonga exactly 25 after the hour 4 o'clock mixoso family ka wara ya vumbirhi ni kona ku Morning Praise u le kwiwe wa tlela ke vapulumuxa lanje ka 060-3875-942 Morning Praise pfuxa vanharhu ri xile
24: hayi xipinxinyanyana xi ririni xi ri pfuka xi ri xile
0: ina
24: a ku pfuki ba ku zani a ka xiyandhani pfukani boti Kupuka boti mofaya, pukan boti, kupukan jokazi, aka huma jozeni, nere pukan jokazi, nipuchiwa imani na, imandai, natukuluwa usikwala, kaskunyani, bye bye.
0: Alright, bye bye, 060-8875-9436, after the hour 4 o'clock, hello.
25: Aye. Aye, Rajwa. Botosan, Jemaka Mukandambi, Fukan, Mandorin, Makalanga, mayele ele futhi ipuka manda akhona inkadzimbi dzingi anyamela ndopini abapuka nawo ngivusha imani mahori kamapuka aska sport center.
0: Enkomo iswa swa swa swa Afrika Dzonga hile ka 0608875942. Bolomugu
1: la Giyan section F ya kukulu mwana shoba mwana boto mwamba wena awa pogi mwana mino.
0: Okay.
1: Na suka futi ni suka miyale ka homo azazweni. Kuna ndovu kazi kunyo flupo mpuka sisi. Tana epe lale kankuzana magunyeni kuna mwana mina ima rozo bjan. Mani niri endana magunya kati timena niliku tenkulana. Awa namba wena amo siku suka laka mpuka tala mgejwa. Enkomo ngujaram lanza.
0: Enkomo shai sekan.
1: Danke papa.
0: All right, ke ile ka number 0608875942 botlink
2: ile balanzwa nkombela ku pusha vanhu la balandzelaka kuna mana xihlova le atikweni ra le France abapfuki kuna papa msingi wa jijubuka le ka xikolo le abapfuki kuna scheme system ikomela ka ngobe jamela 2 vanhu lava ku va pusha liki ngobeni a hi hle danke Brahmin
0: komo reshil.
3: Okay.
0: Okay. Ah, metabuya. Mifana na manana kanya vanga mkhulu, ami batabuya. Ikobo. Alright guys, 0608875942. Eka bishwa sona mu text 38 after the hour 4 o'clock being said from success of vele. Eka number 0608875942. Ila ba mana mamaza vavoyile.
4: Eh, jara balandza imana anakanya. Mu akupuki vinyi vavito, very the original ishibelani. James Mtileni la ka mashamba athema ni batwini kuna chimfana luya wemba ngopfu veri yena imasilo la ka mavalani ai ni kutwini man ibini hetelela hi mfana wa gosha la ka mapube imaluleke la pfukani mfana wa gosha na nguna ni mitwini valava hinkwala vo anjara valandza ava pfushwa hi mana anakanye nikokwani wa ntsumi
0: khesa swilele ngopfu kokwani wa ntsumi manana khanya hey kuva mi vuyini mukhuhlo bulumu ku pfuxa ni vanharhu
4: a va pfuki vona mana anakanya ka va vuya mukhuhlo kunene kasi mukhuhlo wa ko hi lowo yini kunene lembeleri wa hlupha mani mukhuhlo lowuwani ni pfuxa mani mari ya n'wa James leyi hlangana ni RDP ni hetelela hi ba first class thole ka ndzindzani vanhu lava hinkwavo pfuxani wa masilo virgin ndlovu ka mapuva a chamando dan
0: enkomo 0608875942 nkandziyiso bulumuku
25: una mansofi xeka bya gobo ka home 14a a va pfuki ku na mani makhuvele aka ndhambu wa zimiri nkata borich a va pfuki ta hetisela hi mani Grace Mashali a ha tshama a va pfuki na vona lava pfuxaka i mhana Felicia la hi laha kokwani wa Mbali la ka dzingidzingi laha Maskral na ku khensa vayingiseri lava nga navela ntukulu wa mina birthday na va nkhenso ni ri xandla aka xin'wana xandla inkomu
0: 0608875942 bulumuku
5: ndzikombe ku bulumukisa mhana Nefa leyi ta fika kwalaya ka manghena niku mhani sofi tola mapfura kwala ka homu a 14a ni tela hi mhani muluva ka phambu i mahlohlwani
0: enkome ya mahlohlwani
5: ngenza mina xaka ra maku
0: dango mahlohlwisberg nkandziyiso la
6: ahe boti ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa bot baka ni ya finess mayimela tikweni ra gongong pfukani ni landza n'wana wa mina Gian Dirk Xivambo kwala ka ngova kha ku pringapringa milenge boti a ri xikepeni ni ngo n'wana wa mina pfuka ni hetisela hi boti hi ribalo kwala tikweni ri xivulana ka ndhona dumazi pfukani vanhu lavo kaka va pfuxi mani mabunda hi mina loko na khangodana
0: 0608875942 pfuxa ni vanharhu
26: ohe va pfuxi
3: ni pusha tatani e vari e kokwani lavele ka thomo kokwani wa dalo kokwani dalo vera va puki ivi ni pusha na mani e makhuvela lavo duma ivi ni suka ni ya pusha mani a va puki na vona women fisher grounding kensi swinene daku
0: Kensa swinene ngopfu na n'wina hi le ka nambara 060-8875-942 right ke va palekisa sweswo bingisele 060-8875-942
7: i pfukini ni pfukini ni kombela ku va pfuxa ni va dzudza mana Felicia kokwa Mbali pfukani ni tsandzeke no nghena tolo ni navelela mutokulu birthday eva ni tsutsuma ni ya ku laha ka bodo laha ku na kokwa Simasimu kokwa Risimu ni ku pfukani ka mhani eva ni tsutsuma ni vuya futhi ni ku hanu wa n'wana wa mina handlendi pfukani kwala ka nkurefa sonke mhaka ri nga za ku hanyanya ni pfuxi vumandla endlakhoni lani ya mina ka dzingisikweni
0: Enkomo ba manda yen kensa snen. Hello, bulumugo. Bulumugo. Mbona ke kufoi na private o kamti leti na nengwin. 060-8875-942.
25: Aku puki papa saba ba makhlele block 3 kamningi ni sini mitwili papa mina na kensa. Nuku man elisa makambile bazani kapchetweni aba puki na bona. Nuku Kenny Dyson betselwa xigubule ka xikukwana yena a puki. Bafusha emahlekana manyuni rokola zone 4 ka Papazela hlayisekani jara balandwe
0: enkomo 060-8875-942 bulumuku
8: kwakwani ngwebe jaka xikondo ka xifashani avapfuki kwakwani mahange ka mkhomi avapfuki kwakwani tiveka makhahlele ka minginisi a block 3 avapfuki vapfuxiwa hi mhana mukateko ka xikelani hasi ka power brami
0: enkomo Esosona sweswo Africa Dzonga eka misho wa sukura na mungu tlhakana ngonoko morning bedze 44 after the hour 4 o'clock ri kona vhela same way famba ka irona mingisele eka misho wa sukura na mungu loko a yi khona mani fine nwanyana matinyana Oscar Makamo na majovan sisters nomfu wa xinuweti twana risimu leri ra vulavula

0: Loko mo tindlanga maningi niki makati ndlebe mangangutwanga osika magama kuri makhandi ti mova mangati tibe ku siku rinwana hey mda khandela ti mova ta rongo donzo lenga khonse le ka risimulerwa Afrika Dzonga ikahla swinene ngopfu loko nga swi twanga tindlama niki ningi makati ndlebe are dzi wena siku ra ngati are tshoke 49 after the hour 4 o'clock awara ya bombiri ya ngona kho morning praise mix and tsabeka 13 tangwe tam 3 clone DJ ra cha wa mashi 0608875942 ha bulumusha la
1: eh le kusha man mafia masangani na kala shaka w mangani ka gongongo le kusha man makhubela ko duma hakiyani hikuwa ba bona aba kusha MT Makhubele kusaka igama
0: hlayisa khani nkomo nkandziyiso bulumuku
2: syara valandza we ni pfuxa lava ni pfuxa ku va tsaka xem manlindi le ka nkurhi a xifasonke mhana tlambi pfukani kwalano ka mhana mina ka manlusi maswanganyi kwele tikweni ra ka vona ra ka maswanganyi ka pfukani na n'wina ka Man Sofi shaka zotola dza gobo ka mangapuka mtola gobo ya lenya mtha inkwenu mitsakile kuri siku ra nwana ri khuluka swinene amiri namburi ya tshava hlangana ntha wenche pilani kumeka ko no jara valandzwa loko no aninga kumeka the happy birthday asina mhaka meni ya andawini ya kusweka nkosini
0: hey mara ma jamisi hello bulumuko
3: Aye jana ba lantsa.
0: Aye.
3: Ma ba push.
0: Okay ba unga sen.
3: Man kheila ka mapa yena ba puki.
0: Ani.
3: Mashudu pepu a riba a puki.
0: Mm.
3: A papa shi la sa dzambukero la sa dana lounge a ba puki. Ba pushwa hi kokona dakalo la ti e bye bye mlanzwa mpukile musu.
0: Enko mo hlayisa kana bana mishalo nene.
3: Thank you.
4: Aye nta ye pfuxa va yingise ring kwenu va GCR na n'wina mi birthday ya ku kwenu aye na mutlhani le kaya ni le kosini maxaka hinkwenu ni mi pfuxa hinkwenu mpfuxi koko wa gwe vanhu kwala ka thoma bayi
0: 060 w875942 mabulumuka la
5: a va pfuki Elias gumbagumba mbiwa tipresi ya xihosana a va pfuki masoni vaka mudhawala machele ni ta hetelela hi jodi kubaya ka mswana vanhu valava a va pfuxe papa hlongwani makhelwani wa tavhena ka nhombe lava
6: rexini muhaxini kombe teka vanharhu laha ka sikhunyana ku na papa xiluva na vafana vo tete a va pfuki kwala ka sikhunyana ku na mhandayi na ntukulu wa hosi a va pfuki kwalaha ka sikhunyana ku na mhandlava la ku tsaka a va pfuki vanhu lava muhaxi va pfuxe nkuzana na ka siyandhani bayi
0: 060 w875942 bulumuku
7: a ku pfuki man Sofi vuxaka byo tola laha ka huma 14a ku pfuka Skim Sam man Makhubele hlanga ta Body Rich leyi ka ndhambu wa dzumeri ni hetelela hi ku pfuxa mani Gaine Mathewula ka maswanganyi vanhu lava pfuxiwa hi mani maxinzi kokwana wa ku hlula kusukana Grand Section A inkomu DJ Happy
8: Ndzingomakumapfuxa ni pfuxa kokwana wa gwevani ka thomo ni pfuxa kokwani gaveni kwala ka makoxo ni pfuxa mani wa dzika a section f a wu pfuxa julecha mani kwala ka makoxo bangi
0: ya bulumuxa la mo tsakisi ku ni foyinela hi private mihle mi nga vulavuli la milani mi byela yini kwala ka radio mara na
9: Mlanza hi mlanza hawa moya va pfuxa muhaxi wa mina wo sungula ni ta pfuxa ebraha mina Mr. Link ngovini vona va kumeka le va vuhihli na vona hawa a va pfuki kutani ni ta pfuxa the general chavalala vona va kumeka le ka ntshuxi le na vona hawa a va pfuki ni ta ta hetelela wa mbili na moya vona va kumeka le ka nsavulani le na vona hawa a va pfuki vanhu lava hinkwavo muhaxi wa pfula ya xilahla Richard Dzampiri Mira la sa dana lounge ntiri lo. Thank you. Mr. Mlanza.
0: Ayo sala, Colombia ka compound minutes of excited Congo baka hla fere ka wa ra ya nthano ile ka 060 w875942 bulumuko.
10: Aba puka the general person cause aba ka mbatlo. Ba puka chance person ba tsana la sha wala block 23. Ba puka mo fire ma tonsi la ka mavozo. Aba pusha ma senya Ronald Malek la ma block na ni Kesim Mlanza.
11: rixile jara valandzwani kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka Mandlekani va Manyunyu Zone 4 aka Phaphazela, Mani Maria n'wa James a hlanganani RDP, Mani Dawela ku tsaka aka Sikhunyani, a va pfuxa hi n'wana Mani Breaker Makesh Bongani Lagos Mbetsa wa Xigubu a ri laka Xikokwani Stadium. Danko.
12: Njhani minjhani vaxomi, ni kombela ku va pfuxa. Ni ta pfuxa Mani Maria Maswanganyi kusuka laha ka Maswanganyi a va pfuki. Ni pfuxa Gumbagumba Elias Novela laha ka Xihosana vona a va pfuki. Ni pfuxa Chose Slotswani kusuka laha Xawela hi ntirho a ri le Santos. Lava pambulana ku va pfuxa hi Usani Jema ka Musuka laha ka Ndhambi mugangeni wa ka Brahman FC. Ahe
0: 060 W875 942 beka kari Bulumuxa. Bulumuku?
13: Ahe njhani?
0: Bulumuku?
13: Inkomo.
10: Aba pfuki the general pattern course laha ka Mbatlo, va pfuka Joyce Posolotswana laha Xawela block 23, va pfuka Mofa ya Mathonsi laha ka Mavudza, a va pfuxa hi Masenya Ronald Maleka laha mablock na Nikesini Mlandza.
0: 5 minutes before the hour, 5 o'clock on the dot, 060 W875 942.
14: A ku pfuki ba makahle ba swavava makahlele le ka Minginisi block 3, va ku pfuka na bava na Ndumoni Ben Kwinika kona kwele ka makahle ka ka Minginisi. Ni hetisela hi Magoda le ka Mukhomi le. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka Muchipisi kwala. Loko va ku ku na Mhanjhajani va vula mina inkomu.
0: 060 W875 942 Bulumuku.
15: Ni pfuxa Mhansofi vuxaka bya tola a 14. Ni pfuxa Ndlovu Kazi a Mangombakarani a ku a hiyeni. Ni pfuxa Mofa ya Mathonsi a ri kwale 14B mara ka hi ku ri ka Mavudza a pfuxa hi Mani Junior.
0: Morning Birds.
16: Aye.
0: Bulumukani.
16: Ni kombela ku va pfuxa.
0: Okay.
16: Ni kombela ku pfuxa Mama Xirindzi Mabacha Malonga. Ni pfuxa kokwana Ximusa Malonga. Ni hetelela hi ku pfuxa sesi mhaka ka Nkuru, va pfuxa mhani wa xitixi xa Jesu a rala ka Ngoma.
17: Minjhani jara valandza, ni pfuxa malume Lodriki Maluleke aka Mphambu, ni pfuxa malume Litingoveni a Vuhexi, ni pfuxa malume Mofa ya Mathonsi ka Mavuza va ri 14B. Emankhela kwala ka Mapayeni. Danko.
0: 060 W875 942. Ya kahlekahle nkulu kumba loyi bokeni ku foyini private a nga vulavuli ne ku ri ku vanhu va lava ku nghena moyeni va pfuxa vanharhu ta n'wi dlavisiwana
18: rixini maxi kombe ku tlakula vanharhu loko kokwana Xibobodiya Phukani, kokwana Xibobodiya la Jiloko, kokwana Gaveni la ka Makoxa la ku na Phukani, ni hetelela hi Sexalati la ka Makoxa ni ku la ku na Phukani sister vanhu lava hinkwavo a va bulumuxa hi xikomba hi dzaha hi bangi laha hansi ka vukomi bya Dona Mugoni la ka Makoxa laha inkomu.
0: Leswi nga n'wi xikwembu xidzaha hi mbangi hi nga ku xova ku dzaha ni ka yo mbangi o mana ma vulavulela mana 2 minutes before the hour 5 o'clock Bulumukani
19: kurula muhaxi
0: a ku tali pfuxani vanharhu
19: mani mukateko ka xikhelana mani kheyila ka Mapayeni Magoda ka Mukhomi a va ri na kokwani Ngovesa ka xikundzu ka xifaxani
0: komo babayi
19: babayi
20: rixile valandzi ni kombela ku pfuxa vanhu lava sesi kokwana wa Clone Pfukani Mixavela siva ra khekhe ku pfuka Bodwin Kingobeni a Vuhexi ni ta hetisela hi mhani Maswanganyi Maria kwalaho ka Maswanganyi aba pfusha hi tinyiko melekela ka nguva a jamela tsungu
1: ya pfuna haxi ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaku jara goxa aka mapuve mani mahori ehansi ka sports center kaizen maswanganyi aka maswanganyi richard mabogola ka mapuve thank you
0: 0603875942 mixo sa fami ndlala le wena wa private hi ta ku dropa kunena ni ntirho wa wewe walowo kahle ka le miyisa loyi na
21: avuxeni mlantsu kambela ku teka vanharhu ntsena ni teka Queen of Limpopo ka huma ngombe kral ni teka mandla wela ku tsaka ka sikhunyana ni hetelela hi mhana mukateko ka xitlhelani va pfuxiwa hi tavhele ya kume ni ri kwala ka mapapila danki mlantsa
0: ekhesa swinene ngopfu la ka mapapila lanuwana alright teka nkandziyiso ilo
20: rixile
0: alright vatlangini lavawani alright hi nkandziyiso lowo ka nga wu tlangangu lana alright 060 8875942 kambe foni ya ta swi kota ku block-a private ne
22: ahe vulambyani kombela ku va pfuxa ni pfuxa botiwile rigidi ka minenginisi hani wa tihosi va le ka miswani mhani a na n'wazitha ma hlangana ku hleka timbilu ti nga hlangani va le ti efegiyani va pfuxa hi mani rozo byani ka nkhuzani hlayiseka mufana wa mina danki
23: ni pfuxa ntukulu wa mina tiyani ni pfuxa mana anakanya a futi tibananini ni pfuxa na xixarati eka makoxa
0: hi sweswo na sweswo Afrika-Dzonga yi le ka nambara 060 8875942 minete yin'we mingiseri ku phile kahle wa raya ntlhanu ku na nkandziyiso la
24: avuxeni muhaxi mbyani hina hi pfuke ni kombela ku va pfuxa ta pfuxa khazi wa mina mhana albe aka xikukwani ni ku pfuxa botbongani betsa aka xikukwani ta hetelela hi manina ni kokwani tikapulaiza ni ku pfukani kokwani makapula kwala ka xikukwani loko hinkwavo va pfuxa hi mhana nhla kokwala ka mavalana ka vanhu nyavo saseka na misinya yo ringana yitswala tofelax maxidanko
25: rixili jara mulambya ngoveni ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka muni tsutsumela le emawa block number 9 ni pfuxa bot masanyel ronat maluleke na papa remote maluleke kwala ka emawa block number 9 ni vuya le a hlangana ni rdp ku na mhani wa james imburi ya tshava va pfuxiwa hi longa distance traveler brown maluleke kumi magezi kwalahansi ka ndhuti wa tamatisi mara hi ku tshama ni kwalahansi ka tshava yo dumeka swikopo inkomo

0: Vagunala mo penga mo penga la kwala na la mashwela mashwela kwala depara sa depari mengare tuanza leso kupeta peta mbitati hobe album le tuweke bitu pamati ko page 38 minutes after the hour 5 o'clock ori ini mikisiri hile kawana kuketa leye nengono wako mwene kupeza mikisiri mfanga nyiso wa mfanga nyiso mfa yewe nikubani ile ka Facebook le mitele mi yompampapa kambe ke na beja mina ni beja isira nga komba xilepu yehla ntami heta ni kume b a ku na laha wun'wana nga ta sala na titshemba ka sweswo mingiseri la pulumuku
1: na ku va pfuxa tixera ni lava kuma rigoza enyegelani ka xoko a va pfuki mamakhesi a ri singa vhiyo a va pfuki ni na vhukeya emugangeni wa ndona efray makamu a va pfuki no zita n'wana wa kuvela kwala kanzani ka kani
0: Eswona swa swa Afrika Dzonga bakona mungunene vanga tsala kunene le ka WhatsApp ri xele jara balanza ni kombela ku va pfusha elsimilani ka makosha manana Maria ka maswanganye ka maswanganye man Josephine Hlingwane ka xosana va pfushiwa hi sesi wanti manyana sesi loko ku fanela hi ntima dangu hey ntima u fanele mona u fanela mova na poto hewe ahe mlanjani kombela ku va pfusha man Ripombo Pfukani ya singa view entikulu wa birthday man Mahori kama buwe pfukane mukonwane tlotlo wa birthday man bavu pfukane ya rsinga view wa birthday entikulo enkwabo aba pfushwa e man rose nwavumane ka gym kana luma enkomo e bamandla ivelela mana mina e ka misho wa sukura na muntla ba kona bangwa banga tsala kunele ka WhatsApp xitishile xire jara balanza nikombela ku bapfusha vele vele ka ngobe aba pfuke paparibhe ka ngobe aba pfuke music ka

0: Right, exactly 31 after the hour, 5 o'clock. Makeke, tlakelakalaba. Vangabile kwa esukule nifala kandala na muntla. Aguna Felicia Kompiano Shangwina la. Felicia Anversaro na Shkompiano la. Nambale di kopia, nambale su kopioni. Felix de Copion, Guara, Meta Shienda, Quelega Tavan Tavala. 060 875 942. Makeke.
1: Makeke, come as a woman, a man in the lack of correct song. Neleka Shakazotola, Shakazago, Bola 14A. Neleka one Dalago Sola, Laga, Kamashin de la.
0: I found Ben,
1: 11 875 942.
0: Enkomo.
2: Njani jara mlanza. Siri happy birthday ka kokwana dala wa kuhlula ati A. Happy birthday ka manli smashanganyi ka mashanganyi. Happy birthday ka nthotlo chauke a ri singa view. Happy birthday ka utile siphuma kwale ka makosha. Happy birthday ka masewa mino, masewa thawula, masewa mina, masewa sofa 14A. Happy neleka hinkwavo lava birthday ya mankela kwala ka mapaye. Thank you.
0: 060 875 942. Makeke.
3: Hello.
0: Nifamba mina. Makeke.
3: Hello, amungatwa.
0: You my daughter no. Manitwa.
3: Hello.
0: Manitwa.
3: Ngobeni.
0: Yebo, menle ku batweni, sikoba ngabe le ku ntweni ku kwani gabeni, matani le ku mtweni ku sase kanjani la, mkhamu ke hello ngobeni, ne ku mtweni. Makeke.
2: Ngwe pipi de ka kokwani dala wa ku hlula ati A. Mana nkambe. E mani leyi ndi lava a xifasonke na n'wina happy birthday ka mani Mansofi Vuxaka byo tola a 14A Thotho Chauke entikulu mukon'wana loyi a ri singa view Kateko Ndhambi a Xivulani mani Lusi Maswanganyi a ka Maswanganyi na hinkwavo lava birthday yaku vana va le le mani mahuri ka mapuvu a hasi ka sport center inkulu
0: 060 875 942 vuya ni futa kuwani gabeni matani mhani mi twa ku saseka njhani swi komba kun'we mi nga ni twi no tirha halo ni kha ni mi twa 060 875 942. Makeke. Makeke
4: jara mlanza ni kombela ku navela ntukulu wa mina Happy birthday ka Nkateko Vuxaka Ndhambi i ntukulu wa ri kaka Robava happy aka xona xi ni navela hi mina ni ri kaka Robava na Marhanga i muthi wa ka Ndhambi ni kwala gongwako la Xivulani la n'wana gongo ra mali
0: 060 875 942. Makeke.
5: Kateke Ndhambi kusuka laha Xivulani na kokwani dala wa ku hlula kusuka laha Gian ati a ku na mhani Lindi i mana nkambe kusuka laha ka Nkuri a xifa hinkwenu na mhanisofu takaza gobo kusuka laha ka huma 14A ku na kwesi Maluleke kusuka laha Block 7 aka Thomo na mhani Lusi Maswanganyi kusuka laha ka Maswanganyi na hinkwavo lava birthdayaku na vanhu lavan'wana xikwembu a xi va niki mikateke pinda xi va nyika na mali va ta hi xavela khekhe a vona ya pfuma ngo ti-gift xo kuba yi kusuka laha tikweni ra ka Muswani ti tambuka mase yi gomile yi gomela virena boti hepi yi ku yi ta tin'wana vava
6: ni ta ku happy birthday ka mhanisofu vuxaka byo tola a va dyi kahle khekhe ra vona na n'wana ntukulu wa ri kaka Robava la Xivulani na yena a dyi kahle khekhe na hinkwavo lava nga na birthday ka siku ra mutla xibudun'we xi ri I love digidi ya nkosi na Xivulani boy
0: 060 875 942. Makeke.
7: Makeke, makeke, makeke, ada kwetsi mani maruleke, laka tomo, nungu happy birthday kayena. Mweleka mani, bishaka jotola. Mweleka mani li, mbi, laishpos, oke lawa. Mweleka papa, dalawa kutula. Nata pa mwani kwa ywa bedawa na muta, wana wele, e gumba gumba, mbumani, mduwete tulisho, esho, osani. Maisha mwete tuko, thank you.
2: Jarawa lanjwa nkombelela kuna wala birthday, birthday le nene ka utile sphuma ka makosha ntsika vukosi bya ndona nguni. Niri siku ari saseki boy randa mina hanu wa wena a navelela mhana triple R niri la stay loop kaya ku ri ka makosha ntsika vukosi bya ndona thank you.
0: Makeke makeke makeke leka 0603875942 kukwani gabi makeke makeke.
3: Hello papa asena mitwa mwana mimi.
0: Mitwa kusaseka.
3: Amen. Hey, anshila kubo, huhula ni nga tuwa kani. Naku huhula ni kantuwa. Weli kuna mistuala. Le, ingwa na kukwa ni mwamashanganyi. Ilikote, aka jimunga la lume. Kula, kula manzo nguwa mina. Shikumba shikuendi tinjualo. Ushaka bzonzi nda mzinda. Ingwa mlanzo, ingwa matotela anzilini. Chawa kubula sona. Akula ni kama misibaloi. Shikumba ashime endi tinjualo. Kuna tatuwa mina. Imalindi kankuri axifasoke iba kongwani vaka miyambuila iba vaka mauri la kuya lovola swifi kulani ngwana mhani xikwembu axiendli tintswalo vavi kuna ngwana boti wa mhana triple R kula mzaya xikwembu axikuendli tintswalo n'wana nga loko humelela makoxa hinkwayo yi humelerile kuna mhani lusi masanganyi kwala ka masanganyi kwala kulani n'wana mhana mina xikwembu axiendli ku navela ka mbilu ya n'wina xi mi nyika leswi ni mi swi lavaku yimani vulani ku fenivexayo hala aka timbeva mihlahlandlela mbeva ya boti happy birthday kokwani wa ku hlula na vutlhari kulani n'wana nga xikwembu axiendli hi tintswalo hi suka kule kaya blane humelela ku navela ka n'wina hinkwenu hi ta humelela maxindzi hinkwayo kulani manyisi leswi n'wani ni nge vuli ma swi tiva n'wina vinyi va swona happy birthday papa langu kulani mikula mi hanyela xikwembu xi mi ngetela masiku ya ku hanya mi hlayisana na n'wamaluleke ni ti va vulavula hi 30 years swa kala hlayisanani vananga xikwembu ximeneke ku navela ka n'wina humelelani hi ya mahlweni timbevu a hi hlahleni ndlela hi famba happy birthday happy birthday happy birthday i kokwani gaveni hanu wa timbeva landza le ku teni papa hi famba tanko baya
8: ngu epi birthday ka swara wa mina ina wa hanu wa mina swara maxinji ni ri kulani mani kulani swara kwala gear section A namhla hana va mukhomi kahle ni ku happy birthday ka mani lusi maswanganyi aka maswanganyi mantsongo wa mama swanganyi lava ni ri kulani mani na mina ni ku happy birthday ni le ka ntlhotlho tyauke a ri singa view ni ya hetelela hi mani u nga ri ka teko ndhambi la xivulani la ni ri happy birthday ni le ka yena a va naveleliwa hi mama albi la ka xikukwani inkomu
9: vantena hina hi la ku nghena ka mo hi va tlangela lava nga velekiwa happy birthday ka mansofi vuxaka byo tola laha ka homu 14 ni ku happy birthday ka kokwani dala wa ku hlula i va maxindzi lavawani na vona a va kuli happy birthday ka vutlhari na yena i le section A happy birthday ka hinkwavo lava nga velekiwa siku ra namuntlha vanhu lava hinkwavo va navelela hi mhana xihlovo kusuka tikweni ra le kule eFrance ma yi pfala ri va ntoma ya ku kandla
0: 0603875942 makeke
10: mona ku happy birthday ka kokwani ndhala wa ku hlula va kumeka laha ti A na ntukulu wa vona vutlhari siku ra vona a ri saseki mantwala nkata rizini kwele ya aka nkuri ka gym hayi siku ra wena a ri saseki efa ivi ni ku ku na mansofi vuxaka byo tola kulani mansofi mikwesi xiwo xa n'wina manilindi mhana nkambi kwalaha ka nkuri siku ra n'wina a ri saseki ka manilindi ku na mhani lusi maswanganyi veri va kumeka laha ka maswanganyi na vo siku ra vona a ri saseki ni hetelela hi nkateko ndhambi leyi a xivulani ntukulu wa lava ri kaka robava lava a hi siku ra yena ri saseki ntukulu wa hina vanhu lava hinkwavo lava navaleriwa hi mhana anakanya
0: inkomu
2: Happy birthday ka tlhotlho chao ke mkateko ndambi shubulani manso fusha ka zotola e kokwane dala ba ku hlula section A na malusi maswanga ka maswanga ina ka ola birthday ka bona ole loko kwa gwe vanu kala ka thoma bye
0: 0608 7594 to makeke makeke
11: makeke makeke ka kokwane dala wa ku hlula manso fusha ka zotola Naleka ari mani lava naleka naleka ka stuza mina mbuyelo mkhawane kwa la river plus a birthday ya tolo na hinkwa lava vanga birthday ya namuhla ava mna siku ra kahle va lambyo hi taki
0: inkomo
12: ari happy birthday ka kokwani dala wa ku hlula again section a happy birthday ka manlindi mana ntambi aka nkura sifa sonke Happy birthday ka man Sophie kushaka byotola aka homa 14A happy birthday ka mantsongo wa bana ba mina e man Lucy maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala happy birthday ka mantsongo wa bana ba mina happy birthday na hinkwa vula birthday ya kuna bona vanla hinkwa avana belela hi manana Maria maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala kala asika bo tswa ka holeno maswanganyi pa tso dango
2: happy birthday ka kwandala kwa kuhlula gya 16A kulani mhanda kulani mhlahlandlela mkulela xitukulwani swa hina happy birthday ka mansofi vuxaka byo tola 14A happy birthday ka manosi maswanganyi ka maswanganyi happy birthday ka kateko ndhambi ya xivulani ni lavan'wana hinkwavo birthday ya ku na vona xikomba xi vandle hi tintswalo i mayela ka vona ku humeleli ndhambi ya mikateko yi vanile a va navelo mani mara ya ka bulakula ka msiblok 2 danke
0: 0608 7594 makeke
13: Happy birthday ka n'wana boti wa mana triple R na kwetsi mani Maluleke na tlhotlho chauke na mani Lucy maswanganyi kwele ka maswanganyi na mana ntambi na mani geli na mani thala na kokwani dala wa nga lava na tukulu wa vona vutlhari na mani Sophie vutoka vuxaka byo tola na kateko ndhambi leyi xivulani leyi na vanhu hinkwavo lava birthdayaka na vona xibazani xa sesitavi a xi hirhwale hi famba hi dya makheke a ku ri mhanjanjhani lava navelela hlayisekani valandzi nkomu
2: ehe muhaxi ni ri happy birthday ka mani Lucy maswanganyi ka maswanganyi mansofi vuxaka bya gobo a 14A kokwani dala wa ku hlula na vutlhari a gian section A manthwala ka gym mana nkambe aka nkuri na hinkwavo la birthday yaku eka siku ra namuntlha va lavelela hi mali ya khavisa ka ngove inkomu
0: 0608 7594 makeke
14: kwetsima Maluleke ka Thomo kokwani dala wa ku hlula le gian 16A na mansofi vuxaka bya gobo le a ka homu 14A na manlindi le ka nkuri a xifatsonge le na kateko ndhambi a xivulani na mani Lucy maswanganyi ka maswanganyi va navele kokwani dala wa nga lava la ka Thomo la jara va lambya
2: happy birthday aka kokwani wa ku hlula kokwani dala wa nga lava kokwani dala wa ku hlula e 16A nkata mani wa tsakisa happy birthday ka vona happy birthday na le ka mani Lucy maswanganyi kwele ka maswanganyi happy birthday ka n'wina happy birthday happy birthday aka Masei Sophie vuxaka byo tola kwele 14A happy birthday ka va Maseve happy birthday na le ka vanhu hinkwavo lava birthday ya ku ka dyambu ra namuntlha lava nga happy birthday lava i mani burisa va ri kwala ka mapayeni la ka magezi wa njhini inkomu
0: 0608 7594 hi ri makhekhe
15: hayi makhekhe hayi ya kona ku ya ka maxinci mani ku plus one pop mabodlela pop champagne eka mest maxinci kokwani dala wa ku hlula n'wina va kula namuntlha hayi suka kule ku na mani Lucy maswanganyi ka maswanganyi ku na mani Lucy vuxaka bya gobo laha ka huma 14A ku na ka maname ku na omphile siphuma ka makoxa ku na ntlhotlho chauke a ri singa view ku na nkateko ndhambi a xivulana ku tsima Maluleke laha ka Thomo na hinkwavo lava kulaka na mutlhuvi na kokwani dala wa ku hlula na vutlhari i ri ha tinjombo a ti vanile ndhambi ya mukateko a yi vanile a vanavuleliwa hi mhani maxinzi kokwani wa ku hlula kusukela gan section a famba mi ya wise DJ hepi hi na 17 stage a yi ready hi kongoma kwele a khuruga danka
2: happy birthday eka vanhu lava landzelaka ku na mhani Lucy Maswanganyi ka Maswanganyi ku na Maseve leti eyile kokwani dala wa ku hlula ku na Ntlhontlho Chauke a ri singa view ku na Nkateko Ndhambi a xivulana hinkwavo lava birthdayaku va naveleli mari vomhuku ma vona nga la back danko
0: 060 8875942 makeke
16: mano ku Kateko Ndhambi leswi vulani leyi Ntlhontlho leyi a ri singa view mani Nkambi mani Lindi leswi hlantsoke ka mhani pulani kunene vanhu na mhani Lucy Maswanganyi ka Maswanganyi na mhani Sotsi Nxaka Dzotolo ve ri va tshamba mugangeni wa Nkani laha a mi nga kula ka mhani ya mina mikula mikulukisa kunene vanhu va xiyeni ivi ni ku na le ka kokwani dala wa ku hlula na vutlhari ha vamba n'wi wa tsakisa ni ya mi tshamani khomisana sweswo ni hlayisana ku yisa emahlweni vanhu lava hinkwavo lava a va naveleliwa hi kokwana wa Virginia tijelerisa ximutana xa kokwa mbilela ti tijela exikhondo ya lexi xitekeni hi sweswo na sweswo milamo
0: danko right ge
17: happy birthday mhani Lucy Maswanganyi ka Maswanganyi mhani Thwala Nkata Resident ka gym kokwani dala wa ku hlula hi section A mhani Linda ya Swasong mhani Sofi Vuxaka Dzotolo a 14 a va navelela hi mhani Nese ka dzingdzing ni khensini jahara vanhu inkomu deyi ka Nkateko Ndhambi a xivulani happy birthday ka Ntlhontlho Chauke a ri singa view happy birthday ka mhani Lucy Maswanganyi ka Maswanganyi hanhu wa vana nga kulani va na masiku yo hlaya ni ku happy birthday ka malume wa nuna wa mina ka Bapa Maxindzi a section A ni ku nkata malume ma n'wa tsakisa hi swekelani malume wa mina swo nandziha namuntlha khekhe hi ta fika mi ta tsema loko hi ri kona ni ta ku a vakuli va kula va na siku ra kahle a riyariyariyariyariya a va navelela hi mhani Gilma Thevula ka Maswanganyi inkomu
0: alright ke le ka 060 8875942 makeke makeke
18: ihlalala na kunakuna kusuka kwala ka sikhunyani mani
0: okay
18: ni navelela maduvula gitokuna a ri kwala thembisa hi ntirhi kwala ka sikhunyani ni navelela na khandi zipa a ni tikwa nga va ri kwini ta telela na hi malungeza a pfuka a phecha mathayele vanhu vala timovha leni inkomu makhekhe makhekhe
0: inkomu hlayisekani
18: swona
0: danko
2: aya hi xihundla n'wana ya Brian mina wena ku happy birthday ka rikotse ra mhanikulu wa mina n'wina i Esther Manthwala ka ta reason laha ka gym nghala lomi ni ku n'wana mhani siku a ri saseki hlayisa vavukati tihlayiselana nina wa wena yalowa ku rhandza na swi ta ku reason ku rhandza swinene a ri saseki siku n'wana mhani ivi ni ku happy birthday ka mhani lindi va kumeka laha ya ka nkurhi ni ku siku a ri saseki mhana mina hi ya mahlweni hi yingisela rhediyoni ya hina leyi hi rhandzaku ni ku happy birthday ka mhani Lucy Maswanganyi na n'wina mhani siku a ri saseki hi tlakula mijeko wa GCR hi ya amahlweni ni ku happy birthday ka mhani Sophie Vuxaka Dzotolo laha ka homu a 14A a ri saseki siku ra n'wina mhani Sophie mhana nhwanyani wun'we a ri yexe ka mhana yena n'wina a ri saseki siku mhani hi yingisela xiyanamoya xa hina hi ya amahlweni ni ku happy birthday ka kokwani dala n'wina kokwani i Maxindzi laya aka va ri le ku laha la gan section A na vutlhari kokwalaha a gan section A aka mihariva wa mina ma hlayisani mukhela bya loyiwani mani siku ra yina ri saseka mpfamba photosela ho vakokwani Maxindzi hi vatwa ka xiyanamoya kunene a ri saseki siku mbeva ivi ni ku happy birthday kaka lava wani i mani kasi kunene nkateko na hina veri wa birthday namuntlha leyi a xivulani leyi i ntukulu wa malume loyi ni ku a ri saseki siku vana ve le lexela tihlon'wani ri la ka makoxo lavi lava nkata mun'wanati luya wa ntlhovo wo pima va heta va ku swilevi handlandla main TikTok ya radio ma nchumela ngoma loko tswantswa ro handle makala na ku fa
19: imbana loka nga sherilwe jongo na munwa kurandziwa na kuvengiwa ka mina kunga chumu nikani ku makeke makeke na swo titimela titimela swivikono hlayiseka xihundza nwana sesi
0: ego mkwala ko titimela titimela swivikono makeke makeke makeke
20: la ka maswanga kuna mandu suma swanga kuna nkata ka ndambe kuna manso swi swa gobo kuna machine la gian section a na vanwana vanwana vana vhelwa munhu kutuma ivoma swa tuma fika kwala ndi fiki ka zosamba ku ite general person course ka tshamba so swi munhu ku kwala ka mbathu loko ndi lafa tsena bona le ka mazuze ka vako kwana ka masiya hashtag ni dume ivo mu chope
0: danko
21: man sofi mshaka zotola le ka homu 14 kulani mana mina mke mtola mafura ya la magobo swinene Malindi leka nkura xifasok epi malusi maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala na nwana kulani swinene kokwani wa ku hlula legi yani le kulani mi kulela neleka njimngala lumi ikona lava vanga hlayise xalati avakuli swinene vakulela hosini vanhu lava hinkwafu salani miti yingisela mburi ya tshava yi fambili yi mi navelerile inkomo
0: 0608-875-942 makeke makeke
22: Happy birthday, lady. I come and love a lamp. Kulam Shaka Botola, Laka, Kahu Mulahai, Meta Matala. Meta Matala,
19: Happy birthday ka mani vishaka bzotola. Happy birthday naleka maswanganyi beri ikona. Vana vele le mani rozobza nka kuzandake ngoveni.
0: Enkomo eleka nambara 060-8875-942.
23: Makeke makeke aka vanhu lava landzelaku. Mani vakisa maswanganyi aka maswanganyi. Mani Maria maswanganyi aka maswanganyi. Lava vana vedeliwa hi Richard Maboko aka mapube danko.
0: Alright ke rishile mahashi ni happy birthday ka vanhu lava landzelaka Fitness Mashaba, Dave ni Mabunda, Mburi Mashinji, Fumani Baloyi, esiku ra vona ra ku velekiwa namuntlha vana veriwa hi PD Ngonyama ka Mabalane i Bamandla Ibelela. Ku na boti link la mirini n'wini.
24: Ku happy birthday ka vanhu lava landzelaka ku na nkateko Ndhambi a swivulani ntlhontlho chauke a ri singa view. Bama sinzi again section A malabungu wabana wale liki ngo bina vili
0: enkomo 060-8875-942 right kaya kuna mingisiri la makeke makeke makeke makeke makeke
20: makeke ete vizi ayu kwa wala mabizi ya kumula wala shumwa ni kwa wala kwa mwako
0: enkomo kaya sashtu nengo pula kuna nkanzi iso la mire inuwe
25: Happy birthday ka lava landzelaka. Toto Chauke Arsinga View. Tsako Ndhambi a xivulani. Malindi mana Nkambi a xifasonke. Happy birthday ka n'wina mani. Xikwembu xi mi endle hi tintswalo. Navela kambili yangu na kuhumelela. Kami navelela ku birthday. Mamilandza mamilovume. Kwala ka gym danku.
0: 060-8875-942 makeke makeke.
20: Makeke makeke makeke makeke stroke ku kwantala wa ku hlula na ku tlhari le section A le. Makeke makeke mele ka malusi maswanganyi le ka maswanganyi. Makeke makeke. Leka mali vushaka bya gobo lebyo tolo le 14A makeke makeke ka kateko Ndhambi na hinkwavo happy birthday duva la mabebe ka hinkwavo lava dyaku makeke va hi tsono hi jara ra Mlandza malume DJ Happiness ni va na weekend ya kahle
25: maxi wa mina ni ri happy birthday eka kokwani Ndhala wa ku hlula a section F. I manso vushaka jotola
1: loko ka teka ndhambi a xivulani hinkwavo vana ve leriwa hi mhana nhloko kwalaho ka mavala ndyangu.
3: Hipi hipi hipi makhekhe makhekhe aka Mr. Mashinze la section a ikokwa ndala wa ku hlula ni ku makhekhe makhekhe aka Ntlhontlho Chauke la ri singa view na nkateko ndhambi le a xivulani na mhani vuxaka bya gobo va ri vuxaka byo tola na n'wina ni ri makhekhe makhekhe ka n'wina na hinkwavo la bedaka eka siku ra namuntlha mulandza vana vulela munhu wo duma ri yexe la mugangeni wa ka sikhunyani a ka ndhuna elka ni muxa munhu wun'we ntsena papa xiluva ni afana ni hlayisekani mulandza danku
0: makhekhe makhekhe makhekhe makhekhe
4: makhekhe makhekhe makhekhe ka kokwani dala wa ku hlula le section A ya Giyani na le ka mhansi ya kuxeka byo tola a ka Homa 14A na le ka ndhambi leyi a xivulani na hinkwawo lava nga veleke va siku leri fanaka ni hoseka endle tintswala ku navela ka timbeni ta vona ku humelela laha va navela va tlhelisaka xiyana moya n'wana handrisi wa ximetana wabeja malonge ri Giyani tamasivana gravele le kaya ta kasala dangedange
0: DJP mono happy birthday eka nkateko ndhambi la xivulani laha akule swinene sivara wa mina kokwani dala wa ku hlula la section A lani one a vakulu swinene na vona vo mani mhani sofi vuxaka bya gobo byo ndzindzandzindla na n'wina kulani la 14A lani one mhani lendi mhana nqambi that's for soccer lana n'wina kulani swinene mani ivi ni ku yina ni ku mhani losi maswangani eka maswangani na n'wi kulani swinene mani mhani thwala laka jim kala lomi lani one kata botirizini na n'wi kulani ni van'wana hinkwavo la bedaka na vona mani vana va lela hi mfane wa khefa ka mapoi mo ri swi gumi na danku ja mi ri wo hetelela ka makhekhe makhekhe makhekhe makhekhe
5: ni khese ku va munhu wo hetelela valantswa wu ni va navelela ku na ba maxindzi layani a va ri na siku ra kahle na mhani vuxaka hambi va ri vuxaka bya gobo sweswiyani na le ka ndhambi leyi xivulani va ri hi kona birthday nakona vana va hinkwavo ka vona i mlamza a va navulela hi n'wana wa boti wa Virgin Ndlovu a nga masilo a ri laka mavala ri nga ta ku va na weekend ya kahle mungani wa mina
0: enkoho muna ngosi vatani
5: hlayiseka mungani wa mina
0: danko Afrika-Dzonga fikisa sweswo vhele makhumu ka nongonoko wa morning bads eka mixo wa siku ra namuntlha mina na wena vikiseri ya hlangana kahle ka Xitsonga top 20 ti ta vuya ngo ti ta vuya mijeje wa ni tiva musi ti ta vuya swinene ngopfu kambe ke fikisa sweswo makhumu ka nongonoko morning bads sungule kahle ka wana nharhu sweswi eka satimelee timbirhi koma kahle ka wana tsevu ta va ri kona n'wa wun'wani ni ka weekend breakfast eka mixo wa siku ramuntlha ka wana tsevu ku ya fika le ka waraya nkaye loko huma nje mara mina na no wisa tawara tinharhu ntsena byi ta khoma nje ni kombela mi nga ni foyinelani mi nga ni tshikeni ni wisa ni tshikeni ni wisa sosialite mi nga ni foyineli no kombela mi nga ni foyineli loko i ku foyinela sosialite yi tlheki sorry ka vafana na swi tiva no ku pfuxa mi nga ni foyineli a la ku foyineli yiwa sweswi a la ku foyineli ni kombela ku wisa na vuya na yini la ku ta tlhela ku rhanga mehe ni va foyinela papa ivi ngise ri hlangana kahle laka waraya nkaye ka fika le ka waraya khumembirhi ka nongonoko Xitsonga top 20 papa i peace and love and epilesi mncwane mra lukweni va ka hlayisekani morning bads fikisa sweswo makhumu tale minkosini comrade xigavenga moya wun'we a wuyi mahlweni wisa hi kurhula the comrade

Awa resimra kahle sinene mingisira mina ka mpunzi wa siku ra namuntlha nongonoko famba na hina kahle ngopfu va ku the weekend breakfast va ku everybody knows risimu leriwani wa swi twa ku a yi kona John Legend a kha hundza eka swiyimo swin'wana swa vutomi bya yena e wa swi twa ku loko va kha i lahlekele hi murhandzi wa wena wa heti u va kha va vaviseka ku ri am I the one who's deserving this kumbe all this now i va yi kha yi tihusa swihusa swa ku hambanahambanani kumbe i tivusa ku ni lo endla yini no n'wi khomisa ku hi loko ni nga n'wi khomangi kahle na o ka hi nga hanyisananga a ni nga ri na mahanyelo na kambe ke risimu rero suka kahle ka John Legend mingisera xisara fm eka vavamu leyi va yi kahle ngopfu va ku i evolve va ku everybody knows ka vanhu vo tala kumbexana ka marhandzu yo tala van'wani va chava ku ri loko vo hambana kumbe ku humelela swin'wana loko swo twa hi van'wani i xilo lexi va ku xi kha xi va vavisa kumbexana xi kha xi va chuhisa endzeni ka rirhandzu ra vona va tshemba ku loko swi nga twangi hi vanhu swa ha lunghiseka kambe loko swi va swi kha swi twa hi vanhu va ha ta vutisa ku ri are you still together ma ha ta va swin'we ma ha ta hanya swin'we ma ha ta wa ha ta n'wi khomela kambe ke famba nan'wina kahle khomeni ngo timinete semingisame kube kahle awara leya ntsevu langa ka xiyanimoya xa n'wina eka mpundzu wa siku ra namuntlha ntsaki n'wawun'wani i weekend ya kahle mingisero wa mina ya xirhami ka titimela na vamaxalo wa vula ku himpela weekend leyiwani ku ta kha ku titimela hi ngo vula leswaku mi swi twini le ka swa mahungu ku ri va ku a yi khona se na tingoma se ti biwile kumbe se ti yimile a hi hlayisekeni hinkwakunkwaku hi tlhela hi landzelela kahle milawu leyi va nge yi kona leswaku na hina hi ta kota ku va hi hlayisekile hi siku na siku kambe swi tani mingisami va yi kha yi nga rima leswaku ha ri ka ti-20 ta June 2026 ku ri mugqibelo wa kahle na tshemba ku himpela mi hlayisekile ku va mi kha mi tiphina hi minongonoko hinkwayo leyi a va kha va mi nyika ka yona vatirhi ku ni khensela boti ku va mi kha mi hisele nkarhi eka nongonoko wa morning beds kambe swi tani mingisamini va hi kha hi kota ku nghena hi ndlela yaleyo mina n'hweti a hi kha hi famba swin'we kahle tiawara ka to ti nga tinharhu kusuka kwala ka awara ya ntsevu ku ya fika kwale ka awara liya ku nga awara ya nkaye kambe ke wa swi tiva kutani jisara fm ka ha ri mugqibela wa kahle hi ku tisela kahle na tinsimu leti phyphyisaka miehleketo hi karhele malviko a ri lehile kambe ke swi lava hi va hi kha hi fika hi tiphina nongonoko lowu ndleriwa swona ku va kha hi relaxisa miehleketo van'wani va mi kha mi yingisela mi lo tiwisela eka mpundzu wa siku ra namuntlha van'wani mi kha mi yingisela mi ri a mi ya mitirhweni van'wani va mi kha mi yingisela mi kha mi lulamisela ku ya ka tindhawu ta ku hambana na hambana tanihiloko ri xile swilo swi va swi kha swi tele kambe na n'wini va ku mi kha mi hundza eka xiyimo xa ku tika ku nga ku ri lahlekela hi varhandzi wa n'wina nga ku ri ka hundza ka swin'wana leswi hi nga swi vulaku swa personal hi tindlela ta ku hambanahambanana a hi hlayisekeni hi swi tiva leswaku xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona kambe swi tani mingisama a hi languteni leswaku nongonoko wu tshamise ku yini.

Eba ke kuma kahle mingisari sarfam kumbe ka kuri ka awara leya ku sungula leyi le mina nwenga ta ekhaya kuma kahle kuri hayi mita mlanga kahle tinsim timbiri for muranzo nwina mukai khona ngongani mina nlanga tinsim leti wanti langela varanzo va hina kungamani kusuka akwini naswona ngari ma leswaku va ekhaya langa ri sim ra R&B ngari sim ta ku hola sim leti kumba kumba kanyana swa muranzo kampunzi wa sikre no muntlha kambe kembe mukhamilanga tinsim teto Simra R&B is kumbesani ra hip hop kwala kanengonoko kambe nga rivale swa kumingisela mina ku ri ka awara sweswi ta swi ndlakala ka awara ya ku sungula kambe ke ka awara ya vumbirhi mingisa mina leyi nga ta hi kha hi na nhlokomhaka kumbe topic leyi nga ta hi kha hi burisana hi yona hi tlhontlhana miehleketo wa swi tiva ku tinhlokomhaka leti ni taka na tona hi leti fikaka ti hi dyondzisa swo karhi ni nge fambi ka xiyanimoya hi nga dyondzanga nchumu hi ku na mina ni va ni kha ni dyondza swo tala kusuka eka n'wina kumbe eka mavonelo ya n'wina kambe ke andzhaka sweswo hi ta kuma kahle ku awari ni ya ku hetisela ta hi kha hi kuma switoritori leswi nga kona ku ku humelela yini etikweni ra hina hi nga hanya hi nga swi tivi ku veri swi handleka ku bomabomiwa vanhu heyi swi na nkoka ku pfuka na mpundzu hi languta swihungwahungwani mingisara wa mina ti-cellphone ti-smartphone teto ti ndleriwa swona ku mpfuka na mpundzu mi chekacheka moko i ncini leswi trendaka na ku humelela yini etikweni ra hina kambe ke eba hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa mina ku hayi hinkwaswo swi va swi ri kona ndzhaka sweswi ta hi kha hi tlangela siku ra n'wina ra ku velekiwa kwalaha ka Jisara FM rito ra rixaka na tshembe mpela mbe mukha mi hlayisekile a hi swi tiveni leswaku ina we are the voice of the nation va ku I love me some him risimu ra ra suka kahle ka Tony Braxton na tshembe mpela mita mukha mi tiphina ndzhaka risimu leri mingisa mi ta hi kha hi nghena moyeni kuma mukha mi langa kahle tinsimu leti mbaku mukha mi ti tlangela murhandziwa wa n'wina eka mpundzu wa siku ra namuntlha ri xile

0: Resimbra kahle mengisara mina kampunzi wa sukra na mwantla impela na ngana kwa ina weekend breakfast. Resimbra isika kahle ka Tony Brooks na fambana ina kahle kwa I love me some him. Ai khona swiba swintise kwini ke kambe nga rivali mingisame ku lo vulavula kahle hi xiyimbe leri Tony Brooks va hi kha hi vulavula hi man'wansati lowu nga heta a va tikuma ka album liya yena ya Unbreak My Heart yi va yi kha yi kota ku va yi kha yi wina timiliyon eka Grammy Awards xikan'we na ku va yi kha yi kota ku va yi kha yi tlangatlangiwa tiko hinkwaro hambi ka nkarhi wa sweswiwani loko va kha u yingisela kahle tinsimu ta yena ku va ka ha ri tona leti phyuphyisaka miehleketo van'wanyani mi nga ri va leswaku loko va yi kha yingisela music kumbexani tinsimu ka minkarhi yo tala hi kota ku va yi kha yi hola timbilu yi kota ku va hi wisisa mbilu laha yi va ku yi kha yi ba sweswi yimisela henhla kambe nga rivali mingisameko se nkarhi wa ku va hi kha hi nghena kahle eka xiphemu lexiya xa ku va hi kha hi kuma na ku va hi kha hi nghena mi langa kahle tinsimu timbirhi mi ti langela kahle murhandzi wa n'wina eka ra namuntlha siku ni vona riqingho ri nghenaka laha Jisan FM na muamukele
1: ntombi ya special ka nongonoko wa special
0: mi pfukile buti wa mina na mi pfukile
1: hi pfukini tlhe hi pfuxela na n'wina
0: hi pfukile buti wa mina
1: a swilo swi famba kahle ngopfu na swilo swa kwe swa special na mina wa special
0: ku famba vanhu va special
1: la ku langana tinsimu ta special
0: okay
1: ta sungula hi mani loko mi nga n'wi kumi ta sungula hi Chris Baloyi a ku don't judge hi swilo swa nghala loko mi nga swi tivi i Chris Baloyi mani Chris B a ku don't judge me a nga judge swilo swa nghala
0: Chris B
1: Chris Baloyi
0: mativa na
1: na loko soso swi nga fambi kahle na loko ku ta va na rin'wana hi ta lava Tupac a ku dia mani
0: vanhu
1: va lovi va tsundzuka tola hi ku hala ki hlometela hlometela
0: swi na nkoka swinene buti wa mina ni khensi swinene
1: sister va na siku ra special
0: a swi vetani le ka n'wina buti wa mina n'we a ri special
1: namhlanje la ku hlamba special
0: yes
1: la ku cina special inkomu
0: khensile buti hlayise kan thank you swi ri tani mingisara mina va yi kha yi famba na n'wina kahle va ri ku na Chris B Chris B loko nga n'wi tivi aiko sanzini vula kahle Chris Baloyi ku nga yena Chris Brown na tshemba impela mi ta mi kha mi tiphina mingisara mina tinsimu teto ti va ti kha ti kuma kahle ka swilo swa nghala buti wa mina vanhu va special Chris Brown loko va ku don't judge me nga ri va na nsimu ya kahle ngoko ka tshuka kahle ngoko ka Tupac loko ka ku dear mommy na tshemba impela ma hlayiseka hlayisekanga.

0: ku dya mama just no ku ya appreciated loko ku ri ku impela mutswari wa ha ri kona miyingiseri wa mina va byeli ku wa va rhandza and wa va khensa ka hinkwaswo ka swona mi nga mi kha mi hundze ka swiyimo hi ku hambana ni hambana ka swona miyingisa mina kambe ke i vanhu lava hanyaka va hundzaka ka swiyimo naswona va fane va pfa va ku vuyisa endleleni kambe ke Steve miyingiseri wa mina ku nakara namuntlha siku i va khensa all that 9 months ku ka yona na ku ku kurisa na ku ku vuyisa endleleni van'wanyana va hina hi chava ku va hi kha hi kayidziwa kambe ke va va kha va endla leswaku vutomi bya wena byi heta byi va swi kha byi tshamisekile va khensi va rhandza hi siku na siku khensi ri rhandza i risimu ra ku saseka swi nga si botiwa ni risika kahle eka Tupac aka dear mama nga riva leswaku aka album liya va ku me against the world ya kambe ke hi famba na ku nguna kahle miyingisela mina ka 0608 75 942 eka mpfunzi wa siku ra namuntlha mi lange kahle tinsimu timbirhi miyingisela mina leti mi nga ta mi kha mi ti tlangela kahle murhandziwa wa n'wina kwala amoyeni kumbe leti mi nga ta khambiku hi kona ni kombela mi tlangela manimani we le kwinikwini tanihiloko kha hi kuma kahle ngopfu miyingisa mi ka ha ri mpfunzi wa kahle lowu va ku kha u fambisana kahle na tinsimu to hola leti va ku ti kha ti lava kusuka kahle kumbe hi ti lava kusuka kahle eka n'wina 060 8875 942 we are the voice of the nation nga rivala ku tsumela kahle eka Facebook u fike ku Jisarak space eku FM ni kuma kahle rin'wana nghena kala Jisara FM na amukela alright Jisara FM na amukela
1: sisake n'wan'wana wa ka hina hinkwawo
0: ahe papa mina mi pfukile
1: i pfukile hi ngo vono
0: i pfukile
1: ina mani
0: i famba na ti namuntlha
1: loko munhu lavela James Brown a ku goodbye my love
0: oh goodbye my love
1: ni nga va ni ri kahle ngopfu matirhi
0: i timbirhi papa
1: miya ni lavela Tracy Chapman yin'wana na yin'wana hinkwalaya ka album ya yena nakona ni ta va ni ri kahle ngopfu hayi ni nga twana weather leyiwani yi ba ni ri kahle swinene
0: i khensi switeni papa timi ta ti kuma kahle
1: i swona sisisaka n'wan'wana wa mina hinkwawo
0: thank you miyingisera wa mina hi famba na n'wina kahle ngopfu eka ra namuntlha siku mi nga rimala leswaku hi kona eka 060 8875 942 na mikandziyiso marhumela eka nongonoko lowuwani hi va hi kha hi famba swin'we miyingisera mina eka ra namuntlha siku nga rimala leswaku 106.0 megas FM i xihondzo lexi va ku xi kha xi ri kona ku va hi kha hi kota ku famba na n'wina kahle ngopfu nga rimala leswaku tinsimu leti va va ku va kha va hi langele tona eka mpfunzi wa siku ra namuntlha ku na nsimu ra James Brown lawuwalekaku goodbye my lafa na tshemba impela mi ta mi kha mi tiphina hinkwakunkwaku mi langa tinsimu timbirhi leti mi va ku mi kha mi ti tlangela murhandzi wa n'wina hlayisekana
2: you know sometimes a man A woman makes a mistake. Try to find a reason for making a mistake. There's no reason to make a mistake. The only

0: Awu resimrere bakwe imunhu wa mina u love wa mina risuka kahle ka mantsako siming seringa famba ri yasa famba kahle na V6 ga resimulere wana tsembe mpela mtipini na ku market pini kahle ga mpunzi wa sukrana mothla nga rivala swa gikona ka bana sis kama zero my guys FM or streaming at www.gsrfm.co.za tsembe ke ba ke kuma kahle ming sara mina ku ri tani loko hi kha hi famba swinwe hi kumela kahle risimu ku kahle ngopfu eka sim free la ga nyika kahle risimu a ku ngolo Yeah, white even got a van in Mingser Ramina. Gramako, Kumaka, I'm Kela, I can go weekend breakfast. Yeah, the pina light, the pina go of night in same way, the pina cassa, Nakuma care from Basuma, our axungas from the Gatus name, Gambeke, Lika, Awara, Yabumbi, Releva, we can come in the cassa in Sakomaka, see coming Saramina Linga, the cake, got up from Saramina Cassa, got up Bursana Cassa, Clock or Tunsusana, I can Sakomaka, and Sakomaka and the Rosona Kuba care, I don't so car, Suka Egamanama when I am winner. Yena nkoka swinene ni le kara namuntlha siku mi nga rivala leswaku hi kona eka 060-8875-942 all right mi yingisela mina va kha hi kuma kahle ku ri hayi kona nhlokomhaka eka mpunzi wa siku ra namuntlha mi nga tlhela mi yi rhumela kahle na mavonelo ni le ka awara liya yin'wana ya ku hetisena kumbexana ka awara leyin'wana lamba ku mi kha mi yi rhumela kahle eka 060-8875-942 nhlokomhaka mi yingisela mina kana ngonoko yi tshama hi ndlela leyi xana i ncini xilo lexi loko murhandzi wa wena o swi endla o swi kuma u nga ta veda u herisa vuxaka bya n'wina kumbe relationship ya n'wina xana i ncini xilo lexi loko murhandzi wa wena o swi endla u swi kuma u nga ta veda u herisa vuxaka bya n'wina mi nga kha hi vona swilo swa ku hambanana kambe loko wa n'wina murhandziwa kumbe munhu loyi mi nge i wa n'wina lowuwani loko o endla swilo swo karhi mi heta mi swi kuma mi nga veta mi ku e-e lebyi vuxaka bya hela leswi a hi burisaneni kahle eka 060-8875-940 GSRFM namke aye Alright, riqingho ri ngheneni kambe a hi twanani kahle mi nga tlhela mi hi bela riqingho nakambe eka
1: 060-8875-940
2: Eh bo maranta ranga ni vanga ni kuma unwanya lo ni nga ta kuma munhu ta tiisela nya
0: ah masivona ku mtamshanse kono vani
2: alungutani sizwe ni ku tsika maka ku ani vonani ka sasa ni nga tsike munhu ni ra ha munhu vanhu va tshwe munhu ta tsika
0: am tirek
2: eh mara ye ta va tirekile loka nchitela ma
0: icon anga tireka ine
2: ndi khomini ndi hlayisa ni famba ni ya mutirela no ya tsala kaya a fungenela swichalani a na stofu swo kondlwini ivi a ni chitela
0: mativa ni
2: munikana mali
0: swi vava ngopfu
2: kwalaho munhu yaloyo wa tshikiwa hi pfungele ngopfu a ti na kwala bibelini va vula swona ku he n'wanuna a ri na munhu wun'we bya swa mhini ku ni chava mati na vavasati a nte ni chava mati na n'wansati
0: aiko
2: ni chava loko va pasanini
0: so
2: n'wansati a ni n'wi chavi no chava vavasati
0: mara boti wa mina vonani loko swi endla hi n'wansati a swi tshamisekangi kambe loko swi va swi kha swi endla hi n'wina n'wanuna hi n'wina mi fanele ku va mi kha mi khomeriwa
2: va ni vulangi sweswo ngo mi ni hleketelela se a yi vona n'wi leswi mi vulaka swona a yi mata wyi swikhomeriwa swa n'wanuna mhaka yi na a ni ku fanele ku va na rei fanendeka n'wanuna a lava ku teka nsati wa wumbi
0: okay
2: se a ni na loko ni sungula na yena ni sungule hi chita na yena ni nga chiti na wun'wanyana hi ro two na loko ni chita na ro wambirhi swa ta vula ku ye fanele a lava ku tiva ku wayi se loko hayi swa ta wambirhi i teka a vuya kwala kaya ni ta hamba ni nga jikajikeli kulu ni jikajikela kwala kaya mara n'wisa a teka vavanuna vambirhi ku ya ni tshama teka na wun'we se n'wanuna wa
0: teka
2: moi mjeka a misaveni a ku tekanini ko va n'wanuna a teka ku n'wansati ni ngo vuli va ku hi mina n'wanuni
0: tekanini la ku marithilamo heyo hi tekanini hi vheta hi masusa non'wini
2: a ya kona misaveni n'wanuna i teka n'wansati
0: xitori
2: n'wansati a tekiwa hi n'wanuna swo mu tekanini ha swi kona swisweswo
0: ni khensile boti
2: thank you
0: Mphele vakwa nwana ngala utsanzekini la la awuteka ngisathi la hayi khona sikutsanzile 0607875942 efomba na nguna kahle mingi samre tsana isisi lesi loko mranze nwana osi endla meheta mesikuma minga veta meherisaka minga veta meherisa busaka dzwa nwana kombe xa relationship ya nwana a hitsinzishaneni jisara fam nam amke
1: aye njani
0: efukile mjandla vukazi
1: I can see. Hey, what in last day again? Check me in eye. I'm going to go to the house.
0: Thank you. 0608 75940 ming sera mina a hi burisaneni kahle i ncinci lexi loko murhandzi wa n'wina u xi endla mi xi kuma mi nga vhetaka mi herisa vuxaka bya n'wina hi ndlela yaleyo 0608 75940 GSFM na mamukele aye i pfukile minjhani va
2: mina nga teka te loko o ba munhu wo dika mi kuma ku no ma n'wi nyika mali mara mali ya kona a yi endli leswi swi faneleke la mutini a va kha dika kumbe beta michayeni swa betabeta
0: swa
2: tina na dyiwadyiwa mali ya mina ni swi kuma ma n'wi mothisa loko ni n'wi mothisa a nga tshiki ha swi va hi ndlela yaleyo ee mi kumaka man'wani ya laa ka hina phela ku mbalaka tiburuku laniwani masiyoni mi kumaka loko a ri handle mbala tiburuku vanhuwani la kaya ndzi nga no endla leswi swi tsakisaka mina handle u no n'wi byela ku hayi khona mhani yi nga ku a hi swi fambelani
0: so na loko a humile i fanele a nga mbali heyi
2: phela ni kata misiyoni ni kata mfundisi se i fanele a hanya swona hambi a ri kule hambi a ri lani swi hi ndlela yaleyo se loko loko a tsakisa mina la kaya a mbala swikelo swa ku leha mara loko a ri le kule a mbala tiburuku no twa kunene ku mbala tiburuku mi fanele n'wi duma kunene hayi swi vula ku leswi byela na swona a nga ndzi swona a yi humi
0: heyi
2: ya hi leswi ni swi vonisaka swi vaka mapovi ni fanele ku goxa dankulu
0: i khensile ba mi chava ta mhani mfundhisi Thank you. 0608 75940 ming sarami va ku leka vo maburuka ya mbariwa ay nemtin 0608 875 940 ha burisana kahle na n'wina ming saramina ka mpundzu wa siku ra namuntlha makumembirhindzi wa timina se ku bika nhlamuri ya nkhombo nga ri va leswaku hi le ka nongonoko wa weekend breakfast a dyondza ha tsundzuxana hi siku na siku na mina va ni kha ni dyondza swo tala swi nge endli mfamba ni nga dyondzanga kambe ke mi twi nhlokomhaka ming saramina kha yi famba na hina kahle ni le ka mpundzu wa siku ra namuntlha ku ri xana i ncini xilo lexi loko murhandzi wa n'wina lowu mi nge i wa n'wina u swi endla mi swi kuma mi nga ta vheta mi herisa vuxaka bya n'wina a hi burisaneni kahle eka 0608 75940 mbo riqingho ri nghenaka la GSFM na amke ma bula ndlela
2: hi mina yalo
0: mi pfukile
2: ni kahle ku halani
0: ena hi pfukile
2: mina a ku na swin'wanyana swi talangi
0: ya
2: kundla sweswiya swo ha rhandza wun'wanyana ku ri ku mina wexi vana ni lomu hi ku kumana kona a ku na yelo khahle
0: aiko
2: red card
0: heyi swi vheta swi hela
2: ene mpela ni le ka swona se ni tekela ndzeri ndzeri loyi ni tshamaka na yena hi wavimbi
0: heyi a va vheti va basopa swa twala
2: ku na mimenemene gede iwa
0: khensile papa i khensi swinene hlayisekani danki a hi vuli mingiso ra mina ka 0608 75940 eka mpundzu wa siku ra namuntlha na muamukele
3: hayi
0: i pfukile minjhani mama
3: i pfukile
0: ina
3: mina leswi n'wana na nga ta ni endlela xona xi ni borha ni ze ni hirisa vuxaka i ku loko munhu ni kha ni rhandzana na yena loko a famba lomu handle ka tikhomi ta yena mi kuma ku u ni vulavula ku biha
0: loko va mi vona se va mi monya
3: loko va ni vona va vanghana va yena va ni monya van'wani va ta ta ku byela ku phela ya a nga ku rhandzi u ri 1 2 3 hi wena mi kuma ku loko ni ya laa nga kona a nga swi lavi ku ni tshinela swihi na yena laa n'wana vanghana va yena
0: ndlela yin'wana ma n'wi nyumisa
3: hi ndlela yin'wana a n'wi nyumisa hi vula ku ni vona madyambu na ku no va xikhovha so munhu yaloye ni ve ni humaka yena hi 1 20 and a na hala no vulavula na yena
0: ya
3: se ni ve ni n'wi tshukela kwalaha lowu no tika
0: ene
3: once u ku ni nge ku vo hlekani loyi nga vonani ni busy ngopfu ta ku vona na madyambu ni ve ni huma ka wena
0: ya
3: ya
0: twala mama i can see
3: xa veni ya kumbi
0: hlayisekanga
3: thank you
0: himpela ni vona vusiku loko swi sukela ku ni vula ku during the day ke ani come back yaleyo ya tolerance swinene 0608 7 5 9 40 gsrfm namamke
4: e
0: pfukela minjhani va khaze
4: I
0: can see
4: it's all
0: ina
4: Singanjaka xibeshi huma xikolo.
0: Hey.
4: Ku biwa nsimbi kumbe ku tsi ku rila sa herini xaya wazi.
0: Si huma ka xona.
4: Day na day ha ni tiba ku. Ha ni tiba ku ba mani. Ku komba ku wena loko va zaka ku hey. Va ku bona ku a tsumula ka ti thathi ka a kona ka mthathi.
0: Yeah, yeah.
4: Loko ka va ka mthathi ku halanga ku dzela ku sinu ku hey. Mani mani uri ani u ta swi vona ku a hu munhu lowu u teka ku swona
0: empe
4: loko ka za ku byela swi vula ka ha kona ka mthati yi veki hayisa sweko i ku ri kwala mutini ku ri wo u nga humaka u ta famba u siyo ahe ni ku famba ka valava va ku byela ku teka
0: ya va ta ku hlayisa kwele
4: mina ni nga munhu lowu ni nga tshembeki ku ni ta sala la
0: It can see the Kaze, I say, card. Thank you.
5: I get that so. Oh, I say, get it shopper. Give a nana.
0: Tanani ita bula meng saramina ka 0608 7 5 9 4 2. Kunar kling goring gena kala. Gsrfm na mamke.
6: Aye, so take minjane.
0: Fukila minjan, mama.
6: Nishukile.
0: I can see.
6: Ai kokwana masuduba nyanya munhu lwa wa swihundla.
0: Yeah.
6: Wo tumbeta tumbeta swilo. Loko ala ku nghena ka munhu a nghena hi mavuno. Matshamo munhu a vula ku ri ni na vana vangani ku hi kwini na vana vangani ku hi kwini na vana vangani ku hi kwini munhu se loko anga vuli Seri ma Christmas munhu aba aka a xava swimbalo aka yisa lomu wo ka inga swi tivi ku swi ta endle ngaku na mina ni na mbilu yo biha no ka ni nga lavi ku ta ku vana va hlayisiwa sweswo na nyenya munhu wo nghena hi mavunwa wa ni borha mina a ni lavi munhu wo hemba ni vula ku ri ni lava munhu a nghena ka swilo a ri antiyisini a ni tekile ni na vana vangani ni hambanile ni na vana vangani kwihikwihi swi va swi ri kahle hi ku na we wa kota ku hlaya vana lavaya ka budget ma swi vona swo ya ti-surprise surprise a swa ni borha ni teta ni huma ka
0: wenakensile mam hlayiseka
6: thank you
0: Ebe impela ni hleka mhaka hi ku loko murhandzi wa wena endla swin'wana heti ya sikuma xana relationship ya n'wina se yi sala yi ri njhani xana ncini swilo leswi loko murhandzi wa n'wina u swi endla mi heta mi ya sikuma wa vheta u herisa vuxaka bya n'wina na mi nga vheta byi hela mi ku hayi khona a na ha phindi se ni hanya bya mina a nga ha ri kona ji sala fa mina mamike Aye.
7: I am Pugel.
0: Epukela minjani papa.
7: Epukela man.
0: I can see.
7: Ele prepare ni amtirwele. Kungavena mosi kungana ndzelo.
0: Okay.
7: Mina lo una zane swita ku very etanana mana ndzela ka ni gosheta solo swivula ku vange swivala vunsi swivula ku inti.
0: Oh.
7: You said go. You said go. Vange swivala vunsi.
0: You
7: Kumele namuntu kungana ndzeni.
0: Papa mina.
7: Bange swivula vona sweswi walane ni kwala ka ni ku fambeni nghena hi 8. Hiko kwala ka yena na twa xitori xa ku verisa ka wena a nga ri kona ri kwini kwini. Vana va n'wi byela ku va swi tiva swilo sweswo va swi vonile.
0: Va swi vonile.
7: Mele namuntu kungana ndzeni walonga laha ya ka n'wina.
0: Maswaku vavasati va onhelana.
7: Ni nge byele hi n'wansati ta endla byele hi n'wanuna. Enjenge yakwanona engivoneni tata wami aka famba na munhu engivoneni tata wami na a benso a bengele ro khari vari kudyeni ulo wanga wa switcha mhanu
8: kulava mina
7: hikwalaho kwaanjoe nihleteka timaredofonele swivongo tirhisa masivi ha relo rafa rirhandzu hamere na muti
0: nanaa
7: va nga va sapoletanda laha mina va famba njhani avhengeleni va ri
0: tuvambeni
7: antirhweni va tiyela kava ku vele benso va ri benso kwini
0: hayi ve le nghozini mani a mani ve le nghozini a ma vheta mi heta mi hamba mi fambe mi ri n'wexe a ka ha xoweti wu munhu la patwini la 060 875 940
9: ayee
0: mi pfukile
9: a hi pfukile hi vun'wini
0: i pfukile
9: a ta vuya
0: ha swona kile
9: Impela.
0: Wena ka tlhela mina singa sindise ku himba.
9: Mina hala tlhela mina hala no nyenya munhu wo tlanga maphepha.
0: Yeah.
9: Eku na ku dzumba a nghena ka vamachonisa lomba timali hi dlaya hi tala kaya loko i n'wi nyika mali yi helela aka vamachonisa.
0: Yeah.
9: Se leswi swa ku cheat-a leswiya i fane wena hi wexe loko i byeriwa i swi lavisisela xihundleni i landzelerisisa ku swi nga va swi ri swona na swi nge endleki i nga swi kumi na vona mhani loko ku ri ku va swi endla mi ta kuma ku ri ku va cinca a ka ha ri vona lava i va tivisaka hi swona va sungula ku tela hi switihofisini handle ka muti swi tiva ku se swi bihe ngopfu
0: se loko vo sungula ku xavaxava misisi va bomba swi vula ku haku na xivona halandle
9: munhu wa kona a nga ha ku twi kahle loko ku ri a nga ha ku twi machukele kahle a nga ha ku voni a nga ha ku twisisi munhu wa wena wa n'wi tiva mani loko siya sungula ku cinca waku sungula ku
0: awu ni khensile papa khensile swinene 060 875 942 ra n'wina vonele ri tshamise ku yini ka mpundzu wa siku ra namuntlha mi nga swi ndlisandlisa ku yini mingisero wa mina xana ncini xilo lexi loko murhandzi wa wena o swi endla u swi kuma u nga vheta ku yake lebyi vuxaka bya hela n'wana mani vuxaka ka ha na nchumu laha ka ha na vukati laha 060 875 940 ra n'wina vonelo ri tshamise ku yini swi tele swilo leswi swi nga endlaka leswaku mi heta mi kwai laha ingaku hi nge hi hanyisani kahle laha hi nge swi koti ku va mina na wena hi ya emahlweni na vutomi kambe ke u nga ri vali mingisameko hi kona eka 060 875 940 hi nge se za hi tsutsumela kahle kambe nkandziyiso ra n'wina vonelo tshamise ku yini eka tinqingho 060 875 942.

0: Vaku bozonke re simra suka kahle eka rikiriki mengsera mina tsemba mtiphinile aw la la bavsekine sham kama wena mahleni impela uya mahleni uyitela igrula khumela 30 minutes mengsela sara fa mtsimela kwile ka awara liya kunga awara yani ngo kambe ke ha rika awara le mengsela ha rika nhleko ma kunga ri bala swak hleko baka aita kahle ka nwina ka itsama hindlela vaku sala ncini xilo lexi loko mranzo wa wena osi endle hiti skuma unga veta u herisa vuxaka bya n'wina mburini swi hi ku hambana na hambanana ka swona yi khensi swinene mavonelo ya n'wina tsundzuxana hi siku na siku kambe ke hi va hi famba na n'wina kahle a hi simene kuma mikandziyiso leyi va ku yi kha yi ri kona la
1: helo nhlokomhaka ya twala sister i ku endla vuxaka ehandle hi kha hi tshama swin'we se hi swona ni nga swi laveki ka mina swi nga ve a longa tibeke oh my god, so veta sehelini a ku ri mavonelo ya vhele yo veyavela ka dzingidzingi a hi tirhini
0: alright ni khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle ku na nkandziyiso wun'wana kambe la ra n'wi vona hi ri tshamisekwini
2: avuxeni avuxeni mhani na wun'wani na nkhesa ni nhlokomhaka leyi namuntlha hi nga na yona mani wa un'wani i swo tala leswi hi lahlekaku kumbe hi famba hi nhova hi swona a ni endleni xaka ra mina ro karhi ri ngheni xikolo endhawini yo karhi na vanhu vo karhi se namuntlha va hlanganile a Giyani na luya a ku voni ku xavela KFC kumbe a hi ngheni la ka hangiri la yona a n'wi xavela swakudya leswi a n'wi xavelaku swona se luya wa sesi wa mina kumbe xaka ra mina ri n'wi kumaka ra dya na luya vambirhi laya se a ya teka mahungu a ya chela le lama a ma nga lavi yena loko a ku ri mina a ni to a hi ringeteni ku hi nga mbambeli nga ri mbambela makhutla matshama ka matini a hi laveni swilo swa xitireti hi ku miti ya hina ya hahluka hi ta sala hi nga ri na malwangu ya tiyindlu ta hina ni vula leswi hi ku twa swa vanhu a mi nga aki muti munhu a ta na marito mo karhi hikuva mi vona mi tshame kahle na nsati wa n'wina a fikaku ku na leswi ku na leswi ku na leswi i yini vavanuna va lava hina vavanuna hi tele joni hina vavasata joni mara vavasati va hina hi lava ha khome miti laha mara a va lavangi ku twa ku ri mani i te yini mani i te yini miti ya hina hi leyi akiwini kahle la kahle se loko ho la ku twa twatwa hi ta fika la miti ya hina yi lahlekaku ni nga twi hi munhu mo ku i dye ka KFC na munhu wun'wana yi nghene na yena xikolo kumbe i cine na yena xigubu hi leswi hi fanele hi swi tiva a hi lolokixeni swilo swi famba kahle hi tshika ku ya hala na hala hi nga dlayi miti hi swihi suka swi nga pfuni nchumu hi ku mhani loyi i kwala kaya mina ni kwa no twa swi swo twa a swi vuyerisi nchumu inkomo i Richard Maboko aka Mapuve ndange
0: i khensi swinene papa i khensi swinene 0608875942 ra n'wi vona hi ri tshamiseke eka nhleko mhaka leyi va ku yi kha hi burisana hi yona na mikandziyiso
3: i tshulelene ri va ntena na hi lava ku nghena ka mpfukini sisin'we wun'wana i khale hi nga se bola ka mina loko munhu o ni chitela a ni nge herisi vukati mara anga n'wi vuyisi endlwini ya mina ni va kuma swin'we kwalano vuxaka byi vhe byi fa same time a ka ha ri na ku rivalelana mara ku chita a ni ri vavanuna ve ri i tin'hwembe a va vi tin'hwembe va navela le mara va nga ti va ta navela emuti wa mina i mavonelo ya mhana xihlovo la tiko la le kule i France mo hi pfala hi huma hi ku mina xin'wana sesin'wa wun'wana lexi ni swi zondzaka i munhu wa mavunwa munhu wo ta ka mina hi mavunwa a hemba he ni na muti joni he la kaya hina a ni tshami kona he no vuyanyana ni tshama le hi ku vona ku muti wa yena a wu basangi kumbe a wu tshamisekanga ni hayi vhe chaya ni byeli ntiyiso loko ni ku rhandza ni ta ku rhandza hambi u thyakini a ni ni lo ku rhandza mara loko wo ze i ni hembela mavunwa ni swi twa ha loko se ni ya swi kuma ntiyiso a ni yi vhecha ya hi nkarhi wolowo a ni na ku nyika tsekenchese hi ku i ni hembele to husuka hetana loko i ta ni ta ku nyika mali loko i fika he mali a yi kona a yi nghenangi a i vhe swi twa ku xilo lexi a xi na ntiyiso vheta i humaka hi munhu yaloye i mhana xihlovo la France
0: i khensile vanhu va le France kwala ka mali kwala ka machangura 0608 875 9 4 kangziseloukela mama
4: mina hi voko o va na vugangu a handle ivi ni swithumba ivi loko ni swithumba a nga kaneti a tlhela a vulavula ku komba ku yimelela i vugangu lebyiya bya yena a tikomba rirhandzu ka luya tlhela ni byela ku ni n'wi rhandza ngomhani luya ni nge swi fiki ka yena a sweswo ni vheta ni huma ka yena maswona
0: danki va ku ni nge fambi va ku i wa vumbirhi
1: ri xilo se tsake xitichini nhlokomhaka na yi twa ni na yi twa ende ya twakala swinene mina lexi ni va ku mi byela xona se tsaka ni ni nga ta mi byela ku ni mi yingisele ku antswa ni ri laka thomo la loyi a nga mi yingisela ku antswa a ri laka thomo se tsake i Pitus Mathonsi lon'wana John Mathonsi maxi wa mina ya xitap ya hisa nsimbi yena ya ku chayeleni a hi hlayisekeni emagondzweni inkomu se tsake
0: hawu ni khensi swinene boti wa mi hlayisekani kandziyiso wun'wana lowu
5: rixile muhaxi hambe lexi ni nga ni ta ku ni hirisa relationship ya mina yena munhu o groove ngopfu na ku ni kuma ni chiterile hawa no va ni ku byi straight kana u ta swi endla mahlweni ngulele ka magema inkomu
0: khensi swinene va ka magema hlayisekani 0608 875 9 4 ka ha ri mpundzelo wunene hinkwako lambaku mukhamberi kona ha mi amukela eka weekend breakfast awara ya vumbirhi kambe khensi sumela kahle ka awara ya ku hetisela i va ku minjhani muhaxini mi yingiseleni ri laha ka xikukwana ri kwala ka xikukwani malimalileke inkomu va ku leswi ni nga swi laveki i ku endla vuxaka a handle ntsena va muhaxi all right a hi kumeni nkandziyiso ro
1: mi lexi hi xi zembaku ngopfu munhu wasati wo tlanga makariti ku tshama makaritini a teka na makhadi ya vana ya veka makaritini a tlanga na michayini hinkwaswo hi swona swi zondhaku kulu loko teka mali yisa makaritini na vana va nga hadi a teka na tigrandi ta vana dyisa ku ya a ya veka na makariti kona na mapasa ka nkarhi wo bava va MT dampi la gongo wa kona
0: mi kuma ku na pasa ri kona a ni ve ri vo zama na ningisela mi fambane kuya kahle ni khensile a hi kumeni riqingho leri hi nge se za hi tsutsuma gisara fm na maamukela
6: hambi swo vatani vavasati va ignora vavanuna vo va yi vona vo tala ngopfu vavasati va ignora vavanuna va vona
0: hi ndlela yihi papa
6: hi tindlela ta ku va na rinyadya ka nuna wa vona va la ta swibusa va ndla ku rhandza ka vona
0: va rivala ku volo tekiwa
6: va rivala ku volo tekiwa
0: heyi
6: a swi tiva hina nkomu ta nkomu
0: khensi swinene mi nga nyadzi va papa va ka mani please 0608 875 9 4 fambana ngule kahle all right a va lava ni famba
7: njhani mi haxi wa mina mina lexi ni xi zondhaku un'wanuna wo i khi i tshama na yena a famba a twanana na vavasati va tiko leri hinkwaro ha yaloyo na n'wi tshika
0: Thank you. Nikki and Sisney.

0: Ama ithi ni khensile vayingiseri va mina ku va hi kha hi kote ku famba swin'we kahle ka awara leyi-one kumbexana kusuka kale ka tiawara timbirhi kusuka kwale ka awara ya ntsevu ni tiphina njhani loko ni kha ni famba na n'wina kambe ke impela we are the voice of the nation fika hinkwako ku lamba ku mikha mi ri kona ni nga ri va leswaku wa famba kahle na n'wan'wani ntombi ya ka n'waxinyamani kambe ke swo tani hi va hi tsumela kahle ka awara ya ku hetisela mingisa mina ni khensile mavonelo ya n'wina na n'wina ma ku yi kumaka hi kona le ka under streaming ya www.gsrfm.co.za Oh, mina na teke riqingo kambe ke awu teka ke hi nge siza hi susuma GSRFM na mamke aye
1: mpoke
0: e pfukile minjhani
1: na wo fana manda yenge wo teka wo dyolela mirhi rin'wanuna rixaka byi herile kwazana
0: byi herile vukati
1: Abi, amita rapi, lapa nyanga tuwa imunu mi. Na?
0: Hey, sata.
1: Nyata ni ambana na wena la avonu. Manda enda uko nini.
0: Kensile mana mina laise gang?
1: Thank you.
0: Thank you. All right, Ming Saraj Sarafem. Shri tanu ke, ay fambin. Mina nunguna iti sumila kate ka awara. Ya kwe, tisela li wa kwe kai komine kate. Spem sungwani, may sarila ako munu amin. Laise kate.

tani loko ikhe kuma kahle ngopfu mingisa mina kuri Jenny ya Miss South Africa si mai khe fikile kuna lava kwa khavari ka ti top 24 lava kwa kahle hlamusela kahle ngopfu kuna ntombi si yimvederi leswiwani makhosa zana azana masango angana malembe 25 kusa kahle ngopfu endwendwe iva akha a yimela eKwaZulu Natal lava kwa kha ari xiyimbeleri anga a modeler lava kwa kahle a ari busy swa xikolo lava kwa kha hlamusela kahle ngopfu swa tsakisa ku va hi kha hi vona vanhu lava va kwa kha va ri ku ti akeni kumbexana ku ti builder eka vutomi bya vona va tlhela va va kha va nghenelela eka timhaka ta ku fana letiwani hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu ku Miss South Africa yi va yi kha yi ri kahle swinene and then va ni kha ni vone na yin'wana leyi va ku yi kha yi khumba Miss South Africa lava kwa kha hlamusela ku Miss South Africa ku na ntombi leyi va ku yi kha yi suka kwala around Giyani ka miganga leyi va ku yi kha yi wena ehansi ka Giyani a vitana kahle ngopfu hi Ntsaki na yena hi nga tsakeka ku rin'wana masiku hi va hi kha hi va na yena kwala ka nongonoko i va a kha na yena a kha a ri ka mphikizano wa vu Miss South Africa va ha kombela ku va hi kha hi khensa ku himpela etimhaka ta kahle letiwani ku va hi kha hi vona tintombi ta hina leto saseka ti kha ti yimela tanihi tiko kambe ke hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri hungu ra ku hetisela leyi va ku hi kha hi na rona tanihiloko hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku ka World Cup ya haya amahlweni vuboti wa hina va ta va kha va ku tlangeni nakambe hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku ka last game kumbe game leyi a yi va hi kha hi ri kona was it Thursday yes ka Thursday hi va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri a stadium loko va kha kamera yi kha yi jikajika ku le ka World Cup hi va hi kha yi kuma ku na ntombi leyi va yi vula kahle ngopfu futhi nate siyasanga la kha suka kahle ngopfu kwala South Africa i va a kha a vonaka ambale attire yo representa South Africa ambale swimbalo leswi nto swi vula va culture ya maZulu leswi va ku swi tlhela swi ri na mijeko swi ri na tikhalakhala ta ku saseka ma swi ta ku South Africa hi ku i ku mbala tikhalakhala leto saseka hi khoma nambara va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri i va a kha a wela ka vanhu lava a va saseke swinene eka ntlangu lowa bolo kambe swi tani mingisa ra mina va hi kha hi kota ku pfala nongonoko kumbexana hi pfala kahle xiphemu lexiyanixa ku va hi kha hi kuma sungu wahungwani makumembe ri nga ya 2 minutes hi sisimela kwele kumbe kha kumbe kahle awara ya nongoni khensile eka n'wina hinkwenu hi va ku hi kha hi famba na n'wina vula nakambi kha hi ku ina we are the voice of the nation kambe ke ivi hi kuma aka loko a famba kahle na kidominanti loko a famba na yena kahle a ku fela ni vesach na tshembe mpela u na hlayisekile hinkwakunkwaku 0607 5942 hi laha hi va ku fambana nguna kahle nga ri va ri ku sumela kahle ka Facebook u fika ku Jisarik Space FM kambe loko u la ku fambana mehe u fika ku Ntsaki n'wo un'wani hinkwakunkwaku la i vaku i kha i ri kona na tshemba himpela mi ta mi kha mi hlayiseka a ndzhaka risimu leri 1 kumbe tisimu letimbirhi hi ta hi kha hi tlangela siku rin'we ra ku velekiwa.

0: unga durelud tombstone ti life group yir kona laba iba endleva tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka ti life group tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelela edrupeni xisawuli opposite chilidzeni hospital pulukwani na le solomon day kasi u nga va foyinela loko u lava tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 80,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand, 140 i tikumela 15,000 rand, 180 u tikumela 20,000 rand, 220 u tikumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi na va sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84. Kasi loko u hakela 200 rand u tikumela 10,000 rand, loko u hakela 250 u tikumela

Suka kahle ka tinga David Mathebula xinwana ka Jinti Fena na Basics Africa Dzonga. Happy Mother's Day ka mani vanwana ba vanga na wona ka teko obyela mana vona ba hanya ku Happy Mother's Day kambe ka sweswi hi wa bona lo ma amandlobeni vakha wa batsika tsika eti Mother's Day nkarhi unwana hi ti happy ya na hi ti birthday ta batswari ba bona emkuma ku nkarhi walolo ku ba hanya aba vanga na nkarhi wa kahle malo wo kota ku ba vakha ba byela batswari ba bona kambe loko so va hunda emisaveni hi khopa switsundzuka ku leswaku kuna mani wa nkoka loko so anga ha ri kona ku vula ka xiyimbe lexi loko va za va famba u nga va hlayisangi i nga va pfunangi nchumu u ta twa ku thotha Afrika-Dzonga double play ya matimba swinene ngopfu eka mixo wa siku ra namuntlha ku nyike kahle risimu vhere kusuka kahle eka vanibani loyi deliver makhuvele risimu ra kona tiwandzela leswaku fole dinga David Mathebula Happy Mother's Day ka mani laha ka xin'wana ka Jtifena number 6 47 after the 100 o'clock xitsonga top 20 Afrika-Dzonga eka mixo wa siku ra namuntlha njara valandza swi mpfulana hala handle.

kaya kahle mahlweni go rumela ka sa marungula ba hore jwale so go diphira kahle nokono go wa Xitsonga top 20 mix of fame go re kweni wena nje o le go tshelele ka xiponza mananga xa wena go famba ka jana kwa la magondzweni la nga kona swipfula vele swi sunguleni bulana bangwana banga hala side le rala ka malabulelo ka msana mato ga ikona se yo ba kunene mpfula haleni go ga ikona la gela go hlometa le faster a ile go hala keri ndela ho leyo ka beke so ba kunene a i tshelele kahle vukheta kutetana bangwana ba ga ikona a iti makata ku yima ka tingomana singa se vula sona vele e go ka se kona tolo tingoma ti yimine so swi kona vula ku yima ka tingoma ku tisa la xirhavi la a iti ve khumembirwa 2 minutes ani accept ba kahle awara ya mani ya khume we ri hini.

0: manitori vaka manda vangana ku sweswa mana mina ni kombela mingena hi tipepe man ni kombela mingena hi tipepe na swirilo ku ri fufufisela chaya ngozi ya leyo man bulusela chuma na mixer mina te yimo phile kahle vana khume thona leswa jara vana ndo mixer kana ngoko xizonga top 20 khotlo khotlo famba leyo fika le ka vana khume mbiri la ni munga sili mwina la
1: eh jara vana ndo mixer
0: la yo ifukile minjani ka papa ka
1: ipfuki nga jana valandzo
0: ni pfukile
1: ina ka
0: ino ka mhani ka
1: ha i vabot magodo ino
0: miri nga bot magodo
1: tesu njani
0: ai pfukile
1: ai le mkhome ka mkhome
0: la mngangeni wa ngulumbi la
1: Aku titimela man.
0: Oh, ita ku yini ka boti ka?
1: Ah, impelo.
0: Ke sa swiana hlayisa ka.
1: Na ngum hlayisa ka ka.
0: Dako. Ah, loko ri waka mhani wangana hi xitiriri u mini moya. Ni lava xitiriri mina. Otherwise loko ri hava xitiriri wangana hi khwela nghena hi something swi twala ku se ku le ku yiseni. Ka titimela hi le ku cinela mixer. Timela zani mbiri ku phila kahle vana khume. Xitsonga top 20 060875942. Ni munga sini la. Khwela ra ndlovu kasi. Hambi huku inga hi kha inga. Hello, my sister. Ni Mirina kwira flipopo la.
2: Ah, ndi taka ke ri kana zwose na mambo background.
0: Ah, ikhasa swi tele hlayisa khani.
2: Ah, yes.
0: Yebo.

0: 0800 875 942. Ai ungasela top 20. Hello. Hello.
1: Hey.
0: Ai, hey.
1: Hande surta ni fande tola na tola ni ala. Ni fande tola na tola ni ala so na kana ka kwa kwa godi ma vunda ni karani gana pose ni avona vangana va mi. Nyamuntla ta fanda la ala basana ala tata ya ala so na kana ka kanta te ni kari kunda we ni we ka ka ka kanta te. Hi jara joni ngobe ni tanko.
0: Jara joni is back at Kansas Stone go famba mu ku yini. Zero 6 0 8 7 5 9 4 2. Top 20. Siwa. Ti kwi ti mpepe ndawo leyi na. Hello.
2: Hey.
0: Oh, siyo yini na?
2: Aye.
0: Hambi kai wole la ti pepe ngwe ma ku aye. Ti kwi ti pepe ila mpepe la xtiriri la.
2: Ai na
0: sono. Ai, comparo chimu butani, parano chimu butani, man.
2: Ari.
0: Wai na kuma uchava nkulungwanu. Parano kulungwanu ka mani ka.
2: Ari.
0: Gele. Siba. Ninga jana no ul ritha ku nkulungwana la ha kula xibubutani kuna nkulungwana ni ku hambana ka nkulungwana xibubutani ka swini na kumbe xixingwe kula leswi va swi ndlaka va kha va banoma enkulungwana kumbe xibubutani mhana swi tivi la leswi a swo va kha ku ninginiki ku rhendeleka ririmo ini va kha va ndzi tala ku xibubutani yini nkulungwana yini la kha ku dyani swa me. Ndai ungasela.
2: Ari.
0: Siwa. Last power bramina la.
2: Ya, tani belani bra.
0: Eh, sha tsai belani.
2: Ah, aseka sengo poli sokini bani boni na ngwina. Ne tsini ka ka ni ka ame tse ko tsai sa mara boni.
0: Ah, na mela tsaka ka loko isuke e bulavuleni na.
2: Isa se so bramina.
0: I comment
2: kana na ba makwenu.
0: I comment kwalani.
2: Aye.
0: Wait, voice not to nana. Ah, you want what did you get the ticket of the Jew? Call after call. I'm gonna say la top 20.
1: Yo,
0: I'm gonna Raja la. I'm gonna be Johnny.
1: I'm gonna
0: be Johnny. Raja, you let's show you in
1: I'm going to go to the house.
0: Se chama mixer quando kubone ka voice note nimbona kahle loko senda mteka la voice note na tita longola ka kunene mixer 0608875942. Hello, hi ungasela
3: ma shake kobili gobela rena mpata.
0: Hey mwana shimola teka mfukili na
3: hi ka mopuka be tsamola fundi
0: kwate ngopfu ni kwate ngopfu njenkaka. Yeah, nlamba mi endla sweswo kwalana.
3: Mata, e gifti joko bai kutuka nasi kwe reka mshani. Fambi so sezo wana ba.
0: Wondi tika di bumbulu kai kensa shnen?
3: Masu wawan.
0: Alika wana kwe tera mikse nukuteka kate bunanga jama 2K. Ya, awana kusukula nukuteka kate di katara. Ya, so nukuteka elektro. Leka wa etele la le, nukuteka kate ish gaza jama 2K Afrika Zonga. Ileka 060-8875-942. Koma tanga nesa, hello.
1: Sakubona wengu ba.
0: La tsama la kunjani la.
1: Niko no kunjani kwa la.
0: Ah, hinji a yi fana na muroho mani
4: a yi hlongeli ku ya mahlweni wengu ba
0: a hi fambisi sweswo n'wana mati
4: na byela swi ma ta cincacinca maswali kusuka laha tshama mina hi
0: popoy

nga fambisa sweswo vhele ka make sure wa siku ra namuntlha ku yo sala kumbe xana ku timinetse ta mune ntsena ku bile kahle wa ra ya 10 a ra 12 ta va ri kona mrex dj na nongonoko wa guest special Jimen and Raymond Caplot malume juluko kaza xa ma 2k a hi fambi mixeri eka mixo wa siku ra namuntlha.

0: At top 20, hello. Yeah, my daughter.
1: Isasana
0: sasa. Ah, mi tuni ya manjuli na yebanga hitsela yona na.
1: Ishi ni sasa.
0: Yeah, liya ikwamula na na roofing mazingi bari mahlukini roofing.
1: Ah, mi tsa tsiri ni sa kona mi tsiri ku tsiri sasa.
0: Ah, mara tsiri le ku lalana ntisa xiphewa.
1: Yeah.
0: Ah, sasa ku na tjura. Tsiri ri le xi a xiphewa. Ai, ku na se vukhome mhala mhala kwa lanse mhala mhala street.
1: Mina ni tsaba na ku va ku vele sele dziloka xi chai ko ni ku ma yivona ni tsala ku nene
0: ana mi nga ri kona sa hohle va ni fa hina ndi yisa ku i ya swi twali ku twala swa n'wini no
1: i no ani mina a ni swi tivi ku ku humelela yini ka mina na vona hambi ni fela ya jikijela
0: mina kasi
1: jela ni kwa n'wana ni vona
0: sweswi nyimpiwe kasi nyimpi ya yini
1: ah ni fane ni fela yona ndoda liya
0: Ai koi kensile ko na de Julia boy fa ba. Ba
1: tiba le go se go tshele se ya mini nga se tiko se tani pele tindlela no go maivona mihlolo ka se.
0: Mi go maivona
1: le ke tse tshaya tshaya na.
0: Mi go mi go mi ve mi go maivona yo radio you see the kicking one na.
1: Mina eh. Yo na di deep people de le gya ne go di tshaya yini.
0: Ai fambeng.
1: Isa sala se so hey yo.
0: Papa.

the people. Musicale, musicale, musicale. Ooh, well,

All right, red wine, ravitra kahle ra simi chekswa ka UB40 va ta ku nwana ndlela le ku ri ndzenga wa kahle ndzenga ku saseka emashile ya kare ya pfumela na wona ndlela le ka vula ha lawa emashile lawa ya ku yisa nwana vukati vhele ndlela yo leyo yo ikhumekaye wa toti mina zevhele ku bela warliya ya malungara warliya ya khume mbiri nje ka ndzenga wa ku saseka nje ku ri ngqegqezi wa kahle saseka wa tivana hey kesa swinene jan kesa swinene jaro valantshwa ka nongonoko lowuya xitsonga top 20 ndlela yeleyo ku va kahle wisele kahle nkarhi swa ku na mina ta fane jekulajekula ya mina ntima na swimpfulana swi ka swi sewulasewula hi ndlela yeleyo ka tindhawu hinkwata la gian vhele ndlela yeleyo kwanamo elimi ha ku busy ngopfu xirhami maxelo ma kona maxelo lama pfumelaka ka swilo hinkwaswo njhe kesile ndoda nkesile wisa u tirhile ja u tirhe swinene allright ke ka siku lwa ka lama mikarhi ka mina murakisa DJ Jale ri ya vhera ku bombulanyana ra ku faneliwa kahle ntimoro ku nga ri wona loko munhu a nga lava tela kunene n'wana xithaphana n'wa xirilela hi khona vasa mina lava ni tivaka ni ri i Jale ri ya ra ku ntima hi vuma ni ri mihlengo ya xiviri lweyi mina wona hi ta va ri swin'we ta na ku cukumetela ka awara liya ya nharhu leyi ka papa if mkwamulanyika DJ kwamza ndlela leyo ka nongonoko lowa African beat ndlela leyo laha mi cinisaku swisuti vhele ndlela leyo la ka lowu nongonoko hi ya mahlweni nyana vuya ndzhaku yimisa voko zingisa nyana nhloko wa swi vona i ncino wa tingamula vhele makwima rasta ma mina hinkwakwa ku lami ni kumaka mi ri ko vhele n'wana majamani hi kokuva ni xibambani laha ka mauni mpfukile vhele ye difference mikwi he va kon'wana mirini he va kon'wana laha ka jim kalalomi he difference a ni tshemba ku hayiko hambi tshiveli mbhawula hambi tshiveli yini kwala nga kona.

0: ingesiko
1: hayi swa fara xichangana xilungu oh nwese mhlekete home ya gulu manjeni
0: ah mavona se hlekete swi swa ti gulu gulu
1: hayi man nama ya maguru ndi nama ya mihori man
0: oh
1: eh leswi le phakati ni phakati leswo swa swithawula ni thawula nyana leswi ya leswi katsakatsuli nyana
0: ai mativa
1: e kuma na mtoto wa kona nyana etwa inga kwa braweni nyana kahle kahle inga kula wela hasi u tlhoru hala u chira hindi chanini
0: okechela
1: eh ala okechela swi lavo u kanjela ngopfu hi matiro swi lavo u banyana hafu nyana kota ku mita loko o chaku nyana swinene
0: kasi hoye muhoru hoye u kechela loko u hlatswe ngopfu kumbe i timhaka ta ku dyiwadyiwa nyana ku tsuluwa na mabyanyi ku famba na misava
1: na misava swa boheka hayi vanhu loko ti kha ti gurujela hinkwaswo laya
0: se
1: u fanele u hlantswiwa u hlantswiwa u hlantswiwa u hlantswiwa u hlantswiwa se mhele u ni u sweka hawa mhe u ni u khoma number one kani kani u hlantswi xikoro blush ha ku sa na xisava na xin'wenge xipi ni hota ku zeki yo vhalwa
0: mi lava na vas plang
1: ni hota ni hota ni hota ni hota ni hota ni kwamulai na mafurha lamayanyana lamamama mo karata lamani ni thopa ma ya le kule leni a ve ni u faka i ta kuma muhori wa ku va xithopani loko o tala ku dya muhori wa le nkosini i ta dya waka mi wa ka hina wemba nkosi ni nge he dyi
0: muhuma hi wa nkosi
1: a ni yo yi tala ku dyiwa ngopfu le nkosini
0: ta
1: u kuma ku kun'wanyana
0: mi lava ku dlaya mani mi ta dya nyama e bapa
1: no hi ta vona ku hi nga n'wi kuma kwihi hi nga vona hayi n'wina swi tava mi nga hatla mi n'wi juta hi ta kota ku hatla hi phama maguru lamawa
0: na munhu na maguru
1: i na maguru mo ka ma nga dyiwi hina madyiwa hi valava a swi endleki i na swona swi le phakatini phakatini benekant benekant
0: ya
1: kesi hayi namuntlha ti ba kahle leswaku ni le koka musi wa kona hayi wu vuya kahle a ni a ri hisi
0: a ni ma swivona maxelo ma ko ma pfumela
1: hambi ko tlhela i boha yin'wana loko yi veka loko yi nge za yi timeka i boha yin'wana futifuti loko leyi nge za yi timeka yi teka lebyiya bya khale lebyiya
0: a ni ku bana swimoyana ni vona na sinyala wa wudli nga ri wo wakucileni ka ri game a vona wuya hala marhavu ma kovi ya mayahala ma ku
1: loko u dza i ri laya ka zozo liya ka mina liyaya workshop leyiwani loko u pfurhetela henhla u kuma yi ku tubi hinkwayo va ku but masiyane hi ri grachi ya swa kasa yi le ku tshweni ni humese timoko hinkwato laya
0: kwalano swi lava mi tshivelela le ndzeni le gojini le mi nghena kona le
1: loko ni nghena gojini tati wa n'winya mavaka ka he bot se yi ngo huma musi yi nga ri ku dumeni ke
0: loko a ni ni lunghisa zekzoso na
1: se ni hlamala yi huku huma musi ku endleka goji mara movha a yi le ku dumeni se na hlamala ku se u huma njhani manjheni kasi ti le ku ndlonyoleni kwale ndzeni
0: hi leswo kesi na bot masenyana
1: a hi kokeni hi ta va na n'wina mi ti himetela strong namuntlha futa ku julukiwi namuntlha na ri tshuri ku hava ni hi ti himetele leri ro hi milenge na xikwembu a futhi hi fanele tlhe yi cina swinyawulanyana u ka dhawa se hi tatiwa phepho
0: ina kambe mi phepho mi vula phepha
1: hayi phepha yavula xirhami mani swi ya ka muntu a chine nga mandla ku ri wa sa chine nga mandla u dofa phepho u to china vukuma milenge yi gonye ni tayise fasi no vofa na jesi a faka khundu hani ku yisa zwandla ntha na ri zwandla fasi zwandla ntha ha ni to swi vona swi donaka mani n'wana miyanga
0: hayi kesi hambi swi ya hi nga ri ku mitweni
1: hayi mi ta zimini twama hayi a ti himeteli a ti himeteli ni busy la workshop lawani handle ku pfalela hala matlhelo ku nga nghenangheni moya lani ni busy swinene ngopfu
0: kesi ri bot masinyana
1: monokondwem rexon
0: alright laka patra timali patlera raka 578 randa alright ni teka lavona mi le moyeni la
2: ahey kunjani la ukhona mtakava
0: a mina ngiyaphila mani ni njhani ni nakhona lapha
2: a nami ngiyaphila mtakava
0: ina mani
2: yazi ukhuluma nimabulandela smatani chisa vadakiwile kusuka laha fama
0: ngiyazi smatani ngiyazi chisa vadakiwe la
2: a ti dumi ka mahlweni DJ Murat
0: kesa swinene laha tshama
2: la
0: tango

0: What did you know? What is similar to one who could move on like a second? Kabunangal, come up, pick a lama, Makur was one, Kuma, no much in the Makona, look at Sammy, no Kawa, and Yana Sukun, one Yana, Manavona fell. Hey, so, Milamoela. Oh, Milamoela. Hey,
1: hey. Hey, Mijanina.
0: If you can go on a man, my Biana and Sangwan and Zamakuta, no one would Tasangana and a door.
1: Oh, kasi kona mina kwa la kamboko tati. Kasi siyo ina.
0: Oh, alfalente kwa la nani? Ah, matibana.
1: Eh, ami zime pusha pusha kwa la. O china hii na maguba in kwa siyo.
0: Ema.
1: Hiku kumbesha ni tatuwa mungu. Akamboko tana kona kukato. Otwa in kwa
0: kumbesha. Oh, la kamboko tati kure kase matibana mwena. Rivolo angese wadzoka.
1: Ekokwani mashaba doiwani mani.
0: Ekokwani mashaba.
1: Entukulu waka mantosi lu.
0: Tukulu waka mantosi mbu ya.
1: Papa wa mwana lwa bula bula kwa arriva bula.
0: Oh, okay. Enwina.
1: Ishulu mani lu.
0: Oh, nukesos nene matiwala kambokota na.
1: Hey, ati pina na mutha ma.
0: Ah, ni mi bela to ona bela ni mtunsanya na len zagunya na maswon.
1: Ah, na ati no titi mela na ni supula ina kwa na ayi kwini.
0: Ayi kona, kuywa asne le hela mi chaisa na maguba.
1: Hey, nuko hey na mutha hey ni kache ngopu.
0: Ya, so ni kesa sne ni la kambokota. Ema la kambokota kambeni.
1: Ay, heri mashaba lo.
0: Heri mashama.
1: Ni wakwa na honda uya lea na mina.
0: Ah, minga vile, gwele ota kuhimina na ngui.
1: Ah, asubetari mani.
0: Oh, kesos nene laka mboko otaniri.
1: Yuku matosi na.
0: Matosi, ikwa alaka ya mani wisi niyane chavashi rami.
1: Hey.
0: Yesu ngata kuma kusani matibasi vandani saina.
1: Ay, ita lunga, mane sita hola.
0: Kese
1: kofu na mene tlakini manjeni.
0: Ay, maswona, iso sesu kule veka sesu. Muna tata.
1: Hey. Iso.
0: Kese sunene, sasika sunene, angese wa joka rvolwa.
1: Hey, loku muna konya sheli.
0: Oh.
1: Hey, iranga ikwala kambokota kwala.
0: Nakubona kambokota.
1: Hey.
0: Say second's name.
1: Yeva kulu wa kwala kambokota skalabjan sakona kwa.
0: Ungu tingwenya takona tinsizo at madote atiku.
1: Alleluia.
0: Amen. Kesos name.
1: Nampundu niringe tilinjani na nuku ndakuta banku nungwani. Nesu vuvutani. Ano takudu.
0: Oh, vuvutani mahashu vuvutani. Nazo megashi bonazo.
1: Awabuya mfana. Ubuyini na antabeni na. Nasi na mutha ingalo yima kwa la antabeni walo. Hallelujah.
0: Amen.
1: Thank you.
0: Kesa shilele neri.
1: Ah, ninga fambeli kule ni tama kwala ni chapena at time.
0: Samson says.
1: Kesile.
0: Alright, hindelele. Moshu ito kubatakile fere hindelele. Ah, kutakwile. Kutakwile shunen. Na wena entertain mingsero meno. Ujabula kaa nje, mnumo yela.
2: Bottom breaks.
0: Chewe.
2: Mara yin wana tati.
0: Ina isa zikini ngobo. Ina ditlela nginanse.
2: Nah, porque eu sei, né?
0: E nada?
2: E não sei que tem a monto.
0: E lá vai só, não mativa uma cifra cega, mativa.
2: Não sou a nem lá, não estou com o velho de dengue, né?
0: E na conversa, me vou na yumfu, lá vem.
2: Mas aí, se é que ele é o tipo, né? Não, não é o botão break.
0: Mas se você quer dizer, se é que eu não sei, não é que eu não sei, não é que eu
2: não sei, não é que eu
0: não sei, não é que eu não sei.
2: Mais
0: ça
2: c'est
0: d'accord ay right man joe il la gang pour la fasto cola hein ça c'est quand je n'ai ni te colomix la même moyen là.
3: wangena ngana waka Eskom hi jara jo danko
0: o kan kasil chomi Eskom jara jo jara jo kasas na na chomi Eskom mle moyela
3: aho
0: aho kasi wa min juma am fana min tsigen ra min jumin la
3: min jumin a so ku le sa
0: a yo so so na ru so so na ru seke
3: o ma ru seke ha ba ku se ba pa ra ma ba ko ku kom kom fa se ya ma ti wa na
0: ta eta ri la
3: hey izo na ba tsara ku na ta pu ka ma ma ti wa na
0: hey mi nga u nga pu ku mkhutsa nan khomele swi ya swinwanyana loko mi baso wona ni u namba u famba xikan'we
3: aho
0: okay se mele lin vele mjolini ntamku
3: a ni mele lin ma pa na homin jumi
0: sha tshastivi
3: mina ntoko nandi ya khaka tshastivi la ma pa na baba rasmos ni no one wa yemi na ma
0: nimtoka se rasmos la ka ma pu he ma ke
3: Ay,
0: popa popeli, kai haglas kwele.
3: Kesile
0: makhe, mvarungula kwala kayo.
3: Ikavarungula,
0: awoy. Kase kase, mabonana loko imbo ho ri tisimile tiyani. A to rimbeleliwa hi rigayi. Ma kha ku yimbeleliwa mbohu hi rigayi. Mle moyeni. Yimanyani tiseta. Yimanyani tiseta nyana n'wina. Mon tiseta seta kahle n'wina nga ku mina energy nyana.
4: Wa fambi
0: selelenda Wa fambi selelenda phe vanhu vanwanani ka kuvo chajisiwa hey
4: Ah
0: ye
4: 1 2 1 2
0: Ahu wan tsika mina ndhangi oh Ai, maroba.
4: Ah,
0: yes. Hey, me maroba. Mi tsika men rangula min gaja xikari.
4: Ti fane. Mi bogi zeras.
0: He fukule ingo bona mati bona.
4: Ah, ngiamo tamani. Mati vaka tireka, ane hakuna ku tsama ndutine, ane ku tsama ku tsami ku xizozwanini.
0: Sweswi mi tshamiwa kun'wana kun'wana loko mi lava ku ya kamareni mo ti tshamela, loko mi lava ku ya xitangeni mo tshama, loko mi lava ku tshama verandini mo tshama, tene mi tshama na flakisi. Ina.
4: Hi ri yo tshama xizozwanini mhani mu n'wi tshamele.
0: Ina, musi walowo.
4: Mati vaku yompo.
0: A ningwani
4: ava hinda la va ku yowe va ku tilene
0: va munga tsheri tangene le mona na lo mlonzo botla no a ku tshala ha vori ni phone ini la
4: a mo dalene a ha ka fika haleni loko mu laveni mo dalene
0: hey mlonzo boti hey mlonzo boti tsutsuma ya timela Eh a tutu melek tene wa fika sweswi mlondo vuti kwalano
4: hi ku boha kunene
0: eh singo singo singo
4: mana no
0: halala
4: mami ta zama ku bi ina tlatlakanga
0: ha ntandla ku loko ni jika kwalano a ni bola ta nhweti hinkwayo
4: hi leswo mabohelo na yena inga ku okeka slephepi yako mara a hi
0: slephepi
4: ina
0: bohele
4: na yena
0: hi swaku a hi tlatlheki
4: Hela kunongo vutisana ko ah kasi wana i dyondzise hi mani
0: kumbe i tota nyama dlu arezi ku
4: akuti
0: dyondzise hi kokwani i ri dyondzise hi kokwani mani kokwani mtileni
4: hayi kokwani wa yena ni ku he vafambi va tirhile loko va n'wi dyondzise ku tirha mhaka leyi va tirhi ngo
0: hayi
4: hi ku boha xiyimani kahle a xiyimani kahle miloto voti
0: u vona
4: yo wey
0: matani le ku lavalaveni a na a xi voni ku na xin'wana xi ya xa ha ri kona
4: hayi xi na ku teni xi kona
0: a ni voni nchumu la kumbe ti yo ni donala
4: kumbe ti ya ni donara mi ku ku hindza miloto voti kwala ri ka swa ha yena Hello Sandro.
0: Eh so humelela. Ana ene problem.
4: Ba hi va khala meta vanwanyani vanhu hiku hilala hi va tivaku. Kasi munhu wa kona na yena ha wona wa tiku leri.
0: Eh iku problem matala ni tshivele ku nene ma swivona. Se kuna nkayelo unwana ukulu ngopfu. Se.
4: Ah, unwana mi ngo tshivela mi swivona ku menda ka tsongo.
0: A mi swivona hi ngo hleka hi nga yi.
4: Mina ani lo tshivelo mativani yo pfukutsani ku makala lamamondo ivi ni ku tibula ya lo ndazova ku xizozwana xi hatshwa hi leswi va vona musi wa kona he a wu tolovelekangi
0: o hi nga ri koti ko hiswa makenya so i nga ri ko tshwa nhova ni swi vonaka mi tlhela mi tlaku ko phuphutelo ma wa mabyanyi loko ma tshwa emaphupha kha ma tsakama mavomusloya
4: mativa wo ma kahle mati a hi leswo nyamuta ni zi ni yisanele non'weni no koka ni koka a ni tile makaleni
0: u mi dzati mi yo tshama kahle kahle
4: a ni dzaa ni yo tshama mativa loko u ya hala musi ni wu phinda ni ku loko u ya hala ni wu phinda taswani na energy ma ni twa musi ku na energy yi kona
0: ni mi twa kahle swi ri mhendla katsongo a ni na hi chava ku na matafulatafula na switulu hei mativana hi chava swa swa valungu mani
4: lava ni xizingani mi lava vakamakala kwalaka makhelwani mi tichela kunene mi ta titwa
0: ta xi landza laha ka makhelwani wa radio laha
4: kunene mi lava mi ni pfuni la
0: ina
4: loko kwale kokwa malume hlambu a hi vona byaha ra maringa kunene
0: hi voho va lavaya
4: mina mi ngombe ya mina yi swi hleka tingani loko ni ku twa ku hi ni dyondzise malume hlambu no ya hi yena magigigi maweleri
0: o mi vula maweleri lo wana ka dzingidzingi
4: hi vana byaha ra maringa
0: ha lavani a hi vona lavaya
4: hi vona vo kaneta ni swa tibihile loko ko va leswi tanaka ta va yimbisi khale voko va ku hi mina byaha ra maringa
0: o lavani ha lavani va loko va vula ara va ri aya
4: hi swona ma ku a ni va loko va ku byaha ra maringa byaha ra maringa
0: byake maringa loko tiva donorini va tiva
4: tshemba va lava ku tiva ku he mana jinini
0: va ri tini donokini
4: malume hlambu lava hi va he mana jinini jinianajana mani xi na timhaka lexiya
0: yena leyiwani ku fanele ku ri yena loyi mi n'wi vulaka na mese ni nga yima na n'wi kwalano a ni ku mi vula van'wanyana loyi wa jaha wa ka drink loyi
4: lavan'wani va tivela ku hi mina ni tiva vona byaha la maringa
0: ye luyani
4: gigi mawalele
0: ye luyani a tivaka na swa ti-game game
4: hi vona va na swa ti-game game a ni loko va ri le va rimaku kole masin'wini va tshama va khoma foni se
0: vaai
4: va junior ine swa ti-game
0: hayi kwalani ma vurisa
4: kasi a n'wi layini na mina ku sunguleni
0: a mi ni duruvurini
4: hi rava mawalelo
0: i mean backish mativa
4: a ni mavavala laya masiku ya vona ku va rimisa ku yini loko va kha va rima ivifoni vo yintle
0: iloko
4: hi vona va ngo junior u nghena na
0: laha
4: u nghena na
0: laha
4: nghena na laha u ta va ri ku ku ta huma yini
0: va ku lexi wa xi xitlangiwa so va kha va ri va ta joni
4: Ey! Mayivana yaleyo!
0: Timhaka ta kona?
4: Hi rona mawelele, jara maringa.
0: Futhi mana junior va ta tenga.
5: Famba, vadao.

0: Alright, ke hinda la yale wa intera mina moni bona la bua kui mala wana. Ahe mi jan malume himi ngsela kase la kaya jemu kala lume man rose enwa fuman si ramisha bo mo enda tia kala nu enda me tia me kui tele mfaka na wale. Tachika kwala kakukwana kwala anu lekte mi mtela kofi.
1: Ata baba lanza er kwala kan kore sa songa shimi.
0: Yi
2: Big game breaker. Amen na wena mana karna ku yingisela mana ku karhi wandla swona wa tiva antivi man big game breaker loko wa ni lavela peta tosh loko a ku mega dogo u nga va u ni endlele siku man mina ni rhandzeka Thomas Maleka kusukela tiko ra ka mavhuza la big game breaker ni khensile
0: kusa swinene buti rhandzeka.
3: Kunjani Holy Spirit kubuyela Jesu arana kondela no tlanga wa ke dove man the fugitive ni kwa Alexander ni wenge selino so ile ku tsele ke ni kwa la no tlangela e la ke dove the fugitive tanko
0: alright yeko inzale o de streaming ayo uri nuk tlangela rini.
3: Kunjani Holy Spirit kubuyela Jesu arana. Kondela no tlanga wa ke dove man the fugitive ni kwa Alexander ni wenge selino so ile ku tsele ke ni kwa la no tlangela e la ke dove the fugitive tanko
0: oh okay hambi vula the refugees hambi vula in monitor la bona ku vari la hm oi mi fona yala asinde swi ta endla sweswi.
4: Hey, Oscar Maluleke like agama puvi
0: na mitwa la kama puvi la kamaluleke la ka la ka wa hanla
4: na ni na he ni wa kamaluleke futhi kwa
0: kuheni
4: ya lo na yena kwa
0: munjani ka boti heni
5: impukile munjani wos
0: impukile ndavazitha
5: na kusa mina
0: ina man mati bona in cases ne ne man
5: Kasamino samen.
0: Hey, sekala kama po marungula kwala ka tomani.
4: Ah, koi da marungula ne kama poko.
0: Kwala ka wa, kwala anu ka wa, anu kwala anu ka wa, kwala kwala. Kwala tsone le shopi.
4: Hey, ego la ka to, eh.
0: Amu kubona kwala patini.
4: Ya kubona.
0: Kwala tshelo ka karekele.
4: Eh, ego la kwala wa.
0: Yes. Kwala ka mangwa William iko kwala.
4: Izona boy is
0: just kaso snene. Ora timi rungla la ho hon kwala hon ka hon ngwa William kwala hon man. Kaso snene ne re kaso snene bo ing sero jangwe na kwala ka mapuvela. Hey.

0: Ne chwansi pata kungwena ndlela leyi va ku ra ikona makhadzo vusa ruburubu ndlela leyi simla kahle swinene kusaka enkulu munhu ne chwansi ndlela leyi mina wena mintsona mina ta va kare gimeta la ka hore leyi na rla DJ Kwamza papa e film kwamlanyiki va ta va ri kona vhele kanongonoko lowa African beat la ka hore leyi na hore leyi va ku teketeke va ku tshikele ka hore leyi ntsevu njhe kasi ke mina ni ta va ni karhi ni hlaya kahle tikhomenta n'wina le ka Facebook ya mina njhe ya mrakza DJ ndlela yaleyi na le ka page liya ya xitiji vhele ndlela yaleyi ni ta va ni karhi ni mikhumbakhumba njhe ndlela ni ku hala ka WhatsApp ni vona ku loko va ri kona vhele ni va ni kha ni va tlangatlanga ndlela yaleyo ni ta va ni kha ni twa ku kahlekahle kume aminingi salamero queen vele nakona halaka tiqingo nomboro
1: 360-7594-2
0: ane mineka kahle risimi kusaka chenge re ja leifa ta kun'wina va ku ra ikona bodoba chona badela ndlela yaleyo risimi ra kahle kusaka chenge re ja leifa va ku ra ikona chona badela vita ra risimi vele ndlela yaleyo kakati and friends na bona va ta ka vona va ku hayi vafari va piki va ku bagayi vafari va piki
1: naendojena
0: venda ne twanzi va ta kun'wini va ku hayi ko ho vusa ruvuruvu va mbaka makhadzi ni ri makhadzi ho vusa ruvuruvu weekend yo tea.

Ya, entelele wena mixer mo sa sekan kan ya leketa mo rexa the DJ yene go famba o isa mfu. Ka ona la moyene la kusukela kwele ka hour ya 12 kusuka le ka nongonoko wa reggae special. Mina DJ Kwamza tani loko ni ku tshembisile loko ni suka le ka nongonoko wa ni misho wa dziyawa. Ndikunda uya ntavana wena nhlekani lo hi dzumba swinwe. Shelo ya ku titimela swinene wena mixer umno saseka hi vonini leswaku vana vanga hoheli ngopfu karhi wo leha handle hikuva nga tshika va khomiwa na hi mukhuhlwani swibyelini swi vakulumndlwini lomu ku fumelaka kumbe swi swekela na tisupu kan'we na mi nga na swona swihi swoleswo swi tshama hansi swi dya swi kufumela. Kwangu kwa lamu kumaka GCR miri kona wena mixiri wa mnusa seka matiku kuye kwa hambana kwa wana niri ae tsame nishu ingu kwa kanongonoko African beat kusuka la sweswi until 6 o'clock wena mixiri wa mnusa seka kanku nika unanga jashi imu shele enla su nene ungata tipina e jona uka ukumanyana na lishu na lishu iya lishu ufanele kusu tiva maela na continent yeru ya Afrika wena mixiri wa mnusa la namuntla endlela yeleyo risimu ririsiwaka the late le na tidembo and the barura express

0: wena ya mixer uno sase ka network ikhatlwan lena di dembo endlela yeleyo akara enika xitekete xa kahle swinene kona kwala ka nongonoko African beats ka romna ko 27 minutes past 3 for o'clock on tavana kan fula tingo ta mina on byela leswaku hleka nisa vamane vanharo u tshama u ri ndleve namuntla ta va ikari hi langutana ri rimi rintshwa ku loko ikari hi xeweta hi ririmi ro kare hi zwi xewetisa ku yini wena mixing wo saka hi dondile ku ringana ku fikela swiswi hi xixona ku loko hi xeweta na hlekane hi ri maskata akanaka ya manero loko se ku ri madyambu wena mixing wo saseka ngwanani wena mixer homes eka loko ku ri na misho swinene ya hu ya mahlweni ni ku nika vunanga lebyi nga ku lulamisela byona leswaku loko show ya hela u va u byi kumile hi ku tala ka byona wena mixer homes eka ni teka tambi ya kusuka letikweni ra Tanzania wena mixer homes eka ku nga mani ke loko ku nga ri Remy Ongala and Orchestra Super Matimila va ta na risimu ra vona va ku dodoma va karhi va themendela tsinda wa vona kwele Tanzania etipinini risimu rero wena mixer homu no saseka ra ku dodoma hi ndlela yaleyo va ti koka-koka tikatara ta vona kusuka le kule leyi wena mixer va twa
1: hey.

Ya kuri Remy Ongala yalo ya gimeta ku indlela leyo ka risimu ra yena ra ku saseka swinene a ku dodoma wena mixiri wo saseka swi tiva leswaku loyi kari hanya ka madoroba yo kari ha ti nyungubyisa mitsinda ya wona madoroba ya lawa hi tshamaka ka wona ku ya hi matiko na matiko loko ri le tikweni ri le Mozambique wa swi tiva leswaku ha ti nyungubyisa swinene hi va Maputo wena mixiri wo saseka loko u ri hala zim ha ti nyungubyisa swinene hi le vo Harare loko ku ri laha Afrika-Dzonga la ha ti nyungubyisa swinene madoroba manharhu lama hi ma tekaku ma ri na migingiriko ya le henhla ngopfu laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ku nga Pretoria Johannesburg hambi ku ri vo Bloemfontein wena mixiri wo mina saseka lama kahlekahle hi talaka ku ti nyungubyisa hi wona hi kuma va ma khomile swilo swa tiko leri wena mixiri wo mina saseka se namuntlha ni la taku loko hi ya fika le ka awara liya ya mune ya vumune ivi hi chewetana hi ndlela leyi kha hi tirhisa ririmi leri ya ni talaka ku vulavula hi rona ku ra xiswahili leri kahlekahle maAfrika hinkwerhu a hi fanele hi ri vulavula ririmi leri wena mixini mina u saseka kambe sweswi ro kumeka ri kha ri vulavuriwa ematikweni yo karhi lama ma ri tirhisaka swinene monje hi vo Kenya hambi ku ri kwahala ya vo Tanzania wena mixiri mina u saseka se hi xiswahili loko u xeweta munhu u hlangana na yo yena ku ri xitaratini sweswo loko u la ta n'wi byela ku hello u ri jambo jambo hi ndlela yaleyo leswi u le ku vuleni ka ku halo ka yena ku kumbe u ku hujambo hujambo wena mixiri wo mina u saseka se loko u endla leswaku hi xewetana ku ya hi mikarhi ku fana na leswi a ni ka ni swi kombisa swa xixona leswiya swa le ndhaku leyi ku ku na mikarhi ya kona loko ku ri mahlekani hi ri masikata akanaka loko ku ri na madyambu hi ri manero akanaka se hi xiswahili twana ku mikarhi ya kona hi tirhisisa ku yini loko hi karhi hi xewetana hi xiswahili ku ya hi mikarhi hi ta vula hi ku habari za asubuhi hi loko u xeweta munhu ka ha ri ni mixo sweswo wena mixiri wo saseka habari za asubuhi ivi na nhlekani ku fana na sweswi loko u lata ku i nhlekani lowunene u ta ku habari za muchana se sweswi hi nga sungula nongonoko loko ku nga nhlekani ni lava leswaku loko hi karhi hi nghena u ku habari za muchana u longoloxa vanhu vanharhu habari za muchana u vula vito ra yena u vula ra vumbirhi u vula ra vunharhu loko hi kha hi xewetana ku ri na nhlekani hi xiswahili kumbe kiswahili van'wani va tirhisa rito kiswahili se loko ku ri na madyambu u kuma ku se ni ya ku heteni ka nongonoko kwahalaya u ri habari za jioni xiswahili xo lexo wena mixiya habari za jioni hi loko hi Xitsonga hi kha hi xeweta vanhu hi ku ri perile wa swi vona minkarhi wo tala marito lawa ma ku xeweta a hi ma tirhisi kahle hambi ku ri hina hi vulavula ku ririmi ra Xitsonga wa kuma ku ri na madyambu loko u kuma ku tava yeni ka n'wina ku avuxeni kahlekahle avuxeni a hi fanele hi nga yi tirhisi hi nkarhi wa xidyambu a hi fanele hi tirhisa rito ra ku ri perile wena mixiri wo saseka loko hi n'wi xeweta ku ri na nhlekani hi vula kahle ku i nhlekani sweswiya nampundzu hi kona hi tirhisaka ngopfu avuxeni yaliya ku komba ku dyambu ra ha ku huma wena mixiri mina saseka ya se hi ta hi ya swi tirhisa namuntlha a hi swi ringeteni loko nkarhi wo lowa wu fika hi ta vula loko u nga lava ku vula leswiya swa ku lehisa u to vula ku dyambu eka mani u longoloxa vanhu vanharhu kumbe u ku hujambu eka vanhu valava vanharhu kambe loko u swi lehisa kahle u ta vula ku habari za muchana i hlekani wena mixiri wo saseka se a hi dyondzeni tindzimi leti ta Afrika hi nga endleni leswiya swa matikhomelo mo ka ma nga ri kahle emoyeni matikhomelo mo ka ma nga ri kahle emoyeni hi lama ma ku hi ta rhuketela hina leswi sweswo a swi kahle swi vula leswaku u tsan'wa ririmi ra van'wani vanhu loko u za u vulavula hi ndlela yeleyo wena mixiri wo saseka ene swi lava ku hi dyondzisana leswaku loko hi karhi hi valaka xiyanimoya hi dyondzisana matikhomelo lamanene lama ma hi kombaka leswaku hi vayingiseri xidzi va xitichi matikhomelo man'wani mo ka ma nga ri kahle hi lama mo u kumaka sweswi ku le ku haxeni ka mina DJ Kwamza DJ Mregza u chayisile mi swi twini na ku u chayisile kuma ku loko se ni pfula tiqingho twa ku minjhani DJ Mregza wa swi vona sweswo swi ku veka ka xiyimo xin'wana xa ku vanhu lava ku yingiselaka va swi tiva ku wa wu yingisile radio hikuva wu swi tivi na ku nongonoko wo karhi wu hundile wena mixini saseka se hi tivoneleni ka leswi hi swi endlaka loko hi nghena laha moyeni ririmi leri i chumunyana wun'wana wutsongo ngopfu kambe u nga ku onhela u endla leswaku na radio u nga ha yi rhandi hi matikhomelo ya lowo tani se rhanga u yima u yingisela u twa ku nongonoko u fambisa ku yini u haxiwa hi mani nkarhi walowo ivi u kota ku
communicator kumbe ku vulavula na muhashi wa karhi wa lowo lowe wa ku nghena kuma ku khuza muhashi unwanyana khari hasha a hasha tolo ematikhomelo manwani mo biya ngopfu ka wena nwinyi na le kala wa ku yingiselaka se va switeka ku wa u yingisele radio hezwi u la ku ta tidumisa nje hi GCR shauri yako irisim leri ni ku bela ku rona swi ri suka kwa tawalo wa orchestra super mazembe kusuka letikweni ra Kenya

ya loko endzela tikulera ra Kenya tikulera ra President William Ruto ela ungata kuma kona ntlawa lono ku tlangela ka risimu ra wona lo wa orchestra super mazembe va ku shauri yako ichi statement xa Xiswahili emavulavulele ya Xiswahili lawa ningo namuhla hi sungula ku donda ku shewetana ha wona wena mixi room no saseka ku loko ku ri na hlekani hi ta vula ku habari zamchana Walokolosha ka vanhu vanharhu hi ndlela liya loko ku ri u lava ku nghena ku hayi mina leswi ni nge swi koti ni chava ku rhuketela moya wa kereke ku ha wu pfu u vekile riqingho ra wena ehansi wena u nga ta va na mavonelo malawa u tshika van'wanyana lava lavaka ku ta dyondza tindzimi leti ta Afrika ndisana mati khomelo la ka xiyani moya wana mixiro no saseka ku tiphina xiyani moya le xa hina inga yendi ku vanhu vanwanani va tsutsuma va ka xiyani moya swinwanyane va ku hey ha chava le hi mako ku humelela leswi na leswi Manyani wena mixiro no saseka wa swivola swa ku lo kha yingisela more special ni tala ku switwa ngopfu hi sonto leswi bafundisi va hina va xiyimo xa le henhla ngopfu va kha va dyondzisa la moyeni wena mixi ro no saseka u kuma munhu a nghena ku wa mi vulavula hi xilungu ku ri radio ya machangani leyi radio ya Xitsonga swo lava nga ku yingisela vo tala va va wena mixi ro no saseka swi tivi ku ve le ku criticizeni va ku a nga swi tivi loyiwani na GCR a hi haxeli vanhu va Xitsonga ntsena yi na tipercentage to karhi ta tindzimi to hambanahambana wena mixi ro no saseka leti layisense yi pfulaka ku yi haxa hi tona se xilungu xexi ya hi chingelaka vafundhisi ku va vulavula hi xilungu swi tiveni ku na percent ya xona eka layisense ya xitichi lexi ku ya xa tirhisiwa Xinghezi ku va fundisi va hina i ku va swi tirhisa va tlhela va hlamusela sweswi ya va nga swi vulavula hi Xinghezi xexi ya ku a va vula yini dyondzini ku lawula ririmi ra hina loko hi ri moyeni wena mixi ri wumi saseka ku swi ku endla ku na xititichi lexi u xi rhandza ku ya ku yile swi nga fiki laha u xi zondhaku vulavula hi Xinghezi xexi ya vafundhisi laya swi tivi ku ku na va kona lava va nga twiki ririmi ra hina ene va twa kunyana phati yaliya vafundhisi va nga ku tirhiseni ka Xinghezi xexi ya loko va kha va vulavula tivhese ta vona kwalaya hi ku tihlamusela vona mapedi lama va xi rhandzaka ngopfu xitichi lexi u kuma ku Xitsonga vo xi tiva ku fika kwalano mara loko va hlangana na xiyimo lexiya va twa ingaku va le ku tweni ka swo tala swinene wena mixer wumi no saseka leswi ni swi vulaka u nga vuli ku DJ Kwamza ha yo vulavula hi ku yi tsakela swona sweswiya i layisense ya xitichi xi vula yi vulaka swona Xinghezi xa tirhisiwa laha xipedi xa tirhisiwa laha Xitsonga xa tirhisiwa laha xi va na tipesente ta le henhla kwala ka nongonoko wena mixiri wa mina wa saseka ntirho wa hina i ku va hi kha hi mi dyondzisa swihi swa Afrika eka hi mi bela vunanga bya Afrika ya ri hi dyondza leswi na leswiya tanihiloko namuntlha ni ku byela leswaku ya dyondza maxewetanelo ya Xiswahili lexi xi tirhisiwaka ngopfu vo Kenya etikweni leri ku ni baku risimu leri humaka kona wena mixiri wa mi saseka xa tirhisiwa swinene na le vo Tanzania na man'wani matikonyana ma nga kwala Afrika wena mixiri wa mi saseka ku tsundzuka leswaku laha Afrika hi na kwalomuya ka matiko ya ku ringana 54 man'wani ma kona ririmi leri ma ri tirhisa swinene leswo swi yo fika swi hi tsandza kun'wana kwala ku fambeni ka nkarhi kahlakahla ku fanele ku va rona ririmi ra ximfumo tiko rin'wana na rin'wana leri nga laha Afrika ri ri tiva eririmi leri ra Xiswahili leri va kha va vulavula hi timhaka ta ku xawuri yako orchestra super mazembe va vula leswaku leswi loko u endla swihi swo karhi wena mixini wa mina wo saseka tiyimiseli ku leswi swi nga ta humelela endhawu ka swona u ta swi yimela it's your own problem

0: hileti humaku le tikweni ra President Daniel Chapo teleto wena mixiri homno saseka ni vulavula imani ke loko ni ku President Daniel Chapo ni vulavula hi President wa le Mozambique wena mixiri homno saseka u kha tsundzuka leswaku tiko leri ri nga rhandzeriwa hi matiko yo fana na Afrika-Dzonga, Zimbabwe, Zambia, Malawi hambe ku ri Tanzania wena mixiri homno saseka. Ku bela ku vona ku ri ntlawa lowu nga thiwa ku Gorwani kahle lowu nga thiwa kahle hi the late President Samora Mashele loko kha ku tlangeliwa ntshunxeko wa vona kwahalaya ka vo 1975 wena mixiri homno saseka laha va nga tsakisiwa hi matlangelo ya vafana lava nkarhini wa kona a va ti vitana hi vitonyana rin'wani va a va ti thili vona rivito ra kona ka ntlawa wa vona lowa vuyimbeleri leri ivi President Samora Mashele va va tha va ku hi vona Gorwani leswi ngo vula leswaku va fana va ku tlhariha swinene. Rone ku bela ku rona ra Gorwani va ku majurijeta wena mixiri homno saseka ku nandzi haka swona ku va maAfrika ma va nyandza yin'we ma tshamisana kahle hi kurhula wena mixiri homno saseka ngonyupezu leyi sukaka ha swi twisisa leswaku ya swi yo ta hi ndlela yin'wana na yin'wanyana kahlekahle hi ntolovelo wa kona a ku fanele ku tshamisana kun'we tanihi maAfrika hi va vanhu van'we timhaka leti ya ta ku vukhamba yiniyini vanhu va ku ta le matikweni man'wani ma na vukhamba swo lava leswaku mimfumo ya matiko lama ku talatala lawa kwahala ka SADC region kahlekahle na hinkwawo kwala ka Afrika ma tshama ma ponisana ku hi nga swi endlisa ku yini swa vanhu lovo fika va endla ku nga vi na kurhula etikweni na va ku khomi wena va ku khomi va ku yisa tijele to njhe hi le Mozambique ni le vo Zimbabwe u ta vuya u swi tshikile swa vukhamba u nge swi endli u nge fani na laka Afrika-Dzonga u khomiwaku hi voko ra vevuka ngopfu wena mixiri homno saseka u onha u tlhela u nga chavi na ku ya jele ku onta vuya na va ku yisi a xikuruvi wena wena mixiri homno saseka u onhile loko ya huma laya u ta va u swi seletelini swa vukhamba kumbe swa ku karhata van'wana etikweni wa yi vona jele ya ku yi endliwi hi ndlela liya ya ku laya passagini u famba kona xilebe xa laha henhla laha eka lwangu ra kona laha kumaku xikwala kusuhani na makatla ya wena u famba u korhamila u koti u tlakuka u yima u famba kahle se wa byi vona vutomi byi byiya hinkwabyo u kha u famba u karhi u byi spenda kwele jele u hluphekisa sweswiya na vuswa bya kona u kuma ku na loko u tshika u nyikiwini wo nyikiwa kan'we hi vhiki loko va nga ku tiselangi va ka n'wina hayi khari wena so halaka hina kuma ku mi va dyela kahle kahle va hisala vo tshama makhotsweni wa swivo sweswo va ri vitana na tiya ya masi va ku hi na tiya yo ka yi nga ri na masi ha yini ku ri swibocha swi sitereka swi sitirayikela eswakudya swi ri makhotsweni ha endhawu ka riqingho leri kumbe makete lawa ni ta va ni kha ni teka tiqingho ta wena wena mixiri homno saseka u kha u tsundzuka leswaku ri namuntlha ni ri hi le ku dyondzeni ka ku xewetana hi ririmi ra Xiswahili loko u nghena u nga ha vula ku jambu u vula vanhu ka vanharhu kumbe u ku hu jambu eka mani na mani na mani ivi loko u swi tsakela u nga ha vula hi ndlela leyi ya ku habari za muchana eka mani na mani na mani na mani sweswiya wena mixiri homno saseka hambi u swi vulavula hi kha hi katsakatsa na ririmi ri ra hina ra Xitsonga kambe loko kha hi vulavula maritima lawa ma Xiswahili lawaya hi ta va hi kha hi endla swona ngopfu hi ta va hi kha hi ya mahlweni na leswi ni lavaka ku hi fikelela swona wena mixiri homno saseka ya ni kumaku makete lawayani ku ni lava wona hayi kona matsutsumini okay wo va u teka riqingho ra wena hi hlangana lamoyeni wena mixiri homno saseka hi twa ku ri ku ri yini ahee mi le moyeni mixiri homno saseka
1: enhlekane na vaxuma malimesi
0: ahe bo joe
1: Ipukile
0: minjani na?
1: Ipukile.
0: Kambe ni ta ehlekani hi Xiswahili ni ri ri yini?
1: A hi ri jambo.
0: Haya, na loko mbulisa sweswo hi swona ngopfu. Se mi ri jambo eka mani loko va yingiseri va JCR.
1: Ah,
0: va
1: hi famba na ngopfu. Nta ku jambo ka mhana xikongele ka vajaha kusuka kona laha block 10 aka swigunyana. Kuna mali wa takisa, nela kama wanderi champo, wa takisa, ali mali wa shindi kusuka zake, yani ake aaa. Nili champo, kama wanda kwele, nebo duma nsaba, kwa wiku kusuka zake, yani ake ese amu gandiri warboni. Loko champo, akabona, ili afuma ngoma. Sikipi choko pa yiku kusuka zake, kwenye kamswani. Tutabu agama nume izi wa samuka istudio che hondere ka kwa la istik chincha hina nukwe Tep! Tama nume izi!
0: Ite tawla li ni boti jo gift ku bayi hika yi samtira jisi aray matrin
1: Masubwana wana baba
0: Danke!
1: Kwa mle nangi fa mama nume izi
0: Impela! Ya nukwe bona va isunguleli kahle boti Joe Gift wena mixer umo saseka vachi bili chi swahili na mulante loko u xeweta endlela leya yo komisa wo vula ku jambo swo vula tsena ku hello so leso hi chi swahili wena mixer umo saseka kambe loko se ya kha ingena endivundeni ndeni bya xona hi la ku kombisa timhaka ta ku ha xitwisisa swinene ahe mile moyeni mixer umo saseka
2: ahe mjane mjane
0: vipukile mjane emalu emagoda
2: e pukile man ni japo kawa ni wanawa kanto vukazi laka huma 14B azozini
0: ina
2: ata nika asipula ili kunini niku bram judis loko demand fund yeli woye malanis laka gear fiction evela
0: ina
2: ito wafaka gifu liwa ni teka lala laka laka mapapila lala laka mani sabili ya Aba drive kahle tiki kuna pula ma. Aba nani wa magoda ka nkonhla tsela manje.
0: Oh kambe magoda mizimi nga u ba tiro lo ba xipfalo taxi nani?
2: No ubhile malume. Manje sipuna ngwanga tenta ta khomela nyana matiwa.
0: Ah miya miya u kombela kwele ka vasisi taveli ya kumbe kumbe xane loko post yi ri kona vanga minika ti
2: post. Ana na na ba ta bona matiwa na.
0: Na ni kesele magoda.
2: Na seka ne malume.
0: Isola.
2: Yeah, and then end up telling me, Lava, do you?
0: Thank
2: you.
0: It's Mota magoda na yena usungurile kahle ku jambu eka vona vanhu va lavaya ndelo ko tsakela unga vula ku habari zamchana so vula leswaku inhlekani hi xiswahili so leso wena mixer umno sasaka aye mele mwe ni mixer umno sasaka
3: aye yale
0: hey fukile minjani ndlovukazi
3: ipala bozela wa magetrali Nego jambo magoda kwala ka mkhomeli mtsini. Nego jambo kala ka tsaveri ale taxi rank le ka mapapila.
0: Ina man.
3: Nego jambo le ka ma shoot gracious le ri baprai. Avar man lokas no hobo zono dokra la ye.
0: Aye ni ndlovukazi.
3: Jambo.
0: Jambo. Wata waengizeri wangu ina etata na Solomon Kosa wa jizi arako. Hei, vele kudonde ni kashi swahili na muntala. Hei, mile mweni mikizeri wa mduzika?
4: Maluma FFS.
0: Hei, mandu kato la Mountain View.
4: Ah, mandu kato mba, asi leti something ya liko kwa ngabe.
0: Kwa kwa ngabe na muta mtisi shungwa. Nani tuanga kwa ritura mandu kato.
4: Nindene ni sati ni kani kwa haa. Nilawa shi watelele rea na magoda. Lari hini.
0: Oh, ra jambo.
4: Apa tu jambo? Apa tu ini nam? Hai, mana asalnya makamuan ini jambi sa? Makamuan ini ku jambo ka, paka kau kan dalah waku sula. Nana butari le ati eh, birthday boy, action jambo mana boti? Ini ni ku jambo, action jambo mana boti? Ini ni ku jambo, akamanso, fibu syakat joto lah.

0: No, na kensa swinene koko ni gavile.
1: Jambo!
0: Jambo!
1: Thanko baya!
0: Itola baya! Koma endlela leyi ririmi ra xifumo ra Afrika wena mixini vuva mina usaseka a hi ra le Kenya ntsena hi lerere Tanzania ntsena Afrika jikelele hinkwayo a ye
2: DJ Mukwamulanyika
0: DJ Mukwamulanyika ya loyi boti masenyana
2: kusuka kana namuntlha mi ri nghena eka ku jumbo
0: hi n'wi mi swi tivaka boti masenyana
2: ni no ri jumbo kha va mdiwa wangu ti sungula ka mdiwa wangu kwale ka makoxa namuntlha mpela ti nga biwa hi ku a ku hisi ni a ku lata ta ku ni karhele ni huma nyuku hayi ku i twa munhu a khomiwa hi swilwana ka hiwe ndi no pfuna ku tanja moya ngawu no dzunguruka a ku dzunguruki moya la ta ku ciniwa swa mampela
0: ina
2: ya ive se ni heta ni tihisa leyi a River Plus leyi mhani a veri va ta yi joyina leyiwani manjheni loko a rezi kumbe va ta lunghake ha se sela ti joyi xikhokho manjheni se yi nga ta va dyondzisa manjheni loko a yi kahle hala ku govela
0: ina mani
2: hinkwavo ndi no ri vakhadzi vangu ndi no ri jambo ndi no ri havo no tambisa mu West chete wero
0: ero
2: zvakanaka zvakanaka zvakanaka
0: yenda boti masenyana ya ingena boti masenyana yaliya ika ikombisa vuswikoti bya ku vulavula xiswahili na xixona hi nkarhi wun'we wena mixer umno saseka ahe
1: jambo malume yefi
0: jambo
1: Ta ku jambo ka boti masenyana kwale tikweni ra ka vona. Jambo ka sesitavelia kumbe le ka mapapila. Ku jambo ka kokwana wa Dakaro. A va jambiswa hi

0: yisa vula kutaku vanhu va swi twa ku ya sendzi swa hi leswi wa xi vulavula wa vulavula u xeweta na hlekano ku ha bari zamchana malume ha bari zamchana boti jo gift ku bai ha bari zamchana boti masenyane ka majos he mile mwini mixiro mosaka
1: DJ
0: Kwamza, DJ Kwamza, yalo yishiteke, teko kwanwa junior leka ya kajilomu.
1: Madame ni zungu lika, tengo kakumbo suwana kundam jilara yotara nigeza sabami, plashiteke teti njelenda meni. Ansa kyanla andati yusara nilendini.
0: Ina. Mela kutati favela mpela kwanwa junior.
1: Ay, mela kumitaki kona title bela nji.
0: Hey,
1: ku jambo ka vana va landelaka. Ba ku jambo eka Ntsimilani ka Makoti. Ni ku jambo ka kokwani Mavunda 48. Ni ku jambo ka papa Remote andi wa ka wa popa na Jeremy Cheke. Bani lava a va jambisiwa hi kokwani wa The Junior DJ Lerisa ximutwani xa kokwani Mbilena Jikijera i ximamondhiya i xitekete.
0: A xi hlayiseki xitekete mpela.
1: Hayi xi hlayisekile swizozanini swa xona kwani.
0: Hi swona.
1: Ahe.
0: Thank you. Sweet papa remote kwala ka mjaji ku waka wa popa metsi mchini na mchini u ile lambe mpfula yana hamba yini wa popa mati leswaku ku ta kumeka mati ya ku sweka mati ya ku hlamba mati ya ku ya ku endla titiya
2: mungo hleka ke
0: ayi no tsaka loko mka mngena mingiseri wa GCR wa rambe
2: jambo mami kwamza kwalani Even taku jambo ka Mansofi le ka mapapila ti frigini. Tlhene ku jambo ka Sister Velina Nkumbe va ri la ti renke laya. Ni ku jambo ka ba magoda le ka mkhomi le a mugangeni wa Ngulopi. Naka a va jambisa hi makhela wa mayini kwala ka muchipisi kwala hlayisekandi kwamza
0: hlayisekani swinene mani jajana
2: hi
0: swona ku hayi kona loko va yingiseri va GCR loko vo tshika va yile a Kenya hi leswo se va na ti-basic ta xiswahili wena mixiri wo ntsaseka loko vo tshika va yile eTanzania va na ti-basic ta xiswahili va nga ha kota ku xewetana na vanhu valava va tshamaka le lava xi vulavulaka swinene xiswahili mi le moyeni mixiri wo ntsaseka DJ Makondomoli hi yaloyi swi matani chisa maxale laha tshama
3: I'm going to go to the house.
0: Jambo eka vola vanharu.
3: Mara hambile ku i just matapu yi nga chani kwalaa ka chuma vona ni ve ni twa ku nandziha se. Mo lava landzelaka na mehe va twa ku nyangana. Va kona Pastor Rudolph kumbe malume Rudolph ka nkarhi wa sweswi va vhakachi a Harare ni nge tintela a tibasi loko mivela ndhaku malume Rudolph. Ku ta vona swi va ra Malileke ku tshama kumeka kwala ka nhlani ka mugangeni wa kampenyini wo hetelela i Pastor Gabgab kumbe malume Gabgab va kumeka leti ku endlaka phafazela leyi leyi a nge a va ti kunyanganya ka leyi nkarhi i mapulante leswi ma ta xisa matiyalo kusuka laha tshama fikesile DJ Makondomoli
0: mara jive matapudza hi yona ni nga rhanga na hi yona tole hi swimatani swi ri ama korhongomelini nkarhi wa yoo ko kona ni pfuna mutemendela ni ku leri risimu ri ta tsakisa swimatani chisa maxali laha la ka makoxa laha ya mixo va yi va hi joyina loko se hi ri ka timhaka ta nhlokomhaka hi karhi hi vulavula jive matapudza ya Jerry Mhlanga laha ka nongonoko

0: Kalpi leyi ni yi chayili matolo. Tlhela ni tsemendhelela mpela ni ku yi ta tsakisa swimatani chisa maxale la ka makoxa la la ka tshama. Ayemele moyeni mixer omno sozeka.
1: Bari jamchana.
0: Bari jamchana.
1: Bari jamchana ka masilo mgwezi wa chopa mngana wa mina ni nga gumba gumba. Nchani bari jamchana. Aka masendo la kamdawu ba amache. Kamu bari jamchana. Meleke jay. Yusa makamu leka skunyandu. Lango bari jamchana ka wona. Gumba gumba mdiwa kwa tulisi kusuhaisho wa saa.
0: Gumba gumba mwena mitula shiswahili le shinga kumashitiva tiva nyana. Mizimi shivula wula kunga nyana.
1: Izamile kunwana.
0: Ano na matwala.
1: Tandu.
0: Tanke. Taisekani vanateka lunene. Ni vula ku wena mixer room sisaka ku xiswahili kahle kahle a xi fanele xi ri ririmi ra ximfumo tiko rin'wana ra Afrika lama leri hi nga na rona laha ka matiko ma lama 54 ri xi tiva ri ri tiva ririmi leri
2: ahe
0: mi ri bari zamchana ka mani
2: bari zamchana ka ndlovukazi a zozini bari zamchana ako kwa ngaveni ka makosha mira bari samchwana ako kwa swa boha vo mpapa amadavulini tanga bari samchwana xi xona xa mampela manchauke babu meni kwala ka jimu
0: manchauke la ka jimu i xi swahili lexi namuntlha hi xi vulavulaku
2: xi swahili ra bari samchwana
0: danke i swona ya hi xixona ma swi tiva leswaku hi ri masikata ya kanaka namuntlha hi tlulini ka xixona hi va xiswahili namuntlha xixona ma swi tiva leswaku xi vulavuliwa ngopfu laha tikweni ra zim abwe laha kahlekahle na swivongo swo talo swa hina vatsonga swi nga kona wena mixer omno saseka swa ka xithole xi kona kwini le Zimbabwe na xa ka chuma xi kona kwele Zimbabwe wena mixer omno saseka Emile mwini mixer omno saseka
3: jambo DJ kwa mlanika
0: jambo
3: mijana
0: ifukile minjani ngwina
3: ifukile mwana ku jambo ka gift joke ba la ka mtsana le ku jambo ka the general person cause la ka mbatho le ku jambo ka sticketi va kokwana wa the junior la jilonga namuntlha ni pfule kahle hi yona ma siku rin'wana mi pfula hi deva ra ngo ya jazz band ma
0: namuntlha futhi hami deva ra ngo ya jazz band mi ta yi twa namuntlha yi kona kwala ka playlist ya mina mo tshama mi yingiserile
3: va tiva ku na risimu rin'wana loko ri tlanga ro hleketisa mukhalabye va ri data ana a ri fambelana xona xitekiti nte
0: ra mani rero ra deve ra ngwena
3: va ri bathana
0: okay hana ta researcha secha la ka michini ya mina rero kambe namuntlha mi ta twa rin'wani a ni mi khomelangi rona rolero
3: impela hayi masenyana rona tinalulekela mobla
0: hlayisekani swinene boti masenyana
3: thank you
0: vambirhi ntsena sweswi se ni gimeta la ka xiphemu lexi a ri titengo ivi se hi ya mahlweni ni mi nyika malangavi loko a ku titimela ku titani ku laveka malangavi ma ku dya ku kufumela
3: bari zamchana malume ifi
0: bari zamchana
3: mara mpfukile mara na
0: i pfukile minjhani n'wina
3: bari zamchana mana mativana Moni va teka mana bari ka mchana ka gumba gumba le ka xhosana le a bari ka mchana ni ku putma senyana le ka magezi le a bari ka mchana na n'wina kwalano mani va xuti grexia swi pfulani va tlasa a bari ka mchana na n'wina avo mani a va teka ka mchana ka matiko ka mfana wa goxa ka mapfuve matiko mara wa tiwana
0: mfana wa goxa la ka mapfuve a khesa
3: swinene
0: sungula kula lowu faneleke u dyondza loko u ya ka ririmi ra vanhu lava u nga ri tiviku i timhaka ta maxewetanelo hakwalani leswo u swi bili u kuma ku na loko se u kombela swin'wana ka vona swi va swi ku va olovela na ku va ku pfuna loko u rhanga u va xeweta hi ririmi ra vona hi pfaleleni mikisi ri munu saseka n'wina mi nghenaka sweswi
2: hayi mo hi ku habarisa mchana kumbe hi ku jambo ri ra xiswayina
0: bombeni hi rona ririmi leri
2: habarisa mchana eka mest maxindzi ni hlayambela ni hlayamihlahlandlela hayi aka vono ya vahlekanisa namuntlha ku ha ku ri siku ra vona plus anniversary ya 30 years ri swin'we malume ife
0: swa tlangeliwa mpela sweswo
2: ni ku ka papa gift Joe Kubani le ka mswani abarisa mtshana ni le ka vona ku na hahani wa timbeva la i hahani wa mapondlo i hahani wa muti lowu ni nga tshama ka wona la na vona ha va hlekanisa hi ri jambo eka hahani wa timbeva mani
0: ena
2: tirhisiwa a va hlekanisiwa hi mani maxindzi i kokwana wa ku hlula kusukala giyani 6 a yeni malume ifi
0: a yeni mpela kokwana wa ku hlula danko ya hi ya mahlweni hi ndlela yaleyo xinari xexo xi twaku xi nga ku ri xinari xa mani ke hi loku nga ri xinari xa Mario Chauke kusuka la ka ndengeza RDP va ku mali etiphineni xinari xexo

Ya, ila kutaku imario chau kekwala nwe na mixi romno saseka idondisa iti makataku malili yenga irandisa evano, yenga ivengisa evano, yenga ingense la utomeja ena ekomjini ikwala wakaku wabano bangwane la wabarandaku mungofu mali ndela ya kuturisa, wangaseke takuku yukuma eka ena iti ndela to bia swinen, sa iti vonelini iti makaleta malili, yenga ifumi la utomeni jayena la iku itakumeka kamongwa nyano kumaku ika iti ngenisa ema kotuini, ankanu ulawula hili kutu ni rashkuruwe wena mikisiru nsaseka kufamba wea palili wakwili uonelu ngwane munu udele ngwane munu utasupone zwa kutumi jale jele tabuya haikona launga tapalili wa jele mtela mbekili wana the big screen baku enjoy ane FIFA World Cup mirikwili jele li sina makosa irisimbiru ni kubela kurona suishirisu kwa kuka less wanyika wena mikisiru nsaseka itipini irona

kutakuichi Ngomboza nkakati mpende kwa lani wena mixire umno sasa ya kavata waku bujelele Irisimuliri kate kate re dundi saku leswa kate kate Loko ilava leswa ya swaku inama bindi okari ilava ko ikumati kastama Leswa swari kendla kendla kama unwani suta ekela matruka Hai kuma ti customer ti bindura hina ri tiveka swinene ka vanhu va ku tala tana ni ka GCR mi ta ku hlangana na vona our marketing manager Mr. Baloyi wena mi xirimo sa seka va ta mi endlela ti fanelo ta nwina hinkwato mi twa bindura nwina ri tiveka hinkwako lomu ka va yingiseri lava va yingiselaka xitichi lexa xirhandwa loko va ka va ri twa ri advertisiwa kumbe ri navetisiwa kwala ka GCR mi ndoka siku va pfuka va khomandlela va ta ku xavini ka leswi mi swi xavisaka Chikomboza wena mixire wonsa saka entsakisa loko ari ku performing live enswini swi randa ngopfu imunhu uta ngivona hi ti dreads ta ku ngifanela swinene ontsakisa ngopfu ku maloka b shirt ya white so komi katara ka yi rija yi vungunya swinene ena tona tisimu to tala ngopfu mara leri ra vujelele leri ha leswo i risimu leri kahle ka leri nga ta ka ri nga heleliwi na hi matimba na siku na rinwe ku vona loko u ya khendla u khendlela ku business ya wena yi kula u ya nyikiwa swin'wana kaji swi vuya swi ku byela ku ha loko u lava ku va xava swinene vanhu famba dlaya mhana wena sorry ku vulavula hi ndlela leyiwani swin'wana swi mi chavisa ni nga xisona so leso loko fambisana na rifumule rero kendla kendla leso rina ku tikisela swinene na loko mali ya kona u yikumina ntivi na ku hayi enjoy na u kuma ku siku dice papa wa wena siku dice vana va wena mara malusa la u yikuma hayi enjoy mali ya kona na

vula vuliwa ku hi xigombodza la ku le ku hluphekini loko aku dzama ku khandiya bazo endzela mashaka ya yena ku hi ku u famba na xona hinkwako a xisali phela xihi lexi loko ku wa suka kaya xikona ku landa u ya kwihi se ku famba a xicheli begeni mise loko xi nga fambi xi kha xi voniwa hi vanhu xin'wana kaji lexi se loko xi tshama bazini kamali wa twa ku mudelele wa bazi ri kha ri famba xi sungula ku yimbelela xi ku xi twa mudelele na xona ku khandziya aeroplane wena mixerolo saseka xi sungula ku yimbelela kwele moyeni and a wu languta ku xi twiwa hi vanhu wa swi vona ku se ku hlupheka leswi a hi dyondzisaku hi swona xigombodza wena mixerovomuna u saseka ku hi nga swi toloveli ngopfu swihi swa muxaka luya hi ku minkarhi yo tala u ta kuma ku eyi xa jeleza na xona loko u fanele u kuma mali phela se xi ku endlela ku u nga yi kumi hi ku olova na loko u yi kuma hi ku olova u kuma ku na lava a wu ku u endlela ku loko u kumi mali yaleyo u ya va xavela swo karhi hi yona a va ha ri kona swi vona ku dayisiwa nsati wa wena lowu n'wi rhandzaka ngopfu u ta fuma loko u ya kuma mali ya kona u ta sala u endlisa mani Brazilian hair sala u endlisa mani tibondi yi nga saseka hi ri khendla leri

0: Hila ku ta ku hi Thomas Thavhirinyika mafumo kwalano va hi lemukisa hi timhaka ta ku wawa wa ne mixer wu saseka byala lebyi loko hi nga byi control kahle kumeka byi ka byi onhela swo tala ngopfu byi hi tisela madzolonga lomu ya mindyangwini hi holova hi pfumala na mali ya ku xava swakudya hikuva hi karhi hi tsakisa vanghana lomu ya handle lomu ya ivi va kwata vana la kaya ku a hi vuyangi na mali ya ku xavisa kumbe ya ku hi xavela swakudya. Se dondeni ka risimu rero ku loko hi kha hi tiphina hi wawa leyi a hi vonini leswaku swa balansa swilo leswiwani a kumeka minkarhi yin'wanyani hi karhi hi vona ku swa tshamiseka la makaya laha ya ni vona netiweke yi nga ku yi rahini na namuntlha n'wina mi talaka ku ta hi halaka laya xa Facebook a yi kona mi ta yi khomela yi rahina yi le ku fikiseni marungula ya n'wina a ni ku ni lava ku ta rhanga hi wona namuntlha ni nga se pala la ka nongonoko 5:30 wena mixer mo saseka loko ni chayisa la weekend top 20 yi ta va yi kha yi ta loko ani nga tivi ku yi ta va yi kha yi ta na mulambya ku ta vuya mulambya la hi ku khala mulambya namuntlha ematshan'wini ya Raja se loko ku ri ku ta vuya mulambya ta vona hi swona loko ku ri haja Raja u ta va vuyini na yena hi ta vona hi swona nongonoko lowu nga ta landzela wena mixer mo saseka loko mina se ni ta va ni chayisile la ka nongonoko African beat
1: hamba mchari malume Efraim ni kombela ku xeweta papa wa mina Juice Gudumba Xigalu kwala ka Xigalu indhuna kwala mugangeni wa Basopo ni ya xeweta mhani wa mina N'wasikhandule kwala ka Yitlhelani ni ya hetela hi mungana wa mina Hlawulani Xitsatsatsa kusuka kwala ka Yitlhelani a va xewetiwa hi Musa Xigalu tikulu SW Sikhandule kha hi tlangela ndhavuko malume Efraim kha hi kongoma kwale ka Matlala kwale ka Xigalu a mi hlangana Musa Xigalu tikulu SW Sikhandule i kuma malume Efraim a hi tiphinini nongonoko bondi ya malume Efraim
0: na wakensa swinene kha hi tsundzuka pela kambeni ku i nkarhi wa kona walowo wa swikolo leswiya swa ku kurisa vafana ya a ni kha ni ni vulavula hi swona le ka nongonoko wa na vusiku tolo wa ziyawa wena mixire vuna u saseka a hi tivonelini ka vanhu lava kumekaka va kha va tumbuluxa swikolo leswi swa ti-fly by nights fly by night i swikolonyana leswo ka swi nga ri nawini wena mingiseri saseka vanhu va ngo ti tumbuluxela hi ku lava ku endla mali njhi se a hi swi voneni swa muxaka walowuya hi nga kanganyisiwi vurhangeri lomu ya migangeni ya ku hambanahambana munhu a ta njhe a ku mina na xipiriyoni xa ku yimisa matlala ku ri omi hembela kuma ku munhu yaloye na le ka hogo yaleyo a nge tsa zange a ya hambi ku ri yaleyo ya xilungu ya ku ya le xibedhlele a nga zanga a ya mara u ri u la ta mi yimisela hogo ha
2: malume makwamula ahe boti Efraim ni kombela ku inhlikani aka mhani makhuvele amawa block 9 inhlikani aka ndhavezithama hlohlwani inhlikani aka gloria khaxane amtlhagoni vahlikani Simon Rozobya ni le ka nkuzani malume ife hlayisekani danki
0: hlamali loko mukhamutwa va kha va ku ihlekani i marungula lama va nga ma rhumela khale loko na ha ku sungula ku nghena ka nongonoko se no ma tlanga sweswi se sweswi hayi loko hi kha hi vula hi xixona hi ta vula hi ku manheru a kanaka kambe ku ya hi xiswahili lexi a hi ri ku xidyondzeni namuntlha hi ta vula hi ku ha bariza jioni hi loko se hi kha hi perisa sweswo wena mingiseni swo sika hi ku ha bariza jioni
3: Ri peri kumanyika no manu akarwa endla zona man e basurus beka man e basurus nanzika mamenu kingsaneri la tikwera ka mavhoza la wingsiri ya rhandza ka Thomas Maleke ta va ri swin'we tota ento danko kumanyika
0: danke la ka mavhuza n'wana swi ni tsakisaka loko ri laya tikweni ra ka mavhuza hi leswo i view ya ntshava liya yi vonakaka halaya hi le babangu layani so ri loko ku ri a ni vuli swona swa ni kanganyisa mara ku na ntshava liya yi vonakaka loko mimi hi laya ka mavhuza liya hi swi vonaka ku saseka ngopfu yendla ku ramba ntumbu randa ntumbuluko wena mixer wona saseka wa swa tintshava ene ndawo ya tintshava ene loko hi tshika hi makili kona tindlu ta hina ti va ti saseka ngopfu wena mixer wona saseka hi swo vona ku vanwana vanga chavi na ku ya maka le nhlohlorini ya ntshava yindlu ya bona ivilo hi mingisela ku hi swinwe malume ni ri la ka thomo e Pythas Mathonsi lo wa nwana John Mathonsi muhasha ku hashtag ya hisa simbi impela ya hisa la simbi Pythas ivi ya mahlweni ndlela leya wena mixer wona saseka ni kuma na loyi wani aku ya loyi recording kandiso wa rito
4: etweni DJ Tlem aku ke apo ka man bavu
0: wo tetini vula ku tona okay ti karatene okay iri rungula leri nga siyiwa hi vo DJ Tlem leriya ei ha nkarhi yin'wani mikarhi ya yiba mi kuma ku hi hetelela hi nga yi tlangangi leri ni lava ku rona hi leri kahle kahle a ni lavilera ra va DJ Tlem sweswi
5: Efraim ha jambo ka mhani n'wa siketo n'wa xiporo i mhana Thembi lavi lava ni swekelaka la ivi ni ya le ka mudavula ka xihosani ha jambo ni le ka vona ni ya le ka muswani le ku na sesi wa mina sesi Msolwa n'wa Khazamula ve le ka mburu ya poto ha jambo ni le ka vona hinkwavo lavawani va na ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni emthiwa ka ndhambi ni kwala gongowangu la xivulana ku na gongo ra mali danke malume
0: danke ri kaka ro bava kambe ri kaka swa fana na xiyaka yana ni kumbe swin'wanyani hi vuleswi a ni swin'wana hi swi heti kahle phela wena mixer no saseka ya swa ku bava bava hina hi tolovele swo swa swiyakayani leswiya u kuma ku va fanele vo phungela nhoveni va kuma va khixi yakayani loko u nga xi tivi va ku muhandzu lowu wu nandziha ngopfu va ku tsemela va ku dyisa ha ti ta vuya la marhameni la
2: jambo malume ifi ni ri jambo eka nuna wa mina Rogers Makuvele lama bloko 9 ni ku jambo eka kokwani Mangi kwale ka mukhomi ni ku jambo eka boti wa mina Botluck Mhlonganya Gelani ka Xihoko vanhu lava a va hlekanisa hi Manflora Makuvele ama wa block 9 mi hlayiseka malume ifi
0: na n'wina mi hlayiseka malume Efraim ni ku hey a ku ni ri jambo eka Rulani Makhuvele hlayiseka ndlovu ni hetelela hi Kosinathi a va ri na Kasongo n'waharare la section A no a khensa swinene Kasongo kambe Kasongo ku vuliwa nguluve liya ya ku tsutsuma swinene ni nguluve nhova
6: DJ kwamkwa mpukini DJ kwamkwa
0: mpukile
6: mina ndangela na manro zodzana ka nkuzana amolweni kulonge ningena na sesi dlori maluleke kwale ka khakhala tombe ya mina inwa mavona mhani ri bombo aka gym vangheniswa hi mhani wa zitha mahlangana ku hleka danku DJ kwamkwam.
0: Danko manu mazita. Amila vangu donda chiswahili ngwina namuntla muku jambo.
7: Aema kwamla kwamla makwamla nyika ri jambo. Mepukili na nepukili. Jambo aka man grace makamu. Leka ngobili. Niku jambo aka man Grace Makhuvele gandana ni kakhani niku jambo ka man Makhuvele jikele msava hinkwayo kwala giyanti FL man mahori mina la ka mapuva ska sports center inkomo
0: hlayiseka swinene man mahori ku jambo eka vanhu lava landzelaka kokwani Ngweveza ka xikundu ka xifaxani na malume Fanuele Magoda ka mukhomi na kokwani Mahange ka mukhomi a va ri na mani Grace ka Ngove ka ndhuna Efraim Makamu kesile swinene sister
7: ahe ahe
8: ri jambo aka kokwani remuti nchini ukopa medzi ama wa block 9 na man keila aka mapayeni ni ri jambo aka bona na hinkwavo lava xirhaku siku leri ra vona namuntlha i mhani jajekanya ndzato ni kusuka ka small chicken inkomu
0: isekani swinene kwala ka small chicken ku ya hi language ya vantshwa phela swi sungule na vantshwa leswo hi le ka small chicken laha ka xikukwana mikami tsundzuka leswaku hi le ku tlangeleni ka yona n'hweti ya le ya vantshwa a hi va kondleteleni ku va rhandza mitlangu swinene va sukela ku tshamela ku chafuta mimusi liya va yi chafutaka hi tiphayipi letiya va ti xavetelaka lomu emavhengeleni va ku minjhani muhaxi wa hina ni ri jambo ka nkateko ka mhlava velemu ni ri jambo ka mhani rikeyila ka mapayeni ni ku jambo ka vanhu hinkwavo lava va jamarini va jabaku namuntlha a va navelela hi tinyiko manyikosi lowa mhana tintombi na jaha Eveloi aku jambo malume fi eka vanhu lava landzelaka boti Joe gift ku buy eka mswani na jambo eka mhana anakanya eka home 14 AM gangeni wa tintombi na majja tlhelana ku jambo eka vochilidzi mabata khomba yavo kilomjojo emaronga loyi ange jambo eka bona emhani makho

0: ngokuzimisele labo duma la Gian section F emgangeni wa riboningo vaku inkomo no akusa shinene phela mani makwele
1: njani makomla nyika ni kombela ku nghena na tatana gumba gumba Elias Novela kusuka laha ka swihosani ni ku kokwani mahanga kusuka le ka mukhomi leyi ni ku hambi mhana anakanya kusuka laha 14a lava na vahosani jema kama kusuka laha ka ndhambi mugangeni wa ka Boromani FC ayeneni
0: ayeneni mpela nkarhi lowu taka mi vuya mi ku habari za muchana loko ku ri karhi wolowa wa nahlekane loko ku ri karhi wolowa na dyambu tikarateleni ku dyondza xiswahili kiswahili hi ku habari za jioni
2: malume mpe njhani vaxumi mina ni kombela ku perisa manana Maria Maswanganyi ka Maswanganyi na mana Anakanya ikokwana wa Ntsumi kwale ka home 14a kombela ku ya perisa na kokwana wa mina kokwani Gaveni kwale ka Makoxa a va perisiwa hi sesi wa ntimanyana sesi luya wa ku fanela hi ntima misava hinkwayo yi jikelela danko xumaxumani mwaxi
0: danke a tlhela a faneliwa na hi ku swi vula hi xiswahili a ku habari za jioni malume ifi

0: ti vona makaya ma ti tseleka. Ni ri riperile aka buti rhandzeka Thomas Maluleke kokwani burisa ka mapayini malume mofaya ka mani mathosi kwale ka mavuza va kha va kumeka hala 14 hala a va tirhisa hi mani mariya va kha hi sweswo kwala ka nhlana hi kwala muganga wa ka n'we hi sindzira tlhelo ka pavement enkomu malume efi na n'wina ku ya fika kwale
1: xidyondziwa xiswahili mi ku habariza jioni sekani kani fambisa sweswo eka nongonoko ni karhi mi tlangela mikandziyiso ya marito ya n'wina hi ndlela yaleyi
2: vaxumi vaxumi malume efi mindla swona n'wana kokwani taba yeyi ti hi khumbusa kule mi yingiseriwa hi manjula hitini kwala hi fa hinkwena hi fa so ku hlayisekani malume efi
1: hlayisekani swinene
2: vaxumi vaxumi malume efi ma ni nghena na vanhava ni nghena na sisile ya ndlozi aka ku ri ka to ni nghena na
1: nghena na ya vula nkarhi lowu taku hi ku habariza muchana loko ka ha ri nhlekani walowuya ni nghenaku hi wona wena mikiseri mno saseka hi kota ku va hi kha hi khoma marito kumbe maxewetelo ya xiswahili ekatsongo
3: ahe my good teacher ni kombela ku hlikanisa vanhu vanharhu ntsena ni ri jambo ka Thomas rhandzeka Maluleke amavuza ni ku jambo ka kokwani makhapuli ka xikokwani ni hetelela hi abi maswanganyi ka maswanganyi va hlekanisiwa hi thavheli ya kumbe ni ri kwala ka mapapila danke teacher
1: danke thavheli ya kumbe ya wena mixer mno saseka xi khomiwile xiswahili laya na laya wena mixer mno saseka na hi nga swi tirhisiku hi ta salela ndhaku hi loko ho tshika hi livo Kenya na livo Tanzania mi ta pfumala na mati loko hina se hi kha hi kombela hi va xeweta hi xiswahili
4: malume Efraim njhani hina hi kona malume Efraim hi kona na swirhambi namuntlhu mo hi nghena na vona vanharhu malume Efraim mo hi nghena na mhani Elisa Makamu le basani ka mucetwini hi nghena na mhani Nhlekani wa Manyunyu va kumeka ka Phaphasela letisela hi mase wa mina mhani Grace Makamu ka Ngove va nghena na kokwani Maria Makatsani Sikala Gombala malume Efraim hlayisekani swinene danko
1: hlayisekani swinene na n'wina danke swi tikomba hi nga ri tlemi nga ku hi yena nga ta va a ri kona loko ni chayisa laha ka nongonoko weekend camp a ni tivi ku hambi ni vula swona hi tlemi hi swona hi tlemi
5: hi nga ri ka house top 20
1: house top 20
5: yeah
1: okay
5: ina

0: tela ku hambana ne
1: Sterek
0: ya no na kenza ku vaseni ku kote kunini kota ku twisisa ku kumela yini loko nta vani chaisile
1: la ni kona amatsongoni ya raja
0: amatsongoni ya raja na mulandu
1: spices
0: na mudo leso kenele ya ku na jale ra ka mulandu ali riwani leso na mudo u kona amatsongoni ya raja na mulandu
1: ni te vafuke ithu ba lavanga tira kona ba zamile ne morning yarani
0: vakomba
1: kumela yi
0: a phela inwana ikha ikukhuza khuza kwala loko ntlanga leso swa mukandisi wa marito DJ Tlemi
1: mata isa ku fanele ku belela yini fanele ku thaviwa
0: itaviwa
1: thaba ni thaba
0: ku na ku thavetela thavetela
1: ya ingaso ke tingbiri tava kha ri thaba la
0: na la kaisa swinene Tlemi
1: kaisa mi
0: lungeka wa po
1: wa se ku swaita hi swa hi sorini
0: ku swaita hi ri habari za mchana na hlekana
1: habari za mchana
0: habari za mchana habari za jioni habari za jioni na madambu
1: habari za jioni no tsema va ngizela vanga ko va swi kume na hata ni khoma
0: va ku hata u khoma tswile u swi yisa mahlweni va ta hamba va tolovela ku loko ni tela ka African beat la hi xewetana kahle ku olova hikuva van'wani va tshika na ku fona hi ku chava ku ye swi swa vona hi ta swi kota sweswi taku na DJ kuza
1: habari za jioni
0: kasi loko ha ri na mexi hi ta vula hi ku habari za asubuhi
1: okay
0: xiswahili xexo tlima
1: nampundu hi swi lava ku leswi nga ta va kha ri tirhisa swa swi
0: ya loko u tirhisa ngopfu nampundu ku habari za asubuhi hi ta va kha u dyondzisa maAfrika ku xewela hi xiswahili
1: ku loko siku rin'wana va tshuka va ye kwala matikweni lavaya va kombela va kota kuma mati leswi ni va letelaka ngopfu xona ne i ku va hi kombela mati hi xilo vetu
0: naswona swi kahle ngopfuringetaindlela
1: hinkwato ku va ka hi tiva ti-language
0: leti wa vona na loko hamba mbo ka u nga vuli swona ka u swi tshovatshova mara loko va ku twa ku huya kwihi a swi kahle ngopfu
1: ngopfungopfu loko hi ya ka birthday man
0: ina
1: feliz cumpleaños feliz aniversario ku loko kuzalwa duvura mabebo
0: hileswi mabebo okay no la kenza swinene Tlemi
1: kenza mina papa
0: danke hayi sasweso mahleni wena mixeni wo sasaka no la ta ukomba leswaku hayi kona ni nga ku siwu ro weshe loko ni suka la DJ Tlemi u yime ku lunga leswaku ta muteka loko DJ Kwamza a huma la studio ive la mingisiri vako a he ni ri jambo eka mhani Maria nwa James na mhani mahlangana ku hleka ti F ni hetelela hi mhana xihlovo a France emana marodo a ri singa view vako dangi papa muhashi no na kensa swinene Hey marungula makona matete vako ahe DJ Kwamza kwamu jambo ka mhani mahori le ka mapuve na jambo ka mhana ntalo xikhotane ka mapuve na mhani siweya ka mapuve jambo ka mtukulu wa mina thonthlo chauke ari singa view lavongo jambo e mhani rozi nwa vhumani ka gym ngalalume wena mixi rosa seka lava va ni lamulela ku hlaya hikuva varhungu va kandziyisile kandziyisi wa rito
2: ahe nhlikani ni kombela ku hlekanisa vanhu vanharhu mana tlhela ni gezi kwala ka thomo mana tivo kwala ka thomo ni hetelela hikokwa gwevani kwala ka thomo a va ri na nhwara maleke kwala ka thomo
0: ekensa ka sisinor a swi lavi ku dyondza xiswahili namuntlha ku ri mi vula mu ku jambu kumbe hu jambu mi ta tsoniwa mati n'wihi na Kenya na le Tanzania loko mo tshika mi vhaki kona ma swi tiva leswaku vo Tanzania hi laha ku nga na vanhu lava ku rhandza ku tshama nhoveni hi laha ku nga na genge liya yi tivekaku ngopfu lomu ka ti-social media vo chava wena mixiri wo mno saseka se na yona ya xivulavula xiswahili swinene gurupu liya ya ku tshama le nhoveni
2: ni kombela ku hlekanisa vanhu vanharhu ntsena ni ri jambu ka mhani mahori ka mapuve jambu ka Mase Elisa n'wankulu ka nhlaniki jambu ka mhani va ka hi sweswo ka nhlaniki a va hlekanisiwa hi n'wazita mhani makhuvele kwala gandlani ka kari tanki malume
0: tanki vona leswaku loko maxelo ma kha ma titimela ma ta ma ri na swimpfulani a hi vonini leswaku hi va hi karhi hi kufumela hi mbala swo kufumela hi nwa na swo kufumela swo njhe hi ti tiya lava va ku DJ Kwamu boti xitereka ka makoxa boti masenyani ka majozi na mhani gele ka mathevula ka maswanganyi a va hlikanisiwa kahle hi ebi maswanganyi ka maswanganyi no wa khensa swinene le ka maswanganyi na marungula la meleka WhatsApp hani mabili ku fikela sweswi wena mixire wo mno saseka hala mi nga ta heleka lexi xa Facebook hay kona network e chinga chingila ni mavoni la ka window ya mina la wena mixire wo mno saseka mikari yo tala loko zakuva weekend ma switiva leswa ku switala ku endlisa sweswi weekend yi chingela chingela hambi loko our programs manager va endlile timfanelo ta vona hinkwato ku ri nongonoko wo famba uri na swona swi leswi swi fika swi haka haka kunwana wena mixire wo saseka ya wena ku bela risimu leri ringa yima kulunga la wena mixire wa mno saseka risuka ku ka dokodele tshona moyo ene tevera ngwenya just bend wena mixire wa mno saseka balakta etela na risimu leri ya ni tala ku ri tanga mikari yo tala va ku ruva re moyo wangu wa swi tiva leswaku ruva re moyo wangu swi vula yini swo vula leswaku xiluva xa mbilu ya mina leswo loko munhu u kala u n'wi vula leswaku hi yena xiluva xa mbilu ya wena u nge suki na siku na rin'we u n'wi twisi ku vava u nge pfuki na siku na rin'we u n'wi bili hikuva a ku hoxerile wena mixire u mno saseka u va u n'wi hlayisa a tshama a tsakile mikarhi leyo tala leyi se hi nga hembeli vana va vanhu hikumbe i swiluva swa timbilu ta n'wina kuma kwala tlhelo loko se va muhoxelini swin'wana swo ka swi nga yangi kona mi kuma ku mi khoma mi mbeyetela.

ndlela leyo DJ Kwamza ni rafusaseke ngopfu ku bana wena kwala ka nongonoko African Beats wena mixer umno sasaseka ni ri ayi ya hlangana le ka nongonoko wa ta xigaza from 9 to 12 ni ku vuyela hi nwanani nshango sweswi ni ku siya mavokweni yo hlawuleka ya DJ Tlemi aba na nwena la ka weekend top 20 kambe ni misiya hi risimu leri ringa hi makulunga la risuka ka Sukuzi Stars va ku Morenita bye bye for now

0: etaxini ku famba kahle na setrile vakona vana vakona mikwambarambara ka vana lakari sevula ri ya hambisiri tana mixer eswivirenga khumera timinete thing se bawara liya ya nkoma ni byeli mixer ome eka wari leya ku sungula sungula ya nongona khuku wena kuma uri ku eka madyambu ya siku ra namuntlha se wastomara eni byela ku ni ku seta uri ku ivhela no va ku ku seteni vhela lexi nga tirha xona mixer ome eka xitichao xe xirhandza Jesus FM eka xiwantsona 6.0 mix fm kumeka www.jesusfm.co.zfm lexi nga tirha xona i ku tela ku ku seta ntsena
1: Diamond Walker Molin.
0: Maja yam jodor lim sata merkuila.
2: Yanke na chumia Eskom.
0: Yes.
2: Alipopo kuna jara jomi. Thank you.
0: Kesa sna nthlayisa kari pap.
2: Thank you.
0: Thank you. Mongamkelembuchimbusini kana bar 0608875942 unrumili ja raja namuntla ku hey famba uya baseta mfu ni fikile mina ku bana ku seta namdzeri ku ni ku seta uri ku yeka madembe sika rabhla tsi ni seta mri kuila.
2: Tawan
0: tha. Tabe ku tlhaba sweswi.
2: Ah ni to ku afa na tlaka mapu ngona ba. Mfana wa ku tsha ni na mfana wa ka fa ni ngona ba.
0: Tsa swi ne jara ke fa.
2: Ah ni to ku afa ngona ba wa na ngwi da yene.
0: Ai yene ni popo.
2: Thank you.
0: And thank you. Tobe lumte. Cuz you don't want you. Want. Tsi tlhabile la.
3: My claim claimi.
0: My tabi tabi.
3: Ni fukina.
0: I hlaise ke le mjani ngwena.
3: Hi, sai sekile, feliz copiano.
0: Ni mseta merkuira mudlala.
3: Diri na ka babatsila my claiming.
0: Kesa sene my chavi sete kan kona ko mapapila ni.
3: Hi, tsa sai seka na una subeta.
0: Thank you my chavi.
3: Thank you. Use wena nomdeni
0: wa min bedesi. Tala ngifu. Tlabile ni mseta merkuila.
2: Ai.
0: Ai, minjana.
2: Shoko shoko suwe ya siku mekari
0: Ni mitu wakashena siku mekari ni makarima sete ka vene ne
2: Haa ele kusaseke ele kumumba kama papila
0: Iii
2: Kama papila kama lecha
0: Iii
2: Mingele kari siku mekari alo kari shoko shoko suwe yo
0: Nikese
2: Kwele siku mekari kese DJ Kleme
0: Nikese zilele shoko shoko information
2: Thank you
0: Thank you baba Teka mixer me ku fika daka tlhano timinete inga se bawara liya nkoma loko ko tlhano timinete inga se bawara liya nkoma ntaba nkarhi nyika tarisi mso swi no teka la tsi ni mi thabile la
4: n'wana ku ra khadi
0: n'wana vu mele ka yina
4: u ri yisela mara n'wana ra khadi
0: hawa ke mi jojo ne ke munati
4: kama ka xi andani ka mo ke mang ni dia ma tsao
0: a ke le vule ka mata ke ri le vule mama
4: Thank you, my papa.
0: Thank you, my mamas.
1: Ding fan ne bubu, ngazo song song, marang nan kaba.
0: Ekwe, ini mtlabi ini me.
5: Iya.
0: Iye.
5: My tleni tleni, DJ tleni.
0: Ije wa imi rano ya kuna ngwane.
5: Ah, matiba nguno. Ah, pela ya erishu.
0: Nimi sata merukwini?
5: Kwala ka mchipisi kwala
0: manjaja
5: mainda
0: ai manjaja ngwana na
5: he akuna vanwane bona vala
0: kasi na ngwana mahlekela ko kutetani
5: ani namtla ku kahla ku hisi va chava dambu lava loko kutetani va hanya kahle ngopfu
0: ani gesa swi hlayisa ka manjaji
5: hlayisa ka na ngwana tleni
0: dako tabile le msa merkuira
6: Aga mashamba tema ga mashamba
0: La temba ga mashamba Chibelani ke hey
6: Is the original one munyu wabi
0: Chibelani munyu wabi tu phela nabe ku swivula mara niku na hati khoma vata vula hi voxe
6: Ai xona le jo boy wa isoti le jo boy isoti sa boriwa nwana nwana
0: Is the original munyu wabi tu phela loyi
6: Loyi ko munyu wabi tiri ngolo tshamiseka aka munhu
0: Ni gesa swi hlayisa ka ri papa
6: Hai lo mona mutakwala kaya yange heno.
0: Ai sethekeni kwana inga kona ni.
6: Voti sa hi ja swinwanani gandla kunene.
0: Likeso zwe se kale.
6: Esukese.
0: Eh thank you papa. Iswa iswa iswa iswa vhela. Eh tsara eh makumenthano tebela thai bhela u gara liya. Ya ntsebu swes. Eh no teka vanwana lqingwena ka number 060875942 kona nere ka WhatsApp mixer rame. La ngo kota ku ba mdzera ku nkuma kahle uri ku eka madambu ya siku ra ramunhla. Ai khona man. Eh ni bore kahle ri nwana rungula ri ngheneni la au she. Ai ra mina ari love mina shem. Ri lava malume ifi. No tsama ku nkuma buya. Eh va ta ri kuma ni fumelele mixer rame. Enteka vanga kona la riqingwena la. Ntabiri mina la
7: Ahey.
8: Ahey.
7: Hipukina.
8: Hipukina minjana.
7: Ah, ya munta minseta nendo kala giyani
8: na. La giyani kui ikule na?
7: Section F.
8: Ah, la giyani section F na manda.
7: Niko chuma nitero wale mshake.
8: Nigeza shune na toto.
7: Oh, nina kya kya.
8: Nigeza shune na zekari papu.
7: Chishaka shenshi.
8: Eh, jara.
7: Oh.
8: That's var kaske I'm sure that makes a remix ulunga arsimo kusuka ka basi from sergatla Amos varambe team man SA ku ai from singwe akarsimo rsimo ra go rthwe kahle izenzo swivula ku swiendlo hi xitsonga tiphele mixer andzaka sweso na vuyi.

take it slow. 무스 기퍼 버서 되게 힘잡아 잡아 아이고 무스 거 버서 솔직히 버서 샤인 뺨 뺄라포.

0: assist. Tsi nemhlaba merikwila.
1: Vula bala.
0: Emi naloyi.
1: Mukari mapukeyo.
0: Oh, hina hi batomi nwina ke.
1: Ala ka njani le kupukeni ngopfu mchini ba ripompa ba ku singala mapapa ukeleni.
0: La ka mjeje watobela ka mpempe ya nabisa. Aw, suka madoda aba ri kona la tsingwela. And ke swona na mbisiri ta mixer ba khona bangwana ba tirisa xenge xa bori xa WhatsApp. Le xinga endla ku ri biya la tsingwela hi maka ku nda kwana ku tanga tala banga kona ba la ka WhatsApp la ya. Ba khona ba dirumela tsingwe. He ba kuma ba rumela mekandiso ya rito eka nambara 0608875942. Bo sungura hila.
2: Eh, DJ Tlemi. Brame, atlaba brame, atlaba nukupapa brame. Wene tirisa school driver menu umesa banga nukupapa kunene. Atlaba brame, timi sana kwa. Atlaba nukupapa. Aifamu sungwe brame na laka rado karato. Hii kule kutike ini brame na SS vama chune sinavo. Aiti mweti wae atlaya elana. Aifini mweti inga hili mwe. Aifini mweti inga hili mweti. Hii brame na mara balu ambisiri tana aifamu sungwe laka rado karato. Ah, kule kutike ina kule kulove ini tango.
3: Riperile, tlhavantlhava, ni mi yingisela ku antswa ni ri laka mapuve laha hansi ka chamando laha ma ni chavela la hi mina yi na n'wina a ndzi ni mi chaya.
4: Ahii DJ hi le ku hi ku yingiseleni i Musa Xigalo tukulo SW Scandule tibisi sweswo mfu hi le ku ku yingiseleni.
0: Ni khesa swi na hlayiseka hi papa hi kasi ke vakona van'wana va tsala ku na endla lapa ku hi swin'we ni ri kwala ka mavalahani i papa delicious hi swona sweswine ni khesa swi na ni bo mandla ri vuyelela hambi swi ri tana mixer and byi ri ku ri ku seta u ri kwihi ka madyambu ya siku ra nhlamu meno seta ntsari swi vekela ka nkaya wa ta timinete yi bila wara liya ya nkombo yi tiphina hi vunanga bya house laha yi vaka ta tiphina hi vunanga lebyiya van'wani va twaku nga ku vunanga bya le matoven hayi kho ni le ka xiyanimoya xa wehe byi koho vunanga lebyi and bela nqingo nambara 0608 75942 ri ku va hoxa xandle ka nongonoko kasi ke vakona van'wana va kandziyise ku na endlela ka WhatsApp ya mina i 0 8875942 hi nkarhi lowu nga hi teka mbele tavana ka tsutsumana ku tala va kona kwana va nga tirhisa xiyenge xa buri xa Facebook sweswi ni le ka WhatsApp a hi twi kwarina
5: tlemile DJ hayi kusuka laha tikweni ra ka mavhuza laha rhandzeka Thomas Maleko u ku yingiserile hi xiyimo xa le henhla hi ta va hi ri swin'we tota ni tota tlemi
0: Danko. Ekeza snaine ba kona bangwana ba tsale kuna ene la ba go e shiri shi e repere le tle mro DJ ene na wena le go isiri ka tlhene re kona ka ngobe. E ka ndana Ephraim Makam, e man Grace la ba ke snaine man duna ni ba mandla re biyelela ka skebe kona bangwana ba kandise kuna ene la a ite go ba re kumeka ba re kuila.
6: A he mo ha shi ni hi swinwe ni ri kwala ka xikukwane i tatwa kongi. Cholo, chokolo, chokolo, chokolo.
0: Ai what the matter? Ai tuma kana.
7: A he mo ha shi swinwe ni ri kwala ka xikukwane, ni ku swangwa ka xikukwane, ha no wa joy mapengo. Kata ma swanga yiliwa makhaniki la ka xikukwane, inkomo ina tiphina na rineilwe na kongi maswanganyi kwala ka xikukwane kwala wana.
0: Ngeza swine nhlayiseka mixero bay ya mahlweri kha ri hina ku tala va nga na tsingweri khimara timinetsa tsi tlhavelela ku na munu la nje ku na munhu kwala
8: i n'wana wa mhani
0: i mpfukile na
8: i pfukile hi nga vona DJ
0: i hlayisekeni mina kuma mi ri kwihi n'wina la
8: ni ri kwaka maswanganya nhlapfurini n'wana wa mhani
0: ngeza swinene na nhlapfurini ka maswanganyi la
8: Eso
0: ni kaso sna hlayiseka re baba.
8: Hlayisekile.
0: Thank you baba. I'm sure that having service vekana ka khomengwe timbere de khomengwe timbere de bele wa rariya. Ey yankombo hayi na sna vera mixero meku ba hi vula vula la ri tingweni. La ka meke nkaru wa ko wa tsutsuma ende hi khome makomemberi wa timbere wa tinsimo ti fanele ba ba ri ti tlanga la ka nongona ko lowu. Zon tekana bangana ko wana la ka WhatsApp la andza ka sweswi no nyika ta risimo. Oh, shim, okay.
9: Ma vula vula Brian mina ni ku twa ka ta tlhava tlhava Mr. Party. Ni ri laka shoka Robin la mina ni ntukulo ka xitwa mina ni ri Solomongwe. Tango bra.
0: Hela rsema kusuka ka Black Diamond rsema ra ko ri twa kahle sama ye muthi the pin mix sir. Andza ka sweswo mina we avuya ya mahlweni na ngonoko. House Top 20.

0: vito ra risimu njhe hambiswiritano mi kiseri i kona Mr. J Zigra kha risimu leri ya kona Vigro Deep hambiswiritano ri geza swinene xamri ba mandlari vuyelela ka sike internet tsutsumeranyana laha ka WhatsApp mikiseri ma langutana va nga kona vange hi loko fambe ri kun'we va karhi va tisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp va kona van'wana va tsala kunene va ku swin'we ni ri la Pinville zone 9 Soweto i Josta Makaringe ke swinene Josta Makaringe kusuka la Pinville laya ni byeli loko sotana ni ri kwihi mikiseri va kona van'wana va tsale kunene la ka WhatsApp ya mina na va ku la Valdezia eka ipapakoti ni khe swinene papakoti na Valdezia hi le Valtown lani khe swinene va mandlari vuyelela i mani wun'wana nga tsala kunene ka WhatsApp ya mina hi xihatlanyana ni karhi langutha lava nga tsala kunene la ka WhatsApp la okay va helerile lava nga tsala kunene ka sike a hi tsumi languta van'wana lava nga kandzisa se hi nghena ka lava nga kandzisa sweswi
1: DJ kwamukwamu ta ku danku aka bawa mina emugombani gradezita la ka makoxa loko danku aka ntiko
0: ai a tiva va ri i nghene hi nkarhi wa rhongo xema hayi a swi na mhaka hi ta kwini ku tiva hosi ehe va kona van'wana
2: DJ wa mina hayi ni mukuma kahle ni ri kwala Venda mani heyi ni kwala ka makhelwani a ni se huma hi pfuka xa 10 nampundzu loko ni vitaniwa va nga vuya na bodlela ra wayini ka ku titlonyeni hayi gahleleli na ndilu mani ene ku hlanganyeta mina a ni a ni na tihunyi la kaya hi orha xitofu na nghamu na a ni kwala i ni vitanini darata lowa nghamu ni ku na vuya a ni wa swi tiva ku a va ni lala va makhelwani yi nga suka kwala na kwala na xiyindlwani khinurini hayi a nghenelana swi famba kahle loko a ni nga tivi sweswi hi nga ku nwini hi nga tshika yi holovini yi nga ha chayi kahle ntiku yi pfuka hi nga ha hlamulani mara sweswi ni kwala ka makhelwani wa mina Daniel Ninguda mataleni mina ni ri kwala a duduni a hi xumeni muhaxi
3: na n'wino ri karhi hi miyingisela ku antswa ni ri kwala gandlani ka khani i mani makovelela bayi
4: riperile DJ Tlemi hi miyingisa ku antswa mativa hey hi kha hi orha ndzilo hi ri kwala ka minginisi block 2 hi kha hi yingisela vunanga lebyi mi byi baku mi baka swi swo nandzika ngo DJ Tlemi hi ku danku
3: mani hulu ka minginisi hayi hi le ku cineni strong a swi kota phela yini ku
1: hi miyingisela hi ri kwala ka homu 14 siku Mwamhlongo tava ntlava tsi
5: mwana ka unyala
6: tsenga le tlemini na wena ni hayi sa mjengo ni ri la ka nkuzani nda zani chaisa na wena mwana wa mina wa jama ndi ro dzo bzani danki
7: ndi ndi ndi wa shume ma sef e wo sang jepa ka musu kwala ka ndami ma sef tlava ntlava sele
8: e tlava ntlava e wukise ku antswa ri la ka zingizingi ti bela kahle a wu ri na vhele yi yevela ka dzingidzingi a hi tirheni
6: madekwana avuḓi u ba malonga sunset ndi chili dziva makhesa ndi khombe ya kilo mjaja mabata a
0: akhombe ra tiviretemi kisara i nga se bawa ra leya ya nungambi ni ku suta u ri kwisi foi
7: DJ Tlemi ni miyingisela ni la kuhongongo la xivulani la rikaka ro bava emtingambi na n'wina DJ Tlemi a hi fambiseni
0: e va khona van'wana va tsari kunene la ka WhatsApp ya mina lavaku swin'we ni ri kwala ka mapuva hi mhana ri basile ri sima na hlulani khe swinene ni ba mandlani vuyela mani wun'wana ka tsari kunene hi bote liki ngombe kusuka lava hehle lavaku loko fambe na wena hehlemi ra DJ ka nongonoko top 20 hambi swi ri tala va kona van'wana va ku ri perile na vaxume DJ Tlemi ni ku yingiseri kuantswa ni ri la ka dzingidzingi mhana judi zwavudi kaya hi le ka nhengeza ni ba mandlani vuyelela hambi swi ri tala mikiseri na u nga swi kota ku ehletana ku vontelelani teka WhatsApp eka nambara 060 8 7 5 9 4 2
1: Riperini DJ wa mino yesu yinwe ni rikwala ka xikukwani hani wa Joy Mapengo kata makhaniki maswanganyi la ka xikukwani la yesu yinwe ni rikwala ka xikukwani Eco Park
9: iko na muhaxe na mingisela hi ri kwala ka thoma kwani hayi ta chayisa na n'wini i no lejile kusuka le ka thoma kwani munhu ri nga lomi twaku yeni ol dangu tumba wa dangu ra mikoxa ku tomu tatata dango
1: vo DJ Tlemi mpfukini na hayi mina ni miyingisela ku antswa ni ri kwala ri singa view i mhana marodo lava dank dank wa mani dank
8: riperile DJ yi nga ri se hi lo lahleka hi tolovele ku pfuxana le
5: Solo no vas a subir a poder de mí. Ahí se gana tanco.
0: Suka betul sih begitu kak. Hati mereka tenar cara mixer kerana bawa rela ayam nunggu. Aitu bangun bangun kerana pakai terus yang siapa beri siapa sabun kan di salam aitu barino.
1: Lemua DJ ya. Karena mixer until jam chai sah 9 o'clock. Man mau rei mina lah aska sport setelah kama pu ayin slim.
0: I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.

RSM mengizaro kusuka ka ntlawa Black Motion RSM ro karo tika tloka kahle Rainbow ritsiru maka ka epiling tloka kahle Rainbow mengizaro be hamsiro tara ne bamandla ribiela sinka ngwe na ku kuzana mengizaro be leso kusive ka ka makume mbering ngwe timela dei bila hora li aya nungu hamsiro tara ai mina na wona mengizaro ri fomena ka xhonzo xa wexa xiranza GSRF eka xhonzo ri xa 106.0 megas fm bakori banu kuma kahle audio streaming ka www.gsrf.co.za hi lo tphinela mina na wona mengizaro hebinanga no ba ku kuseteni nje hedi njamba ntse ni fumeleli mingisero enhlelelo kusetanda ka loko ni ta va ni kusete risimulero leri ni kusea kutaka hi rona sweswi risimu ra ku rito kahle i minandi lento swa nandzika swilo leswi hi leswi ri vulaka swona hi xitsonga lexi ni nga ku tlhela xo i xizulu mingisero wa mehe kahle kasi u kona melo na sleazy u kona sjava the dj u kona tito m a ka risimu risimu ra ko ri ta ka wena hi ndlela leyi endzhaku ka sweswo ni beri nqingo mingisero ka nambara 0608 75 942 u mi byela ku a wu famba na mehe u ri kwihi ka madyambi ya siku ra ramtlha ku ta va kusala ntsena makumenharu timinete leswaku yi ba awara liya nkaya hi lavena na wona mingiseri nga ta ku kari hambana ku ri va ta va ri kona malume ifi sweswi hi ya mahlweni tiphina hi vinanga hi leri risimu kusuka ka melo u famba kahle na sleazy sjava the dj u kona na xito m i mnandi lento ivi va tekana lowa lowa nhwana loyi timan express va ku a yi fambi

0: imna ndile nto arisibar kore ibeka la kama kuba emberin kai timera ta ibela wara lia ya nongo ni bad mixer me eko ai fama sungo ur queen dawe ya kona amsar tara mixer en kesa suna ne kai nkwen nguna mga kufamere kongwane loku wak fresh armo yo shesha razo mina nitle miro dj ama vrafa ne meste party ifama sungo kano ngono ko no iwa party is party time bed iba ikare de pina ibina nga le bzia bzitara kakutipe katani ibina nga ebzele ndawin nitia taku unga sera awa tiba maran zeri mixer me eka nambara 060-875-942 kuwe unkuma ur queen tlano rakona iba ku imna ndile nto inyenza ufuna ukudlala iziphe tsi mhlabelela ayeni ena wena ukuba ukuyimixer mdzeli into imnandi inyenza ngifuna ukudlala iziphe subenzana ku swilo leswana ndzika swiendle ku nilava ku tlangisana muholo tsi mhlabelela
1: emkoma ere kwela ka ikhelani haska power brand
0: e broya mino
1: Yisona seso bra.
0: Akuna singwani bra fun ak. Ene kese seso hlayisa kan kuna mka kona ni.
1: Aye.
0: Danko am sir tara mixer. Ya mahlweni kare ntlabele kana bar 060-875-942 kana kuma kuma nartu menat. Sei bila ora lia ya nungu tsi amen kuma merkuila.
2: Au bar va plaza ro ro te DJ.
0: Mashudu gracious mphepu.
2: Ndise zwana
0: zwi. Ndolibwa nga mother tingwa na mianga.
2: Danko.
0: Aneri kukusetene vere kanambara 060-875-942 njara kuhu nukuseta urukui launga kona mingisara menzeri kuhu hai kona manu unzito kusetene tlemiro dije rri la wakona bongwana tsi tabeli la
2: aeru nangwe na aeru kwa laka mchipisi kwa lamba mea wisa
0: manja jane ni kiasene la isekane
2: nangu na msa
0: ise Danko. Manyana kariko di momarame tsi ni msata merkuida
2: Tikawa
0: nerukala ifa impona ifa sokomanjola tene mina. Kesi na manjola lighting last for song
2: kela. Tase kan fanoma.
0: Nangwe mbatano mama ne.
2: Thank you.
0: Your ex man like him funny. Ni msata merkuila.
3: Am gangeni wangolombe stay number 128.
0: Magoda.
3: Ripinda ra pasa mona shumana.
0: Kesi na hlaisa ka.
3: Sure. I can put you on
0: wana ka unyala tengele ne. Ni msata merkuila.
4: Wala kama kosha mangu na DJ.
0: Ukiaso sina hlaise kana kama kosha la.
4: Danko.
0: Masilela na mono makelwa. Ni msata merkuila.
5: Kana kaskunyane.
0: Na kaskunyane na manda.
5: Kushanti maya.
0: Ukiaso sina hlaise kana ni. Kale pa tobele mte. Cause you don't want you. Want you. Msata merkuila.
6: Wala kanhlaniki.
0: La kanhlaniki la.
6: Ina wala udiza kanhlaniki.
0: Mi pfukile vala udzi na.
6: Pfukile ngovo.
0: Kesa swina nhlayise kan la ka hlanekila.
6: Isona.
0: Thank you baba ni mirandzila ni.
6: Ja.
0: Danko. Okay. Tsi ni msata merkuila.
7: Ama soswani la.
0: Ima soswani la ba.
7: La kama soswani.
0: Ameri yini ma soswani na.
7: Nakasikudo
0: sikula masile kuwa. Ni sitoka tena kona ninga kona saka swa tsefesera suku tsefe.
7: Yeba.
0: Kasa swi ndlela seka na kumafutane. Ni hlaisa
7: kusina kuda dawa di kusaiseka malume.
0: Thank you baba.
7: Akwe
0: ni msata merkuila.
8: Hilaria.
0: Hilaria.
8: Bala jilongo kuna mina.
0: La jilongo kuna nkata jiki jelo. Isi mutu wani pera lisi.
8: Mina si sana kanda ka. Kata loku mika la ula eri tura bitura era na samsung.
0: Ina.
8: Ay sono man mina ay ma.
0: Mwina lava.
8: Isi tuli taka mina kana pisila.
0: Ah, I think I enti sungu wani pera tona nzona michita na lo ente loku nuri subuna la. Ay si mutu wani sa jiki jelo. Nasi teksa sungu wani.
7: Hey, yo!
0: Hey,
7: Sure.
0: Hey, Tara. Hey, Rakwe mwana se sisimilani la jewani la kama kongwe shalani. Kesa suna ni pamandla rbiyana. Esi na ni kesi ni kubami tabele lo wamfu. Itulo hivu la vranyana la kongirika nambara 060-8875-942. Nawe mingisaru ngasuko toko njitano na kuta kutekar kongwe la nambara 060-8875-942. Kasi kia mkwale bongwana bangaba kubate rase WhatsApp kubaga ban jera kwa ay ay rukfame na wene tlimero dije batari kune na bongwana. Bago tlimero dije ni mingisaru kanto aner kwa la kama payeni man keila. Himi inan kesu ni man keila la kama payeni la lukuna wewe rukwana mingisaru. Ini mzeri kwa aon kuma kasa uruku hivere. Nuku kusata ni mena, nukusata iti njamban tsen. Ini mzeri mingisaru me. Kwa anu kusata nerku ye kama jambi ya sikura na mtasi. Iwekala kama kumena na mwana tebera. Tasei bila wara lia ya nungu. Nuku seta na.
9: Mzeri mjara wa shume DJ Tawa. Ada usara usara njaba kama sikura kanda. Mbamu gangena waka buromani. Tini 326 na mpondi. Udaslanga na kwale. Awe mwashi. Mwashi ni kuyingisela ku antswa ni ri kwala ka nkorhi ka tomo laha i mahlazi wa hlaniki
0: kesi swinene mahlazi wa hlaniki ni ba mandla ri vuyelela tsi a mi ni kuma mi ri kwila
10: hallo hi mi yekisela hi ri kwala ka xikwavava hi msengo wa jujuvuka
0: msengo wa jujuvuka ra ka xikwavava laha
10: danke
0: ani kesi swinene hlayiseka ri papa
10: a ku khetsa mi
0: danko Hey, kaske am sir tarmik sir bakor bangon bakandis ko nenda ai tukbarin bo.
11: Hai ba shume mi mana marado aba mingi sela ko antswa ba rala risinga vi. I mana marado ba dak dangwa man dank. Ukora kama puve mana ntalo shkota ni danko. Ndiri vante na na ila kungena ka ami seta hi ri lati kwenda le kule e France mana xhobo hi mina DJ Clay me bye mañana gari kotimo
12: maramme ir peli ler peli ler peli DJ Clay iming sala kwata swinene hi ri kwala small chicken mari na Johnson mangongoza kwala ka xikukwana Your ex-man looking at me funny and I got sick to me.
13: Mong am jele kuchi ma sing. Rin mo ashi wa mena wa best. Ni mingi sala kwa msa neru kwa laka mabalan. Ima anan say ku kwa laka mabalan ka ba nonyabo sa seka danko. Mong is nga ilanda. Sfige na peshe si himale malanda. Baby mami. Aslela. Mingi sala kwa laka pumashi wongo ka shivite laka thobo. Ingwa makamu daki.
14: Ani mingisela kahle miri la Venda laha mataleni mina swa durha ku vulavula ka riqingho hi ndhuni ya ti-voice note loyi tangi
12: DJ Tlemi me a ni ku yingisela kahle ni ri kona kwala tikweni ra ka mavhuza laha DJ Tlemi rhandzeka Thomas mina danko
0: Era tembe da nar mixer lar tungwe la gara para 060-8875-942 mixer me ko un kuma ka tlo ri vhere ka jabe sekorana matla ha im gwela phela ku on him zala

Piano,

0: ka tumelo tota etelela mixero me ka nongona ko house top 20 la mina non mixero wa kari dilelana kahle la riqingweni la ka number 0608875942 un byela ntsena ku wa uri kuba kahle uri ku ivele eka machambi ya siku uri mgqibelo wa kahle mgqibelo nwanyana wa kuba na xiraminyana nje
1: Bye bye. Namranza ranzara love. Ay, rabbi.

0: Mpala Burwa hi kumeke dorobeni Nelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Madyandza pa traditional hila Dr. Giligili buri nga fambukaka va ri kona
2: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko yo pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku ya xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079-968-9174 madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembela.

Ya indlela le DJ Kwamza malume if remember some kwa mulavu yako hi yona ya le yona mixer umno saseka madambi ya namuntla ni kanoko a ishushi swinwe kwa la ka nongonoko ta xigazan 10 until 12 o'clock. Vale swa kwa rutala hay kona va tsutsumele vurongweni eh kare loku nga na mitlangu tlangu ya le inga kona wena mixer umno saseka. Swinene kusuka ka DJ Tlemi loyi a ri na n'wina la ka nongonoko weekend top 20 na temba mi tiphinini nongonoko lowuya hi ndlela yaleyi u fambisaka xiswona wena mixeri womno saseka kanoko hinkwakukwaku lami hi khomaka kona ku ya hi matiko na switikwana n'wina mi rhandzaka ku va mi kha mi pfulela GCR ma swi tiva leswaku ri yi ta mi hungasa yi nga huwini loko na hi hala tlhelo mi kha mi hungasiwa hi timhaka leti ta bolo leya misava laha hi nga vona na xipano lexa Netherlands xi ku wava anu leti exika xiba Sweden wena mixini wuno saseka 5-0 madyambu ya namuntlha kwalaya ka va 10 hi ta wu vona ntlangu exikarhi ka Germany and Ivory Coast. Ivory Coast mi kha mi swi tiva leswaku hi seketela yona hi ku i team ya la Afrika. Ya wa swi tiva leswaku ni endlisa ku yini la ka nongonoko minkarhi hinkwayo loko ni ta wena mixer womno saseka hi rhanga hi nyika ti-legends ti hi khinulela wena mixer womno saseka twana namuntlha leswaku hi khineleliwa hi mani la ka nongonoko kha hi fambisa swiswiya wena mixer womno saseka na yi vona legend la yimi ku lunga leswaku hi ta khinula namuntlha u ta ritwa na risimu ra kona na themba hawu se tshama u ritwa un'wana u ta kuma ku na malembe u nge se tshama u ritwa risimu leri ni lavaku khinula hi rona sweswi wena mixer womno saseka ni nga khinula hi rona tlhela ni khinula na hi rin'wanyana ri landzela rona roro leri wena mixer womno saseka twana xinari xa kona loko xi sungula

Na Mandume Efraim. Mandume Efraim.

Ya vakhenu lini impela GS Chauke xivhalo wena mixero womzoseka kusukala basale mahala wena mixero womzoseka basungurile risimu leri ra ku ndi khumbule ekaya kumbe ni khumbule vaka hina wena mixero womzoseka ivi ni tlela ku bela leri ra ku xuma xa bava xilovini ya hi tin'wani ta tinsimu leti nga biwa malembe ndhaku swinene kwahala ya ka va 1976 wena mixero womzoseka na va 79 leri ri yothe ri biwa nyana hi vuntshwa leriwani wena mixero womzoseka seka kambe original version ya rona hi leri ya rero nga sungula hi rona ra ku ni khumbule va le ka hina va vona loko ri biwile hi 1976 risimu rero na sweswi na ri xa kona xa ha twala kahle ku saseka 21 nkarhi walowo sweswi wena mixer wa mina wo saseka nkarhi wa mina kwa ku 21 minutes past 9 hi ta va hi kha hi famba swin'we kwala ka nongonoko wena mixer wo saseka ndhawu ka tinsimu tingari ta pfunipfula tiqingho ta mina ni ku twa ku ni khoma u ri kwihi nakona u kha u perisa va evanaro uri twini risimu leri ra xuma xa bava namuntlha hi kuma na tinsimu leti biwa hi ku hi xiyimo xa le henhla swinene ngopfu hi ndlela leyi mikona hi Chauke MA laha ntlhaveni block C leswaku hi risimu rin'wana mi ri rhandzaku ngopfu leri wena seri wo tsisekaka khali hi le ka xigango xa mina.

yaale ya kuri track ya Dr. Thomas Chauke nda zvinyoridzi stasi number 22 wena mixer wa mno saseka vakumgau saiti vonelini leswaku loko hi fika eti nghenelisa ka timhaka leti ta muxaka lowu ya eti nga fiki laha ti fikaka tikariti ona ona ku rhula loku nga kona lowu mindyangwini wena mixer wa mno saseka na kulukumba jojo Maluleke, Dr. George Maluleke kusuka lepu gwani liwe na mixire wa mno saseka. Nerita ulaka number 31 ya vona wako ye, woo, nchika songo. Nchika mzemi na kwa lakatashi gazanse na.

ku ri Dr. George Maluleke na van'wana ti sisters needs a vula kahle track ya leyo kusuka ka album leyi nga thiwaku ma million wena mixer wa Mnosaseka number 31 va ku honci leswi loko yi ringisela risimuri u ngo twa ingaku va vulavula hi honci ya liya u yi tivaku ya ku detela madikhamba na yini hinkwaswo leswi kasi laha vo yi tirhisa tanihi xifaniso xa munhu loyi kahlekahle a nga wa xisati a nga ri ku na mahanyelo ma kahle u tshama a ri magondzweni tshama a ri mapatwini u n'wi kuma a ri laya crossini ya la giyani la a kha yimisa tilifiti u ya ka malamulele wiwi u n'wi kuma crossini ya ka malamulele u jika a vuya giyani endzhaku ka risimu leri ni ya teka tiqingho ta wena wena mixer wa Mnosaseka u ni byela ku u ningisela u ri kwihi nakona u perisa vamani vanharhu wena mixer wa Mnosaseka a ku na tithopiki ni hi nga lehisi hi ku loko hi lehisa se hi dya nkarhi wa tinsimu i nongonoko wa tinsimu kahlekahle ngopfu lowu wena mixer wa Mnosaseka hi swowe vonaku ni lava ku taku ni hatla ni swiba swinene swa tinsimu ni va nghena le ka holofani leyi ni ya mkuma ni ya va kuma munene makhuvele va ku ka

0: Yeah, vakimeta endelele yo mnene makhuvele wena mixire omno saseka ba oka gag te ka ritingo ra wena ihlangana la moyeni wena mixire omno saseka. Nimteka nimveka moyeni riperile.
1: Hello?
0: Eh, mri njani na madambu la mani?
1: Hayi, na ipukile njani mwino?
0: Ipukile man.
1: Aka yingisela.
0: Mi yingisela mri kwi.
1: Tabuya, hayi tabuya man.
0: Mi yingisela mri kwi mi kamperisa va mani vanharo.
1: Iti imi mi yingisela ri kwala ti ikwala groundini, human fish groundini.
0: Human fish, ina.
1: Iya, muni va teka vanharo.
0: Impela va perisini.
1: Na ba perisa man bujutas.
0: Na mjudi.
1: Na perisa. Ibini tani ku man kumalo. Le 14 le na wona ba periso. Ibini hetelela hi xibudungwa. Iri ha xibudungo. Maka ma yingisela na. Woman fish a grounded, you can see.
0: Kansa mina woman fish la grounding la.
1: Thank
0: you. Thank you. Ngolelini woman fish kusuka ekhawini wena mixiri womno saseka. Aye mile mweni mixiri womno saseka.
2: Aye njani?
0: Hipukile ndlovukazi.
2: Ekana la zobela mangombe
0: kirale. Azo zweni mangombe kirale.
2: Ni pheza ke tsaveli akumbele ka xheka ka mapapini. Ni pesa man bab le ka gym. Ni pesa bot abo bo we le ka mgejana.
0: Ina.
2: Va pesa ndlovu ka kule bo di mong me kala ye.
0: Ay ye ni ndlovu ka.
2: Thank you.
0: Thank you. Ay emele mo ni mi sero mo sase. Ay.
3: O kwa mlanyike.
0: Ay.
3: Man ni tumala
0: ro. Ni le ku mitweni.
3: Ayi mani ni va perisa ni ta huma a se nga ku na twala wa ni tokana
0: la. Ha na mitwa mini mitwa kahle ngopfu.
3: Mani ni perisa swa namuntlha ntsena va le ka mininginisi a block 2 mara ni tiva ku va le risinga ri perini. Ivi ni perisa malizi va ka majoko a ka mininginisi a block 3 ri perini ka mama. Ni kombela ku tala ka thomo la. Ku na kokwa nsati ni vula ta tixayina ka ta kokwa ndala wa nga lava ri perini ma tshika misavo. Ni perisa hi kokwani gavene ni kwala ka makoxa kwa mula nyika a mitwani la ka lexa ka mina lexi
0: ni
3: huma ni tata ni komba ku n'wina mi le ku ni teni danko baya
0: baya kokwani gavene ni nga chava ni mitwa kahle ngopfu ka leswi ni nga swi dloka la tindleveni leya swi komba ku ni le ka radio a mitwa la kahle ngopfu kokwani gavene ahe mi le moyeni mikiseri wa mina saseka ahe. Mikona kwala. Ha. Kumbe netiweke lesi yo la ku sungula ku chinga. Aye riperile.
2: Aye mokomla nyika mpukini.
0: Hipukile inga ku bona.
2: Na mina ani mitu mara hayi minga no humesi moyeni.
0: Hey.
2: Imane ni va perisa.
0: Imbile yo basa pa.
2: Munhu kunana ni perisa kokwani wa dakalo luya laya a ti efe. A yi na mperisa n'wana mhani. Ivini kunana ku na mzamani khosa. Kweri ni julongo i nuna wa mhani ndyangu muni. Na mperisa pa mzamani. Wa vunharhu ni perisa mhani. Loyi wa ni xivhixiko yena loyi wa laha e. Lwa wa dia usati tikuna tiku kuze ku wasira. Lwe shi vishko la tikulo wa pheni na ka e ka sikhunyana. Hai. Imane va su samhlo va perisa kune. Abele ku twaleni shi vishko. Va la ruko la va perisa mana ana kai. No to vulavulela. Ene ni switiva ku ka radio na twala.
0: Ah makamatwa. Ni
2: tsaka mbula neshe.
0: Makamatwa la na hiku loko ni dzani mitwa la tindleveni ta mina hai swi kahle swi swa nwena manana kanye antivi ku yini xinga ku ngheneleleni xa ku ka tengo ta vayingiseri ku vatwa lava nga titwi ku rivala moyeni la mini vatwa kahle ngopfu ahe la minga ta nghena mini byela ku vatwa lava na vayingiseri lava nghenaka na ahe
4: ndzi komo
0: ahe
4: ahe ani twala ndzeni
0: amen ani twala ndzeni mala ka radio matwala
4: ya
0: eh
4: ah mona ba teris
0: himbili yo basapa
4: laka gongongo ba kona ikala saka mangani
0: eh
4: ba kona bagani ya sina simaimela
0: eh
4: ba kona sina sona kwa laka ba ka gongongo la
0: eh
4: aba teresa msinya rona kumalo kala mo block man kasi ndi je kona
0: kenza mina both masenyane
4: kanti
0: danke Stavula ko ivu tekiniki dzokari dzinga fika dzi yenda swinwanyane kwala. Ha vata ta majaha vakhodani vata vata languta languta kwala. Makama yitwa feedback ya vangisire khodani kwala kunga kona. Mita muta languta swi swa nwina la ku endleka yini lo swi vangisire vaza vanga titwa. Ahe. Ahe mikona kwala.
5: Manetwa.
0: Ah sena mito.
5: Oh, I come kahle loko dzeli mbala xikipa xa vafana vafana I come kahle that's why.
0: Ah, xikipa xa vafana vafana xi onhi yini na?
5: Oh, loko dzeli mbala xona ni.
0: Eh.
5: Oru nwa yini endlela yani friganisa.
0: I boti masanyane.
5: Ai boli maka ku ma boti masanyane ngena boti masanyane. Ma madlala wa yima iswana se manje ni maswita ku ngena masanyane.
0: Eh.
5: Eh mara ku sungulela va mkhulu manje ni lavakulukumba mara aka radio hayi men
0: Ah, iba la sekile bot masenyane ndlela liya. Ah, seri network yi liku karateni la inga kona. Kahle kahle wona mixer umno sa second. Kombela ku teka loyi a ta ku swizwi a gimeta leswaku ni ya mahlweni ni minika vunanga dzinga ri dzingane. Ni ta pfoni ka ni pfula kwa la ku fambeni ka kare hi vona ku network yi tshamiseke ndlela yi. Ah hey, ni le moyeni mixer umno sa second. I frizini na muyingisire emoyeni. Mikona kwala. Ahe.
4: Njani?
0: Ipfukile minjani? Mitwalela kule nwina.
4: Oh,
0: amitwalela ndleveni ni.
4: Ah,
0: mina na kana mitwa tsena motwalela hansi nyana. Va periseni vanharu mi byela na kumbe va perisa mere ku hi mi rinwe na nwana, mana.
4: Eh, mi perisa mana hore mu. La greni la kama pula
0: eh
4: ni tsa mani ma goda le tsa mandira stai le
0: eh
4: ni tsa dzini a mbor bu pala kama pula
0: eh
4: a vhare na ndi na muri a vha na mukhuhlwane kwa mukwamu
0: no a u holi mukhuhlwane mikari ya yona
4: anki
0: eh loko mi nwa tia mi tswashela na swikwavava leswi I'm going to take a look at the Swiss and Gimetella when I mix it up. No, Sasega. Hey, Ripiri, how are you? Hey,
6: I'm trying to read you.
0: Car radio, come a phone in your win.
6: Yeah, I'm a car radio. And I'm telling Talaka radio.
0: Hey, I'm a Talaka thing of Bulabulan win. As long as I'm a Talaka radio, I'm going to be a phone in win.
6: Ya e Martin sa sancha walala la kamsa.
0: Ina man mi persa mane bodi Martin.
6: Ni persa jo gift kubai. Ni persa na se po kubai. Ni persa na lama kubai.
0: Ene.
6: Kuri Martin sa sancha walala kwa la kamsa.
0: No tlaise kan swinene Martin tlaisana. Ha mitwali ni le ka radio minga vileli. Iso na ne.
6: Iso.
0: Danke. Akola se uya mahlweni wena mixire muno saseka na ti simo ta xigaza ta ku nandiya swinene kona kwala ka GCR wena mixire muno saseka ni ku tela na risimu leri nga yima ku lunga sweswi ri suka ku ka man gibaloi wena mixire muno saseka vako misava ya hi rhandza etiphinini risimu rero

boxa ntiyiso n'wa xibombi hi ndlela yaleyo wena mikiseri wa mno saseka ku lavo birima va sisi lavo birima va mani monyamonyi mi ku mi tsutsumela tingamula tingamula ti ta mi dlayisa ndlala mabyala wona lama mo durha ha ti ta mi xavela mi dakwa hure mara ku mi nyika mali ya ku ya xava xigayani mi veka ndhaka rivati do swi endliwa yini sweswo na swi endliwa hi timhaka ta ku i vanhu lava ku rhandza swilo swa ku durha swinene wena mikiseri no saseka ni la ku nyika xikombiso xin'wanyana wa vona ku na swilo leswiya swi mbaliwaka hi ngo ma cross band lawaya ma mbalaka na ti-Brentwood wa vona yi nghamula u ta yi vona hi sweswiya yi mbali hi ndlela yaliya na titangu ta kahle to xayina na ti-dopes swilo leswiya swa ku hakahaka tiburuka wa ta ni nga swi teki ku swa durha swilo leswiya ya ku na mfundhisi mitileni hala ka mahonisi hala va tala ku mbala hi ndlela yaliya va saseka swinene va vona ni za ni navela siku rin'wana ni vutisa ku swilo leswi mi swi xava kwina hi swi xava kwihikwihi laha yi nga ni byela kona ha ni helelanga ni ku twisisini ngopfu ni mara ni yo chavisiwa hi loko se yi ni byela purasi ya kona yo ku phela wa swi ta ku yima loni swilo leswi wola ma cross band malama ya 4500 ku ya le henhla ni ku vane ni nikaku xikombiso hi vona hayi mfundhisi lava hayi nghamula liya yimbeleliwaku ku ri hayi ni na khena munhu ni ku mbala ku saseka swinene hala ka malamulele ma va tiva lava ni vulavulaka hi vona mfundhisi mitileni ma hlangana na vona va tibihi ndlela leyi ni hi hlamuselaka kwala swi naveta swinene.

0: na n'wa xibombi wena mikiseri wo musaseka va ku tingamula ti ta ku dlayisa hi ndlala tindlala mi ti tivaka ti nga ti talela na kwala vuton'wini ku dlayisa hi ndlala i ku kahlekahle a va voni na munhu un'we mi tele ngopfu hi ku va na machangura vulavuleni xitswatsi leya mi le ku ni twisiseni kahle ku ni vulavula yini ya 18 minutes past 10 hi ri kona kwala ka nongonoko wena mikiseri wa mina wo saseka ya endzhaku ka leri risimu ni nga ta ri tlanga sweswi ni ta vuya ni ringeta ku teka tinghu ta n'wina ni vona ku ta leswiya mi nga rila hi swona le ndzhaku ku a mi twali ka tifoni ta n'wina ku swi nga va swa ha ya mahlweni na a ni kha ni ringeta ku ri ni restata swin'wanyana wena mikiseri wa mina wo saseka se loko ku ku ri swo haya mahlweni swi ta vula ku hayi kona swa tiqingho hi ta vheta ka madyambu ya namuntlha hi va hi swi tshikile mi to endla swa ku mi rhekhoda marito ni ta mi tlangela wona kwala ku fambeni ka nongonoko hi ndlela yaliya kambe wini rhanga ni vona lava makete lava ku va hi khomeli yini ni nge se yi tlanga risimu leri ni ngo ni lava u ta ri tlanga ku hi ta teka tiqingho ta n'wina
1: Bafana Bafana Hardware hi ku kumela special swili hansi u nga ti kumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295 kuma pipe ya gezi 495 house wire 1525mm by 100m mihlovo hinkwayo yi le ka special concrete tile double roman all colors hi 850
2: kasi va tlhela va va na 6m zinc hi 219 Rantena lama emazinyo tiyo
1: Fals BTO Econ i 5700

Vunanga bya xigaza byo lebyo wena mixer room no saseka ku suka ka mushengo the original va ku mali ya malini ene mpelo tsa mo swishiya ku vana lava hi switeka ku vana na mali leswi una ti mali ta kona loko va endla nyana ti project to karhi to humelela ivi ti account ta vona ti nyanya ku vana ti figures to talo ti nambara to talo ku komba leswa ku vana mali u nga ri hava mali ya kona yi fambela le kule le Hela xitori xin'wana wena mixero wa mina u saseka ku veri timali leti loko ti fika le bangi ta vutisana loko ti kha ti ri vekiwa vekiwa hi switeke swa kona ku le ta vutisana ku wena u suka mandleni mamani mina ni suka mandleni ma DJ Kwamza yi ya khoma yi na rikhomo liya a wu hatli u humile a wu hatli u humile u ya tirhisiwa ni Ebe ba wena o suka mavokweni ya mani? Ha ni suka mavokweni ya botisa e gonga ma taverna. Ha liya lo ikhomi mali ya famba sweswi. Yi xavisi. Se veri ti mali loti ka ti vulavula hi ndlela liya. Munhu la nyikelaka kahle kahle a tirhisaka mali a pfunaka van'wanyani. Yi hatla yi tlhela yi a yi kuma hi xitalo. Wena wa khomelela wa ri khoma veri ye yi fambela kule ngopfu ya ti chava ti tihuta wena hi ku ta yi manya yi nga ha humi.

0: ringeteni mixer wa mina wo saseka hi ri twa ku ri swa pfumela sweswi na a hi mi le moyeni mixer wa mina wo saseka
1: riperile na vaxumi malimesi
0: riperile boti gift ku ba hi la ka mswani
1: a na swi vona ku hayi ku dzumbuka kahle ma
0: mi nga ni byela na twala sweswi n'wini la tindleveni ta n'wini
1: Amen
0: na kumpeni. Okay, okay. Ha swikomba ku swaka swa tshamiseka leswi swa swi karhata le ndako. Eh.
1: Eh ku ma nkambe ka mswane ku nghena nkambe imwe ya ka mswane.
0: Ina man. Na nwe na mkambe boti jo gift kampeni.
1: Ni nkambe se ni nghena na nkambe ya le.
0: Okay. Eh.
1: Zini mutshinela nyana mizela ngani hakeno huma ka yena.
0: Oh, mizimu vatshinela nyana bothe mshengu the original.
1: Hayi, no huma ka yena.
0: Hayi, kwala na mfanele minga la hlangi thawula bothe Joe gift. A mi switwisisange ku ri swi endletse ku yini. Swi nga endleka va lava mitshina ka vona va kuma manyeli mali va nga la ku yi humesa man. Sweswi nga
1: olo. A nga la hakeli swona ku hayi malume n'wana sezi
0: Oh, aku n'wana sezi loyi. Hayi, no, va ka va swi twa mshengu the original. Hayi, va ta mbubula na n'wina. Eh, hayi, va tekeni vanharhu.
1: A mi ri tani malume ifi. I kona ma 10. Hlahlani va ka tshavalana kusuka kona la tikweni ra ka mswana.
0: Eh.
1: Kuna xila

0: ka Richard Dampiri kusuka na sa dara na uje aka akurika sabla na mgangeni wa talakash. Ya Ramsengwe Thomas Chauke kusuka na kaisi kumbasha dhawa nire halo. Awane ya puma ndo.
1: Ina.
0: Sikente cha kubayi kusuka na tibu ya kamsami. Hinda mu aka madume isi.
1: Aka akwa mulela boti jo gift kubaye.
0: Masimani.
1: Izona dange.
0: Komlela zwama malimesi.
1: Izona. Abantu aboti gift kubaye shirilo cha bona vo tirilela emakako e mzana tokolo lavaya kambe ha lo kuri na timhaka tinwanu to fana na leti ta sensitive leti ti khumba ku ngopfu vutomi bya hina ha inga ti vuli la moyeni hi va landeni kahle hi vulavula xihundleni a he mile moyeni mingisiri omno soseka
2: a he malume ifi malume fry
1: a he
2: DJ Kwamza
1: ya loyi ina.
2: Ya swilo swa layoni la ka ngove.
1: Oh, swilo swa layoni la ka ngove.
2: Ya no moyi va perisa ka na vona va kha va yingisela tingoma ta Xitsonga.
1: A va perisiwe impela man.
2: Si la malume bot post as thole le ka ndindani le.
1: Eka
2: tingala swa vulavula xilungu
1: tisoma
2: kwa mangawani va fa hi mafenya.
1: U
2: na but masimbya.
1: Mm.
2: Ka mdavula mache.
1: Mm.
2: Ndahetelela hi mana hi tlhela ku laveka n'wansati la
1: titwa ku hi wihi wa nkateko
2: a hi teleni ndlovukazi
1: o ndlovukazi yo yi nga na nkateko yi nghenisiwaku kwalaho
2: ku fanele ku laveka nyana lava tikhwini la
1: ndlovukazi
2: hetelela hi yena
1: no na gezo
2: swinene
1: na gezo swinene sweswi nga
2: malume
1: Hey.
2: Ay, mina, ay, terena bona.
1: Ay, terena impela.
2: Thank you.
1: Karine lo fanaka, wena mixire uno saseka. Gemini na Ivory Coast, Ivory Coast kai ku 1, Gemini kai ku 0. Na vela botana ku loko inga swo tshamisa swiswi matches za uya hela. Va yimela la Africa ma code di Ivory. Aye, mele mo ene mingisi romo zoseka.
3: Aye, DJ Kwamza, mfuke.
1: Ifuke ile minjani ngwena?
3: Ai, ifuke uncle my uncle.
1: Ina.
3: Eh. Kare ke se mo.
1: Se matseme ka ka me ka me. Eh. E khale mka mko inga se vulavula. Eh, tana nena tona.
3: Ah, ku ba itara u hi vulavula na nwana moyeni.
1: Eh.
3: Kokwana
1: wa Dakalo. Oh, kokwana wa Dakalo. Eh, va perisini vanharu kokwana wa Dakalo.
3: A nda perisa mashudu le a River Plus.
1: Eh, le River Plus le.
3: E mina ku man kheira le ka mapayeni.
1: Eh.
3: Na tala la man mashinzi la ti a.
1: Ina.
3: Hambi va ri dye njhani khekhe ra mukhalabyi wa vona kwale.
1: Ah, va fane va kayakaye na rona va xipile na milomo le.
3: Matiwa.
1: Iso na na kenza suna ni koko na dakalo.
3: Inko mo.
1: Nenge. Kautundo kale swa ku remix ya leni famba ku yona ya Dr. Sandlen Chabalala. Ahe mele mo ni mixero mo zoteka.
4: Ahe.
1: Ahe.
4: Minjani.
1: Ifo ke le minjani ngwini.
4: Eh poki.
1: Eh. Eh. Eh va perisini vanharu.
4: Eh perisa se Julie akusuka ka titi ta plans.
1: Eh.
4: Loko malume ngume ni
1: ta
4: kusuka ka bukhomi.
1: Eh.
4: Eh. Loko body ace kusuka a kusuka Jim Joe. Eh.
1: A perisi wa ima.
4: E Foster Chauke kusuka a Valdezia.
1: Oh hlayisekani swinene Foster Chauke kusuka kwele Valdezia.
4: Eh.
1: Izo danke.
4: Ema pundumu.
1: Impela boti Foster.
4: Kusuka kwala ti mongweni kwa.
1: Ah kwala ti mongweni impela. Na naveta man. Izo na.
4: Izo na.
1: Danke.
4: Okay.
1: A hala ka Valdezia hela ku ma ku principal va mina hala tatana sono phi va ka Buffalo mikona va ka Buffalo kwa la Valdezia hala Valdezia ndawu leyi ku nga tlhe ku tala na mukawa nkawa leswi loko kuma va makhelwani va kha va holovisana hi nkawa wo loko xi ngheni ka vona va ku na vuloya vona na wena kwa lava hi khale va kha va tshama Valdezia va nga ha va holuta ey ey ya sweswo swi tlhelela futhi leswi swo hlupha swa network mikona kwala
5: ey malume ethi na mithi.
1: Okay, ya, yeah. Hey, vulavula.
5: Eh, mali va Teresa.
1: Eh.
5: Nkale ukosi dzaka ku bhai le a River Plus.
1: Eh.
5: Mashutu Grace Simpepo a ri pele ndambu.
1: Eh.
5: Ni suka futhi, ni ya kwina ka makosha.
1: Eh.
5: A bona kokwani Gavini.
1: Eh.
5: A kuma ku tsala ta hola.
1: Eh na ma.
5: Nisuka, niya kwini, ari singa view.
1: Eh.
5: Kona mama kensi, ari singa view. Aba, ari riperini.
1: Impe.
5: Aba, nabu shoko shoko.
1: Hmm.
5: Info, miki, nisuweyo.
1: Kwala suku mekara, shoko shoko, na kensa sunene, wingi siri jolejo.
5: Ari perini, malume eti.
1: Thank you.
5: Ahi.
1: Zola. Nalaka mdavula vakona boti vushoko shoko. Eh ne mele resele comrade Mbombi loko mva bona boti vushoko shoko mva sheweta man. Eh mele mweni mix room zase ka upelini.
6: Ahi.
1: Ahi.
6: Minjani ba makwa mona.
1: He fukile minjani ngwina. Oh, tatani chavalala laka xithelane ina mani. Tile ku vule yena mo twala mara inga ku milendeni ka duvete tatani chavalala. Ya se mitwala kale so simuka ku hlekene. Eh.
6: Eh ha inge se tani chavalala.
1: Ina mani.
6: Ai vaga ina re ku tiphele vaga mana mle.
1: Impela. Sei perisa va mani va ku tatani chavalala vanharu.
6: Ah, ti perisa va lava kwa kichelana.
1: Eh.
6: Va lava mina.
1: Eh.
6: Vanharu.
1: Eh. Oh, minga va longoloxa. Minga va longoloxa hi maviti ya vona hi vatwa. Mi bazela hi vomhani wa vona.
6: Ma mhani chavalala.
1: Eh.
6: Eh, ku na ho chavalala.
1: Eh.
6: Eh, ku va na Herald Chavalala.
1: Eh.
6: Nari tukulana mina ringwa inji.
1: Eh.
6: Ah.
1: No na kaisa swinene to tan chavalala la ka tlhelani hlayisekani vana madambu la manene.
6: Ah, na mona swenta.
1: Thank you.
6: Okay.
1: Tatani chavalala lava nghenaka sweswi wena mixer wa mina saseka vanhu va ku tirha hi ku pfuna rixaka va karhi va rhwalela rhwalela vanhu tinhundzu lomu ya mavhengeleni minkarhi yo tala hi ma-December na hi ma-Good Friday ha mi tsundzuxa ku a hi yeni ka vanhu vo fana na va tatani chavalala mi nge rhobiwi tigrosara ta n'wina vanhu va ya va pfula swiphaza hi swona loko mi xavile va tsutsuma na tona ela ntirho wa vona wu basa swinene va mi yisela sweswi swa n'wi makaya ahe
7: Lokovela malume.
1: Lokovela vho vhuane vho gracious.
7: Tu vhuane ka sapone.
1: Ah na nendo vhuesa.
7: Eh khumbela vha kovelisa.
1: Ah vha kovelisiwe mani vho gracious.
7: Malume vho shaka shaka lokovela kha hundo vhapa.
1: Eh.
7: Kuti morise mfana wa gosha nge ya mapuve na vone lokovela.
1: Eh.
7: Tshela nga vhano ne vha vandisia.
1: Eh,
7: kuposta cha ukani nge fantasy.
1: Ina.
7: Kokovedzwa nga mashidu gracious mphepane kha Rifa Plus. Thank you malume efi.
1: Thank you ndori vuesa nga manda vho gracious.
7: Ah.
1: Thank you. Ndoda tsakela la ka ku vho vona vanhu va isati vana ku loko va pfumela vako ah swi twala ku saseka ngopfu leswi ya wena mixer mo saseka. Hina va xinuno a hiri ah. Erinda kumbe ndaundo ehe mile moyeni mixi romo zosaka ehe
8: DJ Mkwamulanyika.
1: DJ Mkwamulanyika yalo hi boti masanyana.
8: Ya hemba loko yonde leswi swo hi reta reta inda swiwani. Ni teka phaisela ndaka ri vandi. Loko lo ze ndaka ramba inda hi meta la mtwasi yi va kahle ingazi ya reta network. Yi
1: yeli loko yi kha yi tshembisiwa timhaka teti ta xigombo xexo boti masanyana.
8: Yi kha yi tona weather leya ya mapapa mara swifula swo timela swa gamboko. Plus menu wa eshe.
1: Ina mani mi perisa mani boti masanyana.
8: Na ba sungula hewa gracious kumbe xa ba tantlela vusiwana. Ni heta ni nghena hala ka rivala no ka mani Brenda mirimi na bona mu ba tantlela vusiwana. Ewe ni a heta ni ay ntabiwa ngofu he mudiwa wangu. Ndinoku hangwa mudiwa wangu Elsie Similane leka makosha leni. Ay hi vona vanhu va mina ntse yo khwayere ya mina yaleyo.
1: Hlayiseka swinene leka majozi boti masayana.
8: Hey nta hlayiseka xa ba mani leswi na n'wana xe nga ku ndoni to tlela ka no tlanga galofu man.
1: Ay
8: ey madanga munhu
1: kundwe boti masayana. The character of one of both Mazania in the lying one when I mentioned was a second. So, when I'm one young girl's coat and girl's tall village, just in the way both Mazanian. So, you're not so funnel, Laukumago, and basically, I'm lying out of the toilet in the Latin one. If only you were so now, so a funnel or Cabula will. Ya te kombela ku teka muyingiseri un'we sweswi ni gimeta ni ya mahlweni na nongonoko ahee mi le moyeni muyingiseri umno zozeka ya xo va rahiwini un'wanyana a va thenudzela le kule le ya wena mixer no saseka loko swi va tano a hi tivi leswaku ri enkarhini wa sweswi ntlangu wa ha fambile 40 minutes lowuya wa le xikarhi ka Germany na Ivory Coast laha Ivory Coast ya ha fambaku hi 1-0 wena mixer no saseka Côte d'Ivoire van'wani va swi vulisa sweswi va ku van'wani va ku Côte d'Ivoire swi ya hi ku va wu ri tikweni rihi wena mixer no saseka ya ni vona lava makete na vona va tsakela ku rhanga va undisa leswi swa vona leswi hi ta ya mahlweni na nongonoko
9: hiphipuri tlangela 30 wa malembe na ladumaduwa gena malamulele hi mintsengo ya le hansihansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo hi kumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90 Tick white cabinet combo, lay fumble on a cabinet basin, meshboni, E1,299.90. Kuma Econ 12,000 BTU, E5,399. Tutuma specially, Chef Yamakumi 31 May 2026. Natuma! Way save and score. Unga dureli with Tombstone, T-Life Group yiri kona. Laba iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi unga ba fonela loko lava Tombstone uri kwi na kwi va fika ba kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp ti nambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i va endli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: seka n'wina mi nga moyeni ka rona sweswi ri perile
10: minjhani
1: i pfukile minjhani n'wina
10: i pfukile mihlangana magezi la Nyamani
1: oh livitso magezi
10: magezi la Nyamani
1: oh no mama swi tiva ku mi magezi
10: ni kombele ku va teka
1: vambimbilu yo basa pa ni ri va tekeni mbilu yo basa pa
10: Foster Makhuvele la Nyamati Given Makhuvele Mi hetelela edonki ya ntima Thulasi Rikhoto la ka Mahatlana.
1: Mi ri mi hetelele yini ya ntima?
10: Donkey and team what pull us record.
1: Oh, donkey and team. No, like guys, as we never know, my damn plan, Isola, yeah, Doctor Sand Lenchava Lava Mikulunga, when I make Zero Nosa Sega Vacuni, Zilin.

Ya wena big zero rose seka ku risimu ra matimba swinene ra xinombelani sisters rolero va ku 5 rand mi tata quantum impela miya ku lovoleni u kuma ku vanhu va kona va lava nga tala kwala ka quantum ya liya leswi i swindzendzele wa vitile ra swindzerindzele wena mixer no saseka hi vula vanhu lavo va nwa mabyala yo talo u kuma ku va hetelela va nga dakwi ku fika kwalano ni va munhu a nwa va 12-24 twa ku ho swi se ni endla chumu ya mavito ya hina ya vaboti magezi boti sa hi ma swi twa ku madumini na se ahe hlohloteleni valava vana valava ya ku kweleka ho goli a va mathi mavito lawa mavito yo saseka ngopfu magezi se vavatana va xinombelani sisters va ma tirhisa swinene la ka risimu lera vona la yo tsakisiwa na hi timhaka ta ku tirhisiwa ka vito ra va le kaya laha ta ku na va sesi rhosi ya va kotlanisi ngopfu xinombelani sisters laha ka mina laha wena mixire uno saseka se va na hi titshameleni kaya mhani rhosi hi nga zi hi landzelela lovo wa ya ku lovoleni

ta endlela leyo khoni cha uke wena mixer uno saseka ku ta humelela unga heli mbilo unga vileli ku ta tirha kwi uta tirha kwi na mtiri khari kala hikwalaho ka tinyipiti ta misava leyi nga kona kwala wena mixer uno saseka kambe xikwembu xi ta pfula ndlela ku famba ka nkarhi 7:11 hi siri ka awara ya ku hetelela hetelela kwala ka nongonoko wa ta xigazantsani la unga na mina DJ Kwamza malume ivi Ephraim Hauser Makwamuli loko van'wani va kha va rila hikuva va na swa vona tin'wani ta titemendela ti ku hi tona tingwenyakelenge i risimu leri ni lavaka ku mi bela rona sweswi ri sukaka ka Boy Sevenza the TikToker

0: Ya impela DJ Mrex awabula tano ku hayi chuwangi loko va maseve va mali va tini va fika va kha va nyikela laya loko hi ri na ntlangu wo karhi va yi thanga ku makarito kuma rivala ri lo n'walala hi tinyari na hi ma 200 rand wena mix room no saseka va hi nge khutuziwi walowo hi wu rhambele na tibouncera ma vona mabouncera mahisela wa ma ku hi ku vona timasele ntsena la mavokweni ho swi vona ku ha loko u teka tichansi la
1: pfulani xiteki vamasevuwa mali se va fikile ndhawu leyi
0: la tisola u ri kule ngopfu ku a wu endlela yini swo la wu khutuza vanhu va kha va titsakelini na mitlangu ya vona.

xin'wana xi ta xi khome butsa ra tinyarhi xi nghena bazini rin'wana, so vanhu va nga hleketanga nchumu, xi famba xi kha xi phaketela un'wana na un'wana 100 rand, ende ku nga ri mali ya fake ni mali yinene. Va hlamala va kha va ya mintirhweni, vanhu va nyikiwa swilandyani. Wena mixero no saseka huma ka yona i risimu leri ni ku belaka rona sweswi, ri suka ka Flora Matyauke kusuka le ka maxobwe le. Wena mixero no saseka kwahala kusuhana vakokwani Mateli.

vele ku tsundzuxeni Flora Machauke wena mixer uno saseka ku loko u la ku dlowa dlowa sukela foni ya nuna wa wena mani unga yendla swa ku loko va vuya va ti deli madleke ya vona va khudzele wena u teka u la ku pfula leto pfuliwa hi ma hi leswa swa ti pattern ta ti ntiho masiku lawa wo twa u kha u khomisi wa foni u tlele so hi ku fela ku la ku pfuriwa ku voniwa leswa swi nga laha ndzeni veri foni ya n'wanuna swi fana na la ku nghena eswiharhini le Kruger National Park u tivangela khakhati u tivangela nghozi ya ku nga tshika u hlongorisiwa hi tinghala na timhisi Twa wena mixer uno saseka. Se swi le ka hina ku hashtag xitsundzuxo xexo va hi nika ku xona Flora Machauke. Va ku loko u la ku huma swirhamani-rhamani leswi u nyuka kahle u hatima-hatima. Papalata timhaka leta ku khoma foni ya nuna wa wena. Vavanuna ta va ka mhani ri swi fana na yini ku landzelela tifoni ta vona hi ku laha Flora Machauke u vula hi ta vavanuna ku loko u khomakhoma foni ya n'wanuna swi fana na loko nghena Kruger National Park hi milenge Beti Maluleke ni nkuma la ka Facebook ako hi swin'we malume ni ri la ka Mlamula no hakhensa swinene Thandi Beti ni kuma na diwa ka vona na yena ako hi swin'we ni ri la ka Jim Galalume ivi ni kuma na sesi wa ntimanyana a ku ri perile malume ifi makwamoli ni miyingisela ni ri kwala ka Sikhunyani i sesi luya wa ku fanela hi ntima danko malume no hakhensa swinene ivi ni kuma na Nelspruit Chavani na yena ako hi swin'we ni ri kwala ka Xigamani ni kuma na Neskuna va ku hi swin'we ni ri kwala ka Dzingi dzingi xitomanini akensa vuyingiseri bya lebyo maniness ivi ni kuma na xikaya xa le ndleleni aku radio yi ono ta xigaza until 12 eka GCR aku malume ivi a ni ri riperile ni yingisela nongonoko ta xigaza ni ri kwala tindhawini ta ka khakhala hi ntirho kaya ku ri ka mahatlani exikaya xa le ndleleni xolexo ivi ni kuma na Basani n'wana Manphosa va ku hi swin'we malume ifi makwamuli ni ri la ka Ngove mugangeni wa ndhuna Ephraim Makamu kwala a khensa swinene Kennedy Gaxani na yena a ku ni yingisela ni ri kwala Mohlakong Vulovido Pitus Mathosa ku hi swin'we ni ri la ka Thomo ivi ni kuma na Duneko Olga Sambu a ku hi swin'we ni ri kwala ka Dzingi Dzingi a ku ni xeweta na sesi Gladys Maida Sambu a Manskrale Nora Tiyiselani Maluleke a ku hi swin'we ni ri kwala ka Thomo ivi ni kuma na Elo Meloleke Okay, elo meluleke. Aku hi swin'we ni ri kwala Gian Section F. Mani makhuvele lavo duma va ku hi swin'we ni ri kwala Gian Section F emugangeni wa Rivoningo ni kuma na Malati Hokane na yena ku hi swin'we ni ri kwala ka Papati Vulovedu R81. Hakhensa swinene vuyingiseri byo lebyo kwalano. Ivi ni kuma na Brian Brizo. Aku hi swin'we ni ri kwala ka Sikhunyani mbuti a yi vuyi. Ku na le mbuti a yi vuyi la ka Sikhunyani. Ntiva mbuti a yi vuyi ya halaya jiromu leyi wena mixerom no saseka na va Road Haze. Wise Man Socha aku hi swin'we ni ri kwala ka Xikokwana Pfalanomo Kulani a yi rimi sithole na yena aku hi swin'we ni ri la ka Ngove. Inwa Semstole imani hlungwane ka Ngove Team and Mate va ku hi swin'we ni ri kwala Risinga View vo David Ndambakuwa va ku hi swin'we ni ri kwala Makhado Louis Trichard Moiteri Stivela na yena ku hi swin'we ni ri la ka Nakampe Vulovedu Josta Makaringe a ku hi swin'we ni ri kwala Pimville Zone 9 a Soweto Soweto hi Josta wala ka Mphambo Ahona wa mavizeni hei. Ya, ivi ni kuma na Ndivo Ramu Dzuli. Ako hi swin'we ni ri kwala Potisi Extension 19. Ni kuma na Maringa ka Dzingi Dzingi va ku hi swin'we ni ri kwala ka Dzingi Dzingi. Hlongwani Mikateko va ku hi swin'we ni ri kwala ka Mtititi New Orleans. Kholi n'wana Mhani Dayina va ku hi swin'we ni ri kwala ka Xihoko a Robeni. Vo Piti Ramu Hashi va ku hi swin'we ni ri kwala Dopeni ka Lockdown Street in Limpopo Venda Brighton Nyikosi Xonge Smith a ku hi swin'we ni ri kwala ka Xikokwana.
Xikokwani, Chavalala Oscar Jombo na yena ku hi swin'we ni ri kwala ka Xikokwani. Web Chavalala a ku hi swin'we ni ri kwala ka Xikokwani. Ivi na Matanda Kishini Davuka Valawudzi Di Kobis a ku hi swin'we ni ri kwala ka Ximawusa. Siki Skhawuli wa Harambani a ku hi swin'we kwala ka Rambani. Ndzan'we Malume Ifi Makwamuli aketsa swinene ni Masindi Madzivandila a ku hi swin'we ni ri kwala Chakhuma Maguvuni engeta Baloyi na yena a ku hi swin'we Malume Ifi ni ri kwala Giyani Section F Eric Bishop Rachihule a ku hi swin'we ni ri kwala Nweli Cina Fanyani na yena a ku hi swin'we ni ri kwala ka Xikokwani. Hlanhla Hlanhla Maswanganyi the second a ku hi swin'we ni ri kwala B9 a mi ri na Hlanhla Maswanganyi. Malume Dev va ku ka nkomo 22B ka vo Devi no hakhetsa vuyingiseri byo lebyo. Ivi Vaina Nompfumelelo a ku hi swin'we ni ri kwala ka Mavalani. Ivi ni kuma na Constable Jarule va ku hi swin'we ni ri Asbasa no hakhetsa swinene kwele Sibasa ku va mi kha mi hi rhandza la ka GCR mi yingisela nongonoko wa ta Xigaza mugivela un'wana na un'wana. Mi hlangana kahle na DJ Kwamza makama xiteka xitsundzuxo va mhani makama huma ka foni ya papa fana kwalano.

Ya hi mhaka yo vava swinene leyi wena mixer omno saseka u kuma ku vanhu va ti nyika nkarhi wa ku ya banana va bananela munhu wo ka a nga ri wa vona ya ku hi risimu ra matimba swinene ri hi dyondzisaka ekusuka ka ha mi cawuke wena mixer omno saseka ku swi ta kanjhani hi sukela van'wamuzamani leyi ya ya mbeyambeyana na van'wani majita eka mindyangu ya vona swin'wanyana swi nga twisisekiki nkarhi wa mina se u tsutsumile swinene kota to 12 wena mixer omno saseka weni vona lava nga ta hala eka nkandziyiso wa rito ni suka swilo leswi basile matlhelo hinkwawo ni kuma loyi mi yingiseri u tsalina ku malume Ephraim hi mi khoma hi ri la rulani hi mi khoma ni ri na rulani makhuvele hlayiseka ndlovu a va ri na kasongo n'waharari la Giyani section A no ha khensa swinene

loko ri perile malume wa vananga ni perisa vanhu lava landzelaka man kheyila ka mapayeni na mana xihlovo giyani section man atemba section A ya va italang na mani mahori ka mapuve hansi ka sport center avarna mani grace katanduna ifraim makamu

0: riperini riperini aka hambiyingisela hi petlhe hi perisa hi perisa ndhuna Bagdan na muganga wa manyunyu hansi ka ndhuna Bulu hi perisa kokwani Majoko a Eco Park hi perisa Musa Makhuvele kwala Eco Park jajakanya ndza tionyi hi mina kwala ka Small Chicken na muganga wa Mbyindlani inku
1: hlayisekani swinene kwala ka xikokwani na mpfula yi kha yi jakana laha handle hi switsutsutsu swa matimba swinene swo loko vuya futhi swa tindhambi ya vona leswo mati kahlekahle ngopfungopfu hala Giyana hayi karhele leswi matisaka swona more especially na kwala hi haxelaka kona ma hi tsakisi ngopfu ma fika ma hi onhela ngopfu wena mixi rimuna u saseka
2: riperi mali mikwamikwami ni perisa mandovukazi azuzweni ni perisa mhana anakanya 14 calculate bananini tetelela hi mana ni ku se swixalaha tikwala ka makoxi ka ta swilevantandla na mperisa makwavo hinkwavo va perisa hi mhana nhleko ka mavonana ka vanhu nya vo saseka na misinyeni yo ringana yitswala ti 12 falangs dankomu
1: danko
3: vante na nela ku ngheno mi pfukile malume efi hayi na hi zombini hayi karhi hi titwa va George Maluleke honci hayi honci himpene nge yi sasa loko hi heta ku hi hlambisa yi tota mafurha yona ya suka yi ya ri dakeni i nguluve xixexo hi ta xi kota njhani a mi ri na mhana xihlovo kusukela tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala ri vanti huma hi ku gandla
4: hi pfuleleni ri vanti mhana hala ku ngheno mo hi va perisa malume efrai ku na papa ntsongo wa mina eAmos Mboweni aka Mbokota ka Mugejwana ku na hahani wa mina ehahani i mhantirhani le eMboweni a Gumbana mo ni hetelela hi ku ya perisa mani wa Lucky na ni ta ku hlawula mani mani wa Manfish la groundini la na vona ni ri riperile vanhu lava hinkwava na mhana xihlovo kusuka tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala hi huma hi ku gandla
5: riperile but eFrance i hlengane mathevula a phalavurwa ni perisa n'wina but Efrain ni tlhela ni perisa na chomi ya mina Kenneth Ndlovu a matikoxikaya ni perisa na Ntsako Kamela a na Mahali na Khensa hi le ku tiphineni hi vunanga thank you
1: thank you na Khensa na mina hi vutlengani phela swa pfumeleka ku va wu perisiwa i fana na mufambisi wa ntirho emitirhweni yaliya ya mukosi loko ku kha ku khensiwa wa rivaliwa ivi loyi ya ku ri perile muhaxi ni perisa laa va landzelaka kokwani Wilson Mininginisi kwala ka Mininginisi block 3 na kokwani n'wa Jack ka Mininginisi block 2 na Misho Xivambu kwala ka Mininginisi block 3 na va perisiwa hi vukona Xivambu kwala ka Mininginisi block 3 ya hi karhi hi fambisa sweswo wana wa mina u saseka nkarhi wa mina kwa ku 9 minutes to 12 9 minutes to chile wena mixer wa mina u saseka hi ta va hi ya hlangana futhi le ka nongonoko lowu fanaka maheleni ya vhiki wena mixer wa mina u saseka tanihi laha u tivaka leswaku laha xikarhila ku sunguleni ka vhiki Monday to Friday ni va ni nga ri kona
6: n'wani va perisa vanharhu una sesihlahla a ximuhini denana n'wini una sesireni Maluleke kwala yi fasoke mhoni mperisa vananga ni hetisela hi mhani Lindi na makhekhe ya n'wina nghenana n'wina mperisiwa hi mhani Joladini kwala hi fa hinkwena yi fasoke
1: hlayisekani nkomu hlayisekani swinene
6: ka
1: leyi ni tsakisaka ka lava rhumelaka marito mikandziyiso ya marito i ku a va rivali ku hi tirhisa 30 seconds ni vona vo tala lava rhumelaka va fika va ku kwatsa 30 seconds
7: hayi malume frame hayi swin'we eyi ha ta duma ta kumbaka ha titwa mani ni twa kahle ni mi twisisa malume wa mina a mi ta va na mali handle ka mafesi milandza ni na pinahela no a hi swin'we mani
1: I can't just name my face.
8: Kuna man Julia Chavalala Mafumani kwala ka makosho kwala. Kuna kokwani Gaveni kwala ka makosho vakha va ku baya. Ni hetelela hi mani loko ku nga ri mase wa mina mani ro bombola ka jimula. Aba teka hi mama Albi kwala ka xikukwani hinkomu.
1: Komu mama Albi.
9: Malumeko a muri perile na vaxumi. Ni perisa vuxokoxoko suwela laha swi kumekara laya. Ivi ni perisa rhandeka makwachi Pafred Maleke laya ka mavuza laya. Ivi ni perisa papa xiluva na vafana la Blue 20 ya ka sikhunyana. Hinkwavo a va ri na kala xaka i W Manganyi Mensa Makati ku ri le ka gongo ni khensile na xumani khwatsi hosi ya mina boboy
1: bye bye emba tibodo letiya ta le patwini hala ka gongongo ti lunghisiwini letiya a ti susiwi leswiya swo funga ku hi kota ku hlaya hi ku gongongo a va rhabile vafana va moya hoxi ku sala ku ri gonono ku vafana n'we mo huwela lomuya ka tibodo leya ta le mapatwini mi rhabaraba va ta mi khoma maphorisa loko vo mi kuma i ku vandalaiza nhundzu ya mfumo liya i ku onhetela nhundzu ya mfumo a swi laveki ivi kuma lava ku ri perile ni perisa mhani rose n'wavhumani ka jim ngalalume ni perisa na mhani mahori laha hansi ka sport center la ka mapuve ni hetelela hi hani wa masilo virginia ndlovu laha hansi ka chamando kwala ka mapuve a va perisiwa hi mhanantalo xikhotani kwala ka mapuve danku no ha khensa swinene mhanantalo xikhotani
10: A 14 kuna mana Albila aka xikokwana na n'wa James le a hlangana na RDP to telela hi 2000 gidi kamba a tlava ri na munhu wo duma hi voma wa duma wu fika kwala u nge fiki i ta ku yo hlamba kwihi i the general patson cos resta xikambatlo sweswi mi ni twa ku ni kwala ka mbatlo loko ni pfula fesere ni vona le ka n'wadzozi ka vakokwani ka masiya hashtag ni dume hi vomu cope
1: yingiseraku hi swin'we malume ni ri kwala ka xikukwani i toyitoyi maxele a kandza swinene toyitoyi maxele vuyingiseri byo lebyo kwala ka xikukwani na marungula lama ma halaka lexi xa mikandziyiso ya marito hani mabili ku fikela sweswi wena mikiseri wa mina wo saseka

halo kuro wa mina nkarhi si wuheleni wena mixi rom no saseka na ha koti ku ya mahlweni na swin'wana ni gimeta nongonoko kwala 3 o'clock u ta va ri na n'wina DJ Tlemi wa ha ri ku wiseni mujahana la xikarhi ha mito sala mi kha mi tiphina hi tinsimu leti na letiya wena mixi rom no saseka until 3 o'clock loko DJ Tlemi a vuya ta mi teka le ka nongonoko morning bed loko a ri mina DJ Kwamza malume ivi ifremonso makwamuli hi ya hlangana maheleni ya vhiki kusuka ka local plays ya wa African beats na kona kwala ka ta xigaza ni kha ni khensa hinkwenu vayingiseri va mina vo saseka hinkwako laha mi kha mi endla ku ri nongonoko wu tsakisa hi ndlela yaliya mi kha mi tsundzuka leswaku namuntlha hi kha hi tsundzuxana na matikhomelo lamanene lomu ka swiyani moya lomu moyeni lomu a hi swi landzeleleni leswaku hi ta rhandza xitichi lexa hina hi ta nandziheliwa na hi radio a yi vo radio yi na matimba ngopfu swihi swo hungasa swi tele ngopfu mara a swi le ku yi vekeni hansi na swihi ni a swi bohi ku hi yingisela radio swi va hi kha hi vona swin'wana leswi hi hungasaka kambe hikwalaho ka matimba ya radio a kumeka hi karhi hi hungaseka swinene Germany 2 Ivory Coast 1 nkarhi lowu nga ngeteliwa hi 5 minutes se wu helini na nkarhi ngeteliwe hi 5 minutes wena mixer omisaseka leswi kombaka leswaku Africa hi biwile hi laya ka Ivory Coast namuntlha loko ku ri yo koka ku nga humeleli swin'wanyani until n'wa tipepe a paxi tsiriri xo hetelela ya ni misiya hi risimu leri nga yima ku lunga la ni va landa vafana va hala ka ndindani ni vulavula hi manikelo ni nga vulavula hi DJ Sleeker na TK Chuma va ku mam goboza hi ndlela yaleyo ni ri bye bye salani mi tiphina hi tinsimu tero ti nga ta landzela endhawu ka risimu leri wena mixiri wa mina wo saseka.